theoha dikalaneng le emotsho moratuwa go lesedi FM fela. Sehla sa selemo se kene, mme naga e gabile jalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang go ba teng. Ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.

ha sena ke King Bayo are jolo hold on a ro sika wa lahlatsepo mme o sika lahlatsepo abuti o tlaloka ka tsatsi le leng ya re bea fela metsotsong e leshome le motso o mong ka morago ra ya bobedi mabedi ya tshebeletso e ratwang ke ile ka ofa a jalo sebito a re ke mmatlile ke ne ke thakgola lela nnaneo dumedisa o senga go gotle galabone bekeng kgwedi e ntšhatšha ya selemo ya bolesome e leng kgwedi ya mphalane e tlhola letsatsi ka jeno mamedi e re ke tla ke go madume aforika borwa lesotho botswana dinaga tsotlhe mo tshebeletso ena ya lesedi e watlang teng ka maqhobuana a radio e re ke tla ke re go wena tlhe mosebetsing moo leetong lapeng gotlhe mo mametseng tshebeletso le teng ke go madume ke phabisa matsogo ke otla ka mangwe lefatshe o leboga masedin phatlhalatsane na le diamiso ra bo sa fele mogale wa kgotso ya boetseng a re fa monyetla ka baka fela la mogau gae re tlo go kangwa mmogo ke maqhobu a gaso lesedi FM ke molelwa le e kenang ga tswale ke la ditheoga dikalaneng empa pele ke yake kapa ka ya seponono ke tle ke boloke ka tibo ya fubeng sa ka tlhompho kananelo yona ke tle ke e lebise basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o gabane tshebeletsong ena mananeng otlhe a seng a fetile ke a leboa tshololo kao ke RQB a o qala letsatsi a monate wa qala kgwedi ena ga monate mogalo o kao ke tsa mo o phomola kweto sebeditse o tla boela ba lwena gape sealemoyeng ka nnete gitla a fitlha goreng yana ya bobedi mabedi o nyakaletse o thabile o tletse kgotso o tletse thabo ga e be ga o jalo ke rata o tlo tlhokomele o tlo o shebe morao mo re tswang teng o tlo o shebe ga le mosena se ne se thwasa o tlo o tlhokomele ka nnete go gole mo re tswang teng mme motho o ipotsa dipotso jalo ka selemo sena se ntse se tlo kodumela tjena gore ee ana ebe dintho tseo motho o ne o batla go di fitlhela lemong sena o se o di fitlheletse ana ditabatabelo tse motho o na le tsona gore di ka phethagala di se di phethagetse ga ebe ga o jalo ge ntse re na le monyetla godin tsena tse pedi kapa tse tharo tse setseng tsa selemo re tseba motlhomong ga re ya kgona go ka di lokisa ga fumana monyetla gape gore re tlotla ge di lokisa nna le wena empa go na ntho ke tlo o kopa yona tlhe mamedi ya tshebeletso ya segodi le ga o ka ba boima jwang le ga o ka ba thata nna le wena ga re ke re iphe kgotso re ke re thabe tšhela maemo a le boima fela ke letso ko ngwaneso re tshwanetse go nne re gagamalele pele go ntse o le jalo re tiise fela re tiise go fitlhela go be go loka e teng kore ga o bonolo re lwana letsatsi le letsatsi re lwanela bokamoso ba rona re lwanela bophelo ona gona jale ga o sena nako o ne re lwantshe batho ga re sa lwantsha batho ona jwa tabe o lwantsha batho ga e sa sebitse ona jale ga re sa lwantsha batho re se re lwantsha bophelo ona jale ga e bontse o lwantsha batho o le kgatlhano le batho molomeng ya gona o tletse batho a o tsebe morao ngwaneso morao a golo ka fela o se batla go shebana le bophelo ba gao bone ona o polepolesa jwang re ya pele e re ke tle ke leale o tlo tseba rona ke difetse o tla di lebelela ka jeno a ge tlo o thewa dikelaneng mabedi a tshebeletso le sedi tlara metsotsong e mashobedi a e na la metsometlhano ga ge di bile o reng ya boraro nna le wena re tla itekola hashtag boitekolo boitlhatlhobo hashtag introspection ge tatebisa maikutlo a golo ditabeng tse re thusang go aga ka nnete le o bopa semelo sa ka le sa gago re tle re tsebo tlholwa ka nako tsotlhe ge ntano o tshela badiboga ka nkano ra boraro ge tla jalo koo mo teng mo go na le taba tsa botlhokwa tse re tlatlha re ditshotlha ge ne re ditshwaga tse ntse di tsela aforika borwa aforika lefatshe ka bophara re tla phethela goreng ya bone ke bofe monyetla bakeng sa gore o tloetsetse baratu ba gago letsatsi ka jeno kgwedi ke ya transporoto ka nnete mamedi ge ntse re etsa kgoeletso ka nnete le keletso gore re tle re ipoloke ka mo gore ka kgonang ka teng re tle re ipoloke re itshireletse ka mo gore ka kgonang ka teng mme he o ntse o gopola gore baganni ba sepedisang license ena e o thweng ke ya code 8 ka nnete license tsa bona di tlang ka jalo dilemo tse leshome gore tle di felelwe ke nako 10 years dilemo tse leshome gore tle difeore ga o lo ntšhafatsa lemong sena motlhomong license ya gago e se feleletswe ke nako o tsebe gore ka morago go mone e tlang ka lemo tse leshome ka go fela gore e tle e felelwa ke nako kapa ona o expire e ka baka di etsa ka go fela code 14 code 10 e ka baka di etsa ka go fela gore di tle di expire ka morago lemo tse leshome gantle tshwanetse di lemong tse mashome mabedi
kapa o tu ya o fikela ka o ba le motse ba shuma tsheletseng 60 years kapa 50 years eh 60 years e motse ba du go ona o tla o license ya hao e fellwa ke nako ma meri ke tse re o tshwaretseng tsona ka jeno mme re dipoloke hle o tlo itsireletse ka mogo ka gona ka teng ha ho lo ntate hle wa nthoro bana beso ba sebetsang ka thata le bosiu le motsheare ditekesi mona maeto a malelele le bana beso ba nkang jwalo basebetsi ba fapafapaneng batho ba staff batho ba night shift ke bana beso dikagatse moni motsa mafura ke ntse ke phamise matsoho ke gola ke PC ditliniking dipetlele tse fapafapaneng ke motsho mogatuwa o na le wena ka jone ke motsho wakhe wa khatshela thoni ba thata o tsuka mmana tlolosang gonne ke le sara ke re go wena madu me. Ele tle go ke le pini mona tia go le Whitney Houston are jolo miracle. A ke khutla ka mo se se ka nqala ke tla go ke le jolo pule mpho follow re mama Jamali love me for me dumela.

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Ba re tsebela tsola tsedi ke pina e monate ya holo Oliver Mtukutsi ya re jalo motsende re ndende. Ke le go fa jalo jamali ba re jalo love me for me ya re nka jalo ya re bemetsung ema ele shume re le bilo ring ya boraro. Mabira tsebela tsola tsedi ke gata hore he re tlhege ke ne se gutlwana sena sa rona sa boitekolo ka tsela e kgethileng ka jeno. Hey, ke le ka go hloitukise go bane ka nete nka nna ka thonga maqiba ka pa ka go hopotsa ntho tse fitileng tse bohloko. Fela he ke molemong wa gore re tle re fole re ye pele. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, go na le ntho ena e re bitsang jwalo go ila kapa mohlomong e motsho mogatua. Ke bue ka tsela eo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a tla e utlwisisa hantle. Go hlomoga, go sarelwa, kapa bohloko ba go shwellwa. Tjhe, ke a tseba tabeng ya ho shwa, re re ke phoofolo e shwang, motho ha a shwe. Fela he, ke ntho e re tla e bua ka tsatsi ke leng eo ya phapang. Empa ke rata re tle re sebedise lentswe lena la go hlomoga kapa go sarelwa. Ka baka la ho lahlehelwa ke baratuwa ba rona. Ha ke tsebe ba bua tshebeletso le sedi. Ka nako tse ding, ke hlokometse mona hore dintho tse ka etsahalang kapa tsa etsahalla motho ha se a lahletswe ke motho ya moratang. Dintho tse go motho a ka di etsang kapa tse ka mo hlaelang ha se a lahletswe ke motho ya moratang. Hangata ge re tiise dipelo

tjena re qetelletswe le re qhitsa ka ha go dipelo tsa rona batho ba bone ntse re bososela ba bone ntse o tsamaya o tsamaya a the o lemetse ba bang ha re iphe monyetla wa o thusa hala mme ke rata go ka jone re tle re tlo bua dinnete mabedi wa tshebeletso ya lesedi ge ke re tlo o thusana go fapana le gore re gopole ntho tse botlhoko re tlo o thusana gagolo gore na wena o ile wa sebetsa taba ena ya o latlhegelwa kapa go shwelelwa ke motho o mo ratang jwang. O ile wa sebetsana le yona jwang, mme pele o fumana thuso go ne go etsagala eng bophelong ba gago ka morago re o latlhelwa ke motho o mo ratang. O thusitswe ke eng go go tlo tswele pele bophelong. E motsho moratiwa go tloa kgwedi tse e fetileng ke fumana melaetsa e mengata kwano e mengata bamedi ba bang ba tlabe ba bua moratiwa ga ke kgone go tswela pele molekano wa ka o ile mofumagadi wa ka ngwana ka motswadi wa ka mmangwane rangwane ya ba jwale go na le molaetsa o mong o kenang bekeng yane o reng wena o kgona jwang sebohodi ka mora gore ge boloke felo mohlomphe ikagele ka fumana melaetsa e fapafapaneng e monna e o no sebetsala le mohlomphe ikarele ga se gale o ne o patang golo wa gago ke mona o ntse o le sea le moyeng o ntse o tswela pele o tsa mosebetsi wa gago o ntse o tswela pele wa phela o kgona jwang. Ke fumane le molaetsa motho mabedi a reng a nna ne ke sena go kgona a raa ne ke sena go kgona he le sebete bo mojwake ana molaetsa o la kena lo tshwalo he le sebete bo mojwake le kgona jwang ka nnete ya ga taba tsa mofuta o je jale ke rata re tlo o qoqa mabedi ya tshebeletso ya lesedi ka jeno re tlo bua ka taba ene ya balatlhegelwa gore ditlamorago ke dife tsa o latlhelwa kapa o shwelelwa ke motho yo o mo ratang. O latlhelwa ke motho yo o mo ratang ke ntho e bohloko gagolo, ke bohloko bo ama mmele, kelello, maikutlo, dikamano le bophelo ba letsatsi le letsatsi. Mme motho e mong le mong o hlomoga le o sarelwa ka tsela tse e fapaneng. Re sebetsana le maikutlo a rona ka tsela tse e fapaneng. Tsela ya gago ya gore o fole e ke ke ya ba tsela ya ka ya gore ke fole goba re sebetsana le dintho ka tsela e fapaneng. Wena ga o kgona go fola ka tsela itseng ga se tsela o motho yo mongwe a ka folang ka yone. Fela taba-taba ya bohlokwa ke gore nna le wena ntse re tso o tshwanela gore kae-kae bophelong re fole mme re amogele e le ntho e boima ka go fetisisa. Jalo bohlokwa wa tseba re bua taba tse tse re bua ntho tsa nnete. Ee, ga ke rate go lotha nna le ga ke tlhophisa taba tsa mofuta wa tsona tse re tlo tla re bua ka tsona ke kena gagolo dieteng tsa gago, ke kena eteng tsaka, ke kena eteng tsa bana beso, ke kena eteng tsa metswalle yaka, ke kena ke a teba. Ga ke tloge ba re o itse le ga ke etsa dipatlisiso, ke etsa dipatlisiso tse tebileng gagolo. Ga ke Google, ga ke Google ke ya bathong, ke kopana le batho ke ba botse dipotso. Ke kopana le batho ke ba botse dipotso. Sepheo le morero sa gore re tlo bua ka taba ena ka jone ga se o thonga maqeba, ga se o utlwisa bohloko, ga se o lematsa, ga se o gopotsa ntho tse fetileng. Ke gore re tle re thusane gore na re sebetsa jwang gobane ga o thola o sheba le dipalopalo tsa batho ba lemalang ka baka la o latlhegelwa kapa go tlhokagalelwa ke batho ba ba ratang di phagame ka tseleng e kgethileng tsa batho ba sa kgoneng go sebetsana le taba ena ya o latlhegelwa, go sarelwa kapa go tlhomoga e leng grief. Ga ba kgone ba bangwe ba inelela dithethefatsing, ba bangwe ba inelela jwaleng, ba bangwe ba inelela basading, banneng, motho ga o mmotsa keng a o jetse gore se ke phelelang gobane mme o ntatlhile o tsamaile o tlhokagetse ntate o tlhokagetse ngwana ka ga sa phela ke eng e sense letse lefatsheng mona ga molemo mpe ke inelele jwala kapa mpe ke inelele dithethefatsi ke dintho tse ke di fumaneng ga ntse ke tsa dipatlisiso tseo batho ba qeteletseng ba di etsa kapa diqeto tse batho ba di nkang ka baka la o latlhegelwa kapa go tlhokalela o sarelwa le o tlhomoga grief. Batho ba bangwe ba kgono go sebetsana le taba ene ya o latlhegelwa go tlhomoga le o sarela ba inehela gagolo

ba shwile ba ntse ba tsama ke nthwene o lahlelwa ke batho ba gata ba kule ba mang ba kula mmeleng motho ha folo o jwa ke nthwe e re ibitsang ga ke tsebe ha o motsa ngwane so hantle ha ke hantle ke hantle bo nneteng o ke ke wa ba hantle o ke ke wa ba hantle fela ke tlo shona le tabeno ka jeno mo da tsebele tswele sedi ke gata go tibisa ba ikutlwa holo ha re tlotla jole ke batla le tola ha o motho ka mong go ba nna ba batho bang ha o soka tibisa ma ikutlwa itekola hantle wa itlhahloba hantle o tlo hlokomela hore hantle ntse so ka o fola e le le baka le go roletsa ngore tsedi ntse di tlotlo tso di nkileng ebe ka jeno ka nnete go bala mathata ka bakala tsona tsela yo tshwereng batho ba bang ka yona tsela o phidisang lapa la go ka yona tsela o hudisang bana ba gago ka yona ka nako tse di nqeto tse o di nkang ga se diqeto tse o di nkang go bano batla o di nka ka baka la bohloko mme ga ona motho a ka etsang qeto e nepaetseng kapa kgetho e nepaetseng a utlwile bohloko ga ona motho a ka bangang ka qeto e tlhaphoetsweng e ntle a utlwile bohloko motho o tlhoka go fola ga o qete o fola ebe le gona o shebang bophelo ka tsela itseng ka nako ngwe o qabana le batho e seng o bano batla go qabana le bona o hlouwa ke batho le wena o hloe batho e sengwe bane o batla o be jalo empa o na le bontho o sokang o sebetsena le yona o na le bohloko bo sokang o fumana monyetla wa bolokisa tse dintsi ntho di etsetse dilemo tse leshome tse fetileng lemo tse masome abedi tse fetileng ga o soka o fola le ka jeng mme wa tseba gore ntho ena eng ka kgotso ya gago ee bophelo ba gago gona jela ga bo gantle ka baka la yona re tlo sebetsena jalo le motso wa taba ena gona re thusana jwang go ya pele ka morago latlhegelwa ka morago o tlhomoga le o sagelwa o shelelwa ke motho o mo ratang re thusana jwang go ya pele mamedi ga e bo okile ba boemong bona wena o fetile jwang ke eng ye o thusitseng gore o tlo fete ga bobebe jale mona ke rata re ke re tibe o bue ka bophelo ba gago se ka bua ka bophelo ba mang eng o etsang o entseng ona ke batla shebane le nna le wena butle ya ke tle ke nke jalo pina kwano Benji SA Leo Brenin Flash Nkumkani Pro Child ba re jalo Wait on Me ka mora mo kungela Phil Bailey Phil Collins Walking on the Chinese Wall ka mora pina tsena tse pedi nna le bana re tle re je le komo.

0: fela ke na kwa Limo Fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng ho tloha ka la borobong ho fitlhela ka leshomelo motse o mong Mphalane kwana Limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetele ho Lovers and Friends bosiu mme re boele ka moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro Limo Mall Ticket Office Kenworth Liquor Spa kapa Pick n Pay e haufi le wena Limo Fest re ya kasi it's now or never.
1: Mo bidira tsebeletso ya lesedi le shomitso tsuka mo rora ya borar mo khatlelo ka bobedi di thewa dikalaneng ya motsomo ratwe di taba ketsena. SABC e meme ba fadi ba di tsebeletso tse latelang plumbing, broadcasting equipment, electrical supply, light and cabling, connectors, letseding tsengata, interior renovation and design, information communication technology and systems, building maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear, merchandise, training services, catering services, mechanical spares, consumables, repairs, plant maintenance. Ati kopano ya pili tlaba Bloemfontein ha go di mphalane hlola matsatsi a mahlano me tla ala ka hora ya le shumela motsomong ya fitla hore nya bobedi bo ngodi se bo qale ha hora le shume e fitile velo ka metsotso e mashume a mararo sebaka e tlaba corner of Kellner and Magraaf Streets Western Bloemfontein letsatsi la bobedi la kopano e tla tsebamisa maikutlo a holo ho ICT incubation e leng bafani ba ditshebeletso tsa lekala la ICT mme papatso ena e teng kapa e a fumaneha mano e-tender portal le websiteng ya SABC letsatsi la kopano ena e tla ba kgwedi ya Mphalane e hlola matsatsi a tsheletseng mme kopano e qala ka hora le shome le motsomong ho isa horeng ya bone mantsiboya boingodiso bo tla qala jwalo ka hora ya leshome ya fetile jwalo ka metsotso e mashome mararo sebaka corner of Kellner and Magraaf Streets, Western Bloemfontein. Ati kopano enwe hape tla tsela province ya Northern Cape mane Kimberley. Meletsa tsila pele la kopano ena mabedi a tsebeletso le sedi e tla ba a jolo ha go di a phalane fela matsatsi a supileng e leng la boraro mme e tla qala ka hore le shomelo tsubongwa fika lo renya bobedi bo ngodiso bontse botla qala ha me hora ya le shomelo fitidi le ka metsotso e mashume a mararo sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley Northern Cape. Letsatsi la bobedi la ICT Incubation Briefing Session mo ka nnete mo biletsa botswela sedi bo tlatse mme se maikutlo go lo bafani ba tsebeletso tsa ICT fela mme tokomane ena ya tender le teng ya fumane ha mane ho e-tender portal ha mo le website ya SABC letsatsi la bobedi e tla ba ha go di mphalane hlola matsatsi a robedi e leng la bone baking e tlang mme kopano e tla qala ka hore le shumela motsumong a fihla hore ya bone bo ingodiso bo qale ha hore le shumela fitile ka metsotso e mashume a mararo sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley Northern Cape. Bakeng sa dintlha tse tuma tse amanang le kopano ena ya ICT incubation etela velo National Treasury's tender portal e leng www.etenders.gov.za kapa website ya SABC e leng www.sabc.co.za/sabc/tenders. Dipotso di ka lebiswa ho Sandile Biela ka email ho biela sm@sabc.co.za nakong ya dihora tsa tshebetso
2: dikalaneng ho lesedi FM.
1: Leshimela metsi bora metsi tso ka mara ora ye bora ro ga thewa dikalene me bela tsebetso la sedi ntso dutse le mzoke ka tshela ho le sedi FM ha re etse bo nete ba hore re itekole ge tle ge shebe go re hola jwang ge thusa la jwang ho ya pele o gona jwang o sebetsa le o lahlehelo o sarelwa go hlomoga ka baka la go hlokagala ha motho o moratang ka pa go shwellwa ke moratuo wa pelo ya hao 086 300 ke kopa ska tswa le kweteng hle mamiri ya tse ke a kopa ka boikokobetso ska tswa le kweteng ke a kopa matebele a matle ke ikopela ka boikokobetso se ka tswa le kweteng o ile wa thusagala jwang ile ao ama jwang tabena o thusetse ka mora nako e kae le sedi FM dumela kgotso le ka mme ha monate mme wa ka
3: o bua le nna ke ditaba tse nke tla galetseng nke ke ka difapo ha ke kene tabeng ntate ho sarelong hona bodutung bona bo bokana bo bohloko ke ne ke sebetsa ka le kone kwa a sa dutse hae. Ho tlhokahaleng ha hae ebile nako e khutshwanyane haholo. E ne ke soka ke lebelela lefu yena. Fela ba nthong ka mang ha bohloko. Hobaneng ke dumela hore ke mo nkile fela ke a kgola dibeke tse pedi. Only 2 weeks. Hey, Karalansi. Kamramo. Ntheileng ya nthusa kujetsa. Haholo ha o ka tseba ho rapela. Wa kopana le Modimo. Wa sebetsa, wa kopana le batho. Le ha ke thata o tlo tla kopana le bona mantsibuya ha letsatsi la madikelo. Betina ha o robala monana hlakore lena la hae o nka mesamo ho tloha hlohong ya maotong e tleka motho ntsa e teng pele ha o mpa lesiso
1: moratu ha gologolo o ne o hopola eng mohlomong ka nako tsotlha o mo hopola ke eng e o e hopolang
3: ntatena e ne le kgaitsedi yaka e le ntate wa ka e le malome le lemo ya hae o la sa go sa di tsafatse a ke ke ntusa ha ke tswa ke mo se ntse ka tsela ha ke ke ke di tsaka ke na tswa le futhu na tsa kolo
1: o thusitswe ke thapelo go tlo fole
3: ke thusitswe ke thapelo ka thusa go re ke be le batho ba bangata pela ka ba ke sebetsang mo ke sebetsang teng ka thusa ke nemo wa mosolo ha di jalo ka nna ke mo fuma ha di mabe.
1: Kwanisho.
3: A kopana le nna ke kula. A bua le nna, ga le nna ke fetetse ke ntate ene ka nako e bohloko ya COVID. Ha re kopane re le mafumahadi. Nna ra beya hantle, ke ntho tse nthusitseng tse ntate ka tsela.
1: Mme ke a leboha.
3: Mme na sena le ntate.
1: Moratuwa ke lebohile. O tla mamela tshebeletso lesedi he re tswele pele bakeng sa ho thusana ke.
3: Kgotso ntate.
1: Ke a leboha. Lesedi dumela.
4: Eh le ka letem tsake.
1: Ha mona tlhike mhlompe.
4: Ha mona tlhile twa kahle.
1: Ndane.
4: Eh watuba eh ndate mtsake watuba e stel ga tla ga go ntitse mpa tsheka wa sekele motho a leng hore. Ke strong e se mo rateng a ke motho a re gona. Ka selemo sa 2000 ine la ke peta tlhopa tsela tsa leshumi. Ka tsasa ha ntle le lengolo la ka le ntumela go nka university ke finger presence South Africa. Empa ho ka wa khone ile ha ba bohloko ka mpong ka selemo sa 2012 ile ka hlobola ke batswadi ka bobedi la ba tsatsama ka nako e le nngwe mme ntho eno ya nna ya fihla ho nna taba ya ngopotsa le ela ya morao ya 2000 ona selemong seo sa 2012 ka wana le motho enong ke phela le ene e le go nene re nyalane ka lenyalo lena la sotho tsetsina empa lona munu ya bantse ke lwa na ntwa ina ka 2021 ya fihla ngo se tsa mo ka ho pentula ka selwa ke motsebetsi ho tla ka selo tsena empa lona jena nda tense ke lwa na ke le muntu ena ke lwa na ke le muntu o ile ngila ya le ko ho mwe le mari tsenti ke malu le ngo go ne se ke pila ka dipiste tsena tsa ntse tsa ha e bola tsa
1: Jole o thusa etse jwang hore e be ka le ka jeno ntso ye mo ntso tswela pele ke nyo se tlhaga so se sebedisitseng ka pa mogwa wa ho fola
4: wa tsaba nda to musa ke ho na ntse e fetane tape ke ona te ke bile ntse a nkile ka gapela ke go tlhoe ka rena ho na le motho e ke bile le yena a phela o ba ne motho wa lefatshe ka nnete tshe ke le ke ho ne ke bua le batho mara dipuo tsa batho ka nako ke ikwe ka gatshe le motho ha ke mo sheba ka nako ke fumana ho ne ke reng ja mo tshepe ke mona gatshe ha ke sheba se patlo sa mo tena a tshe ke taba ka wa dimela ha bona ntwa ba mfanyo na batho ba ngata ona ntwa ba mfanyo na ho ne e mpolisi empa ke ile ka thapela ke kutwatshe ke hlabollwa
1: ntate
4: e le mmino na bodumedi ona ke itumise ka ona le mmino na wa soulu wa bona ka bosontaa jalo mo mamela radio hape hape
1: ke ke a leboa ntate.
5: A jeno le Master V karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
6: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
7: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
6: Master, ke fumana ho kae deal ena?
7: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba se hore o tshweretsetswa mpili
6: ke tla etsa jwalo
7: hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ba re tsebe tsela tsedi ma shobedi bitso tso ka mora ra ya boraro ke tlekeng ke ditshwalo ka mona ka WhatsApp ke tlekeng ke ditshwalo ka mona ka WhatsApp motho moratua mabiroka ke tleketse tjena
8: hello sponono. Hello, what's up? I'm not going to be able to get a little bit of a ke nang le bona ka nako tsotlhe ntse re bua ditaba tsa rona tse itseng gore ke re lwa ka e kgone go tswa mo tabeng eno seke ka gopola molekano wa ka o nako tsotlhe ke ne ke dula ke ntse ke nne ka gara batho nako e telele gagomo gore ka nnete gore ka baka ka fola moisa yona ntho ile yang thusa gagolo eno wena sekolo
9: ela go zong e motshomoratua bua le ntate sekolo ka seekamona ntate ee ntate go boima ke ile ka latlhelwa ke motswadi mme e le ena motho a seng a setse lelapa leo leso jalo ka ga ke seke ga ke theko le ena e motshomoratua ke ile ka senyelwa ke ntho tse ngata ka mogomaretsang batho ba inkela fela dintho ga ke re ke a sheba ke fumana ga gona ntho tsa botlhokwa tse teng lapeng mona pelo ena ka ile kwa botlhokwa gagolo mba ile ka ipapisa le batho ba banka e motshomoratua ga se nna fela a tlhokaletsweng ke motswadi ga ke ile ka ikgothatsa ka gore nna se ke le motswadi ka bo nna ke yona ntho e ileng ya nketsa gore ke tie motshomoratua ja leboa ntate
10: ntswake ke nkgono scout-u za setrone mona wa tseba wa e bua goka eno yona ke leqeba le dibileng ntho e re shapang rona re rata o acta koreretse e ka re retsetsa batho and-e gape ntho e etsagalang motho ne ke nna ntho ne ke e batla ne ke utlwa fela gantle gore ke batla go leqeba o kila bona gao ba leqeba ga letlhetlha wena o batla go iphodisetsa lona leqeba ke utlwa fela gantle kang ka kena lenyalong ke utlwa ke batla lenyalo high-end low kore ebile ga ke tsho ne ke re bang gapedise ke batla go nyalwa ke moruti hoping that moruti o tla ema odimatlho tsaka a nna rapele empa ge ke ile ka thusa kore batho ba neng ba atametse go nna golo ba le mansupporta gagolo ka dithapelo bontate thene wa tseba e ne ka re ke tsoga borokong ga ke sheba bana ba ka ba ne ba le banyane ka utlwa botlhoko gagolo ka ge ontate modimo ga o ka e tsala gore bana ke tsamaye le nna lefatsheng go tlo e tsagalang ka bana ba ka ya ba go a kokobela moso wake ka tswela pele ka bophelo e sale ke tswela pele le bana ba ka ga o motlhankile ka kenanyalong le leng ke iphelela ga monate ke ikgontsetsa Jesu fela ke ya leboa moso wake tanki bae
11: hashtag dikalaneng mafifi ke mametse tlhosa gago abo hai ke trafiki masangane ka moo ka tswatswa thaba bosiu mafifi a ke gane kgatelelo maikutlo e etsisa tse dintsa diphoso mara gape iska go bana mosolo mongwe o sna mme ka pa o sna ntate so rai la ka tawa fela jwa le tsenana yo bana ke na batho ba na ke na batswadi dinga ata ntete le rong bopelong dika o ntsha mono ka pa o tswa o o phela le batho ba jwa go nka di advice ba tlo mba jwa go bana ka be se mosolo hape ka wena wa o hlelo ke se se jwalo ai mafifi ai na ke re fela go tswa botho mba ha hore o ntse o le jwa ha ke dumele hore ke tete jwa le ke tsona tse ga ntsa go motho a sokolo ya ka pa a itse re ho fetse ka e ha o le motho wa gona o yeme hape o yeme pa mme ile itabe se mosolo ka wena go mosolo mo ba tsadi ka bo be ha ba yo a masima fifi a o tsere traffic masanga le ka mo ka tswatswa thaba bsi e
12: motho mo ratua se bona no ngona ma se bona taba ina we bua taba yo a mo hela ma emo ka tsela yo a tleng ka yona o bo o dumela ho ntate modimo hore a nke taolo bophelong ba hao ntle le moo ka nnete ha ona ho hong ho ka wa o etsa ntate bodisa ntae mane hape horeng ya bohlano tanke ntate
13: kgotso e motsho moratuwa ke tsholofelo sedikelo mona motshethabong Welkom hei e motsho moratuwa sehlo sa hao tsaba kgwedi ya August le mo se fitileng le le monse ne e pata malome wa ka le mo se fitileng le monse na ke pata nkgono wa ka jwale nkgono wa ka re mo patile ka birthday ya hae ho fola e motsho moratuwa ha ona fola ka ka dihora kapo ka motsotso ho nka nako hore motho a fole mare ha jwale se ke ipeile hantle le hamane le mane ho ntso soka o loka ha ene ke hopola tsebane ba di etsa ba le babedi mme le mora e motsho moratuwa hei ya sehlo sa ho se boima mare ke lokile ha jwale
14: e motsho moratuwa kgotso kgotso seponono o tswere paseka makgwe batho ka mona ka botshabelo a sehlo se bohloko kgajele nna se bodisaka ke ile ka hlokahallwa ke mme wa ka ka 2012 ha ke lebale ngebe ke lebale ke la ka ba bohloko haholo ke la ka lemala ka hare ha re ke fihla mosebetsing Welkom mane ba fihla ba ntesta ba fumana hore kannete ke se ke na le high blood ne bile ke nahana high blood e tshwara batho ba bomme empa he ka e fumana e le teng ho nna mona ka thusa he sepetlele mono ka treatwa high blood le hona ke ntse ke nyona dipilisi tsa high blood kwale maobana na matshwenyana ne ke sitse ngwetsi ya ka moo le bana ba ka bana ba ngwana ka mono ke ile wa kopela mahlonono mo lebitleng la mme ke fana lebitla leo la mme le boela teng ba le nkile ka jela ka utlweka ka re ke qala fatshe hai ke qala go bona ntho e tjena ntate se buisaka ha ke bohloko mane ba le nkile ke ka bona ka botshabelo ke a leboa ntate tanki o fedile
1: ke a leboa mongaka mashome a mabedi bitso ana metso robong ka morao raboraro mabedi sepheo le morero ko re tle re thusane go pola ke itse ga ke tlo bua ka bohloko fela ke rata gore thuso gona se tlhage pheko ka paleano le lengwa le sebedisa bakeng sa go tlo fole o kgone go ya pele ke dife se re fumane mabaka kapa mohlomong ditharollo tse batlang di le mmalwa gona jwale mabedi yo mongwe o itse motsho moratuwa nna ke ile ka tlameya gore ke ke ya ke ikamaganye le batho ba nthusang ya bobedi ke ile ka rapele ya boraro go amogela ka pele ntho tse ding ke bohloko fela ha o sena monyetla go ke gotlele morago di fetola ga ona ntho e ka banga e etse ya e nngwe ya bone e tlhokolosi ya golo mabedi pele ke ya pineng Judith Sephuma Revelo Mokete ke rata gore ke tle ke go wena kana go tseding ga reng ka dikato tseding ga rena gane le bana ba re batlisitse mona la fatseng o hopolo go tseding tsa dintwa di ka hlolwa le motswadi tlo hlola bana ka tsela le mofuta o tsena bana ba gawa ba ka tsebe hore na go etsaetseng ka wena tloketse mohlala ntate wa tsama wa o sia o sala mme o tlo bohloko wa kula jwale o tsebe hore bana ba gawa o tlatsa tsileo ba kula ha o kula ba kula o tsebe hore tsa tlo tlong ka qeto hore ha o tlo amohela ha o tlo fola o tsebe hore le bana ba gawa ba tlo tsa maleto le ona le lelo leo ba tlo le tsamaya jwale ka nako tse dingwe tsone tse gore o matlafale se molemong wa gago fela empa molemong wa bana gobane ka nnete ba ke karolo ya rona ke karolo ya rona go na le ntho ke tlo o fa yone o se ka ba suta ga ke gotla mona ke batla go jotsa ke tlo o qoqela ntho nngwe e ileng ya nthusa nna gore ke tle ke eme ke amogele ke tswele pele gore ka nnete gobane ke re ko fetse kotsina e kang he o tla kula o tla ba le mathata a mang a mangata o qeteletse le wena ka nnete o utlwa gore a ke a tsamaya ke a tsamaya gobane fela o sito wa moela ga o na ntho re ka banka e etsa ke nnete mamedi o latlhelwa ke motho o mo ratang ka tsela lefu ga se ntho monate fela ga o na ntho re ka banka e etsa go tlisa batho bano ga iyo ntho re ka banka e etsa jale ka nnete ka nako tse dingwe re a lemala gobane re sa kgone go amogela le go fola ka nako ngwe o tshwanetse o nke qeto go ntse o le thata fela o nke qeto gobane go kula go ba le mathata a kelelelo kapa matlhoko a kelelelo go ba le ntshwanetse ke gatlhela maikutlo e leng depression stress fatigue anxiety go kgathala ga kelelelo mmele ntho tseno dikotsi bakeng sa gago qetelo se nwa dipidisi tsheo tsa gago di a gotsofala gobane jale ga o batlo amoela ntho ene o senang maatla o e fetole ke nnete e botlhoko fela o tlo se kahlo o tlo hlokomela gore tshutsa o seketse gaoa ka bakala go bane o sito o amohela ke nana batho bana ba re ba ratang ba seng ba le siyo ba ka thaba gagolo go bona re matlafala ke nana e ba utlwisa bohloko ha ebe ba kgona go bona gore re ikutlwisa bohloko ka tsela e tsena go bane ba se ba le siyo o utlwe motho a ga nna nkampa ka šwa ke ne kgona go phela e ngwaneso nna ke rata gore ke re thusa le ka jeno bophelo bona ka ntse ge tshwanela gore dire fete ntho ntsena tse botlhoko o na ntho ke tlo go fa yona ga ke gutla mo re ke tla ko fa Judith Sephuma keno

0: Motswatle, dumela ntate, re bolokehile ka mohaule wa. Taba ya ho hlokahallwa ke moratuwa ile ya nketsahalla ebile e mpheta. Ile a tsamaya mofumahadi wa pele ka mora dilemo ka nyala e mong a tsamaya le yena. Taba eo ile a batla e ba boima, empa ka ha ke ne ke le e sale ke le motho ya tsebang Modimo ho tloha dilemong sa kgale. Ho kgenese manene Modimo ha a ne a ntsha Adama le Efa Edeneng, e nngwe ya dikahlolo tseo a ileng a ba fa tsona ile a ba wa batla shwa. Ke ile ka lemoha hore motho ha o bala Bebele o tlameha hore o tsebe hore ke Modimo ka kotloloho eno a buang monono, and o bua le wena ha o ile rona. Le ha ka ba ra tlala kereke, ditaba tsa Modimo ha di tla di tla go nna director di ha ke re di ya go rona re yo ke re di tla go nna jwale ke re Modimo ha ba ile re ke tla shwa e le go bolela gore ke lebelele taba tsa mofuta oo. Ke yona ntho e ileng ya mbe bofaletsa eno ntate, gobane ga gona bonatla bo fetang go tseba Modimo, o ba sebete mmeleng le moyeng. Gobane ho Jeremia chapter 1 verse 12 Modimo o re ke tla etsa bonnete ba gore ke sara polelo e nngwe le nngwe ya ka morago go e phethagatsa. Ke a leboha ntate. Taba tse ntho e etsang dintho di be bobebe ke go tseba Modimo le go pala mangolo. Go tseba Modimo le go pala mangolo ke yona ntho e ileng yang kgothatsa le go ntlatsa ka maatla. Bua le ntate, ntho ya botlhokwa sekake.
1: Ke motho moratuwa, gape ntho ya nlematsa kereke. Ka lematsa ke kereke motho moratuwa, ka re ke ya kerekeng ke batla go fola. Ke nna moruti ya sekang ja tšhelete e motho moratuwa a nja tšhelete.
2: A ke dumedise ntate hoseng wa letsatsi le letle ntate Motswaki, ke ka magao ntate re a phela. Ai sefuba tlhe ntate, ra leboga tlhe ka setlhogo sa se monate ntate Motswaki. Ntate ha bobebe ho feta mono, ho bohloko, ho boima, empa ka thapelo ho bobebe ntate wa ka, ho ntho fetang thapelo. Ha hono motho o nong o phela le yena motshepile ka dikeletso a o eletsa ka hohle-hohle ka tsa bophelo, o hlokomedisa ntho tse tshwanang le botlhompho. Jwalo ga o hlompha batho, o itlhompha, o ithata, o rata batho, Mogana Modimo o tla o thusa ngwana ka o tswele pele ka bophelo. So ho feta mono ke ka Mogana Modimo fela. Nna o rapela ntate Mogana Modimo wa ukwe ka nnete dintho tlwile mahetleng ha ntate Motswaki, ke thabantle matatiele, ke a leboha ntate.
3: Mela e motho moratiwa, eish, nna ke la ka lahlehelwa ke mora a moholo, first born ya ka, ka 2016. Ho la ba boima haholo, ho la ba boima haholo le kajeko ke ntseng ke sa mo lebale. Ha ke monahana yo, ha ke monahana teng, ha ke mametse mmino o wa bo Menyanyako ditswere yo yo yo, utlwa ke mohopola bane le motho a nabile. Mara he, ke na le ho tshediseha, ke kene le ka kamokang ke rapele nthwena e fete e fete. Bala ba bohloko haholo, ke kgarehlahane ka re fengoka.
4: E botso mafifi, hai e botso mafifi, setlhogo sa sethata sethata e botso mafifi. Marana he, ke re tsohle re di behe ho ntate Modimo. Ke a leboha, ke thapelo mmeya wa Qwaqwa Moteveni.
5: A leshome le metso e robong metsotso, re ya horeng ya bone. Ditheowa dikalaneng e motsho moratuwa go lesedi FM. Mamedi, re ntse re tshwanela bophelong, re tle re bue ka taba tsena le ha fela di se bonolo, empa sepheo le morero ko go tle re fumane thagollo. Ke itse ke o tshepisitse ka re ga ke tswa fela pineng mona ke tlo o fa taba kena. Hei, tsela eo ke ne ke rata mosadimogolo ka yona, ke ratang gone meki ka yona, ke tsela e nngwe e nngwe o ka utlwisisa ga motho a bile le wena go tloa boseeng. Tsebe sebohodi e motsho moratuwa, ke ile ka tlhokagalwa ke mmele ntate ke sa le monyane haholo. ke le monyane ya golo mo bile la tshebetso la sedi ke le monyane ya golo mme wa ka lentate wa ka bane ba hlokala ya ba ke hudiswa ke ngkhonomeke ke bua ka nna jwale ke buke batho ba a mpha lerato wa ngkhodisa jwale le monsena ebile maobane ke keteka tsatsi la ka latswalo selemo sa pele ke keteka nkgono wa ka a sa phele selemo le selemo ka tsatsi la ka latswalo ke ne ke tsebe gore mosadi mogoro mpe a matsogo ke bua le ena ke a mohlonolofatsa ke mo fa dimpho le ena mpha mpho e leng ya mpho ya thapelo jwale lemonsena maobane e lekgetlho la pele ke keteka tsatsi la ka latswalo a le seo ke ile ka tlhalosa bekenyane ore ntate kareline se e ne se fela motho e ne ke bua lena selemoeng e ile a ba ngwaneso ya ba butuwa ka ga tsebana go fetisisa tshebeletsong mona o ne a tseba mo ke dulang ke tseba mo a dulang jwale ntho tsa mofuta o jana di ile tsang ama ka tsele nngwe empa ke ile ka matlafala ka ananela go sengwe setse ona jwale ke megopolo e metle ke bile le yona le bona ka metlha yotlha ke ba gopola ke a thaba ke a nyaka la o sa tshwana le pele ga ne ke tlhonama ke utlwa botlhoko jwale ntho e lang yang thusa gagolo ga nkgono wa ka a tlhokagala ke ena ke ile ka kopana le ntate mongwe ga ke no bua re ne re le kae fela ntate no a re go nna monna bophelo bona bo boima mme o tshwanetse o nke qeto ya gore wa ema ka potso la pele ere ke tle kovetse ke bua ka motho e kileng ka bona a feta nthong ye nngwe le ka jeno a ke tsebo e tlalosa o ntse a phela o tswela pele ka bophelo o tswela pele o kgethile o nka qeto ya o tswela pele ntate eno ke buang ka ena mona e ke tshwanetse ke bile lena ka jeno sea le moeng kwano e le moeti wa ka re tle o bua empa he ka tlase mabaka ke keng ya xoswa ga a kgona go ba teng jwale monna yo itse ga utlwa wa ke utlwile bohloko ke lemetse ke a etsa bonnete ba ra ikopanya le nna nako a ikopanya le nna ka yona ke nako ya qetang go tswa boemong bona bo ke tlo bua ka bona mabedi ke batla o utlwe gantle monna yo o nang kgothatsa bekeng e le nngwe bekeng ke a tlhokalelwa ke batho ba bararo seng batho fela manta o tlhokaetse mme wa gae la boraro ga o tlhokagela a butu wa gae la botlhano ga o tlhokagela ngwana gae ko betsa nnete ya ntho ye e tsaetseng nnete ya sepale manta o tlhokaetse mme wa gae la boraro wa tlhokagela a butu wa gae la botlhano wa tlhokagela ngwana gae ga o tlo o sheba ke phapanya letsatsi fela kapa go na le segeo sa letsatsi fela ka moga letsatsi o tlhokala go feta letsatsi ka moga letsatsi o tlhokala bekeng e le nngwe manta o tlhokaetse motswadi wa gae la borago a tlhokala butu wa gae la botlhano a tlhokala ngwana gae wa madi bekeng e le nngwe manta ga mme wa keto o tlhokala ba ntse ba ba utlwe botlhoko go feta la bobedi la boraro a tlhokala butu wa gae ba ntse ba ba utlwe botlhoko la bone la botlhano wa tsamaya ngwana gae a butuwa gae ngwana gae ke batho ba ne ba sa kule ho hang ba ne ba sa kule ho hang motho ya na kula ke mme wa gae la boraro a butuwa a tswa thotse la botlhano ngwana gae gatho a o ikwetse fela a ntse a matha ka ntle a wa ya ba o feding motho yo o ke buang ka ena ke motho ke bua lena metlha ena o tswela pele ka bophelo ya ba gona ona mo lefolo ke a ema ya ba ke emisa ona ona mono ya ba ke emetse kare ntate modimo a ke sa tlatlhola ke ikutlwisa botlhoko ga ebe monna yo o kgona go ema a phele a fetile ka ga ntho e kana-kana ae ko go la go ka botlhoko ba gona bofapane yache ga ebe monna o kgona go ema ga nka bophelo ba gae ga ya dithethefatseng ga itatlhela jwaleng ga e be o ntse a emele ka jeno eme lelapa la gae le mosadi wa gae le bana ba gae ba babedi ba setseng a re monna ntse ke tlameo phelela bana bana ba setseng ke tlameo phelela mosadi wa ka ke tlameo phelela lelapa laka ke lemetse fela ke tlameo phela ke katuo motho ola ileng a enka kare ntho e ntseng ke fole ko gore ke sheba bana ba seng ba setse gore ke tshwanetse ke matlafale bakeng sa bana ga seng ka lemala kapa ka sekama ke tlo lematsa bana bana ba senang molato 0863003084 re a phethela 0863003084 o tsebe ga ntse ke le gona jale ka ntse ke le moyeng gona jale ka mona ke tshwere mogala wa ka ke fumona melaetsa mona ke buela ba mamedi mona ba ntseng ba re motshomo ka tuwe ke kopa thuso monna eso ke tlhoka thuso mongwe ke tlhoka o nthuse ke tlhoka counseling motshomo ka tuwa e mongwe wa ngwalela kwana re motshomo ka tuwa re ke lebole se DFM ke fodile ka jeno ee ga ntse ke bua gona jena ke tshwere mogala ke ona ke bua le mamedi wa lesedi mona ya reng ke mametse sealemoya monna eso ke a leboa sealemoya tshwanetse se thuse batho se matlafatse batho se batho tshepo nnane o le nala le ka jeno ke go fa tshepo gore ke kopa dinthong tsena ka ofela o be le maatla a gore o phagame o ye pele ga ke no teba ka ntho tse dintšhe ke a gola go fitlhela ga kana ke se ke ya mmetaba tsa botlhokwa tse tla o aga tse tla o phagamisa lesedi dumela
6: dumela motsoke
5: e ka mme
6: ke tene ka topinya
5: ba monate
6: a monate
5: mogatu
6: wa ka nna ke le ka hlokalo ke motho wa ka bana ba heso bana ba bo ba bana ba ba heso ba ne ba dula ba mfounya na mehleng ba nkgothatsa ba se se ka ikutlwisa bohloko go bona motho eno o se a tsamaile ha sa hlola a gotla wena o ntse o phela tswedisa bophelo ba gago ya ba mme wa ka a tlhokagala selemong seno ka utlwa botlhoko kobe ke ne ke bona go phela ga se ntho keng ke bone ka re ke tla fapana tlhogo empa kare ke kgonne go feta mane botlhokong ba motho yane a neng a nkgona go nthusa gona jele tsena ke mme wa ka ke tla tlholela keng gore ke feteng
5: moo
6: ke dula ke mamela radio letsatsi le tshabane le dikelang ke nnete botlhoko bona bokekelo ba ba fela o na le nako eno o kolle ka nako e nngwe empa ke re ke phetse le ka lebaka la mamela radio
5: amoore
6: ka nako motso tseno ga o fitlha o go dikgaphaditswe ke dintshe
5: popinyana ke a leboa
6: ke a leboa
5: lesedi dumela
7: popinyana e
5: le ka mmae
7: o hantle mogatuwa
5: ke hantle
7: mamosi a qwaqwa popinyana go latlhegelwa ke ntho e botlhoko haholo empa neneng ga o ka amoela ga o thapela popinyana nna ke thuso ke thapelo ke nyetso ke le monyane ke na lemo tse 15 ane ke nyalwa monetsheng ke tswa heso mane ke tsana re itse empa tlhokomele ntatemosia a ile a ntlhokomele ena e ne re la kwabana a go nna go wa gopola ntate wa o lampotsa gona ke tla tlhokomela a re mosadi gore ke tlo tlhokola buisa lefuru popinyana go amoela le thapelo ke tsona ntho tsa botlhokwa mara e ga go na le popinyana ke leboke mamosi ka qwaqwa
5: ke a leboa lesedi
8: mtswake
5: le kaya motlhompei
8: oteaka mtswake
5: ga monate ntate
8: ga monate mtswake mtswake ua le mo fokeng ka dipolaseng tsa mašhaeng ga seng ama mtswake
5: ntate
8: mtswake o kile bima ka 2001 ane ke latlhelwa ke ntate waka ande ke setse le mmo waka le bana ba heso ke nna mogolo lapeng o ne o le bima mtswake o ne o le bima ke bona mme a lelatsatsi letsatsi a sa kgone wa maena le bana ba heso ke nna mogolo ba sekolong mtswake go ne o le bima mara ke la ka itshedisa kare ga ka bontsha gore ke ngwane motho o na ke tiise pelo ke tshetse mme mme le mme motho a utlwile motlhoko ne go tlwile botlhoko ka go fela bana ba gae mara mtswake ke la ka iketsa fela kare ga ka dula ntse ke lela ke utlwisa nno wa ka botlhoko o feta mmo ke taba gore fela nna ke motshetse re motshetse re le bana ba gae o tla tlhola go tla feta bothateng mona lejalo mtswake re la ka feta ra phela ra ba gantle
5: go fitlhela ka jeno
8: mtswake ke bane ke la ka mogaela ntloqwaqwa mme wa ka ka motlosa polase wa dula le bana ba gae monate ba setse ka go fela mna ke la jeno mtswake go lebile
5: ntate ke ya kokobela
8: alana mtswake
5: makwala gona gona lesedi dumela sealemoya dumela
9: mzake
5: le kae
9: re teng le kae
5: ga monate mme
9: joo ke a leboa ke ne eventually sa ke uletsa otlwa ka 3
5: phephi nnana
9: Ahona bothata ke a lebo.
5: Eh.
9: Okay, nna experience aka ke na ke lahletse ke molekane ka 2019. An sia le bana ba babedi.
5: Mm.
9: Ke a kgola ntho ke ileng ka etsa nna. Ke ne re rapela le yena a ntse a kula. So o hlokaetse a hlokalla ka ga matsoho a ka ka mora gore ke mo rapelle le bana ke bona go a hloleha.
5: Mm.
9: Ke le ke ile ka kgothatsa ke ntho ya gore ntate Modimo o ntse thato ya hae. Ke ile ka kgothatsa ke ntho ya gore o mo phumoditse bohlokong bone ke bona le go bona.
5: Mm.
9: Jale ntho e ileng ya etsa gore ke kgothala golo ke ya gore yena o hlokaetse ke bona ba kgaa le kgaa mo kore baneng. Ke ne tena kula, but ha kula nako e telele jalo ka nna waka, nna ka o kutse 10 months, a robala betheng 10 months, e se go kana le di-bed sore. E ne le painful obane ga ne a qala go kula, ngwana ka o ne a le 4 months, ke la ka tlameha motho sa letseleng gore re tsebe go oka motswadi. Jale ya ba go tlhokala ngwane se o a thunya, nna thuntse ka ga leiso a tswile boko kore go bonagala gotlhe mo mona mathuntse teng o bonala madi le boko. So ke ile ka re ga e ba molekane wa ka ke one sia ene o nsia ka tsela ya gore ena ga tlhokala ka accident, o nsia ka tsela ya gore o kutse ene ke mmone a ba phomola. A utlwa ke tlameya go itshedisa go thato go entse ntate Modimo, and ga ntse a kula o ne a re ke rapelela gore ntate Modimo a nke nna pele gobane ke bona o le strong wena o ka kgona go tshwana le bana. So ntho tse dile tsa ntshedise. So le bana ba ga itse a re dula le bona fatshe ba re mama re bone gore ntate o ne a kula. And re ne ke ra lebelela go mmona le jalo tsatsi le nne leng bana strong ka bohloko ba gae ba ne ba le banyane, batho bana ba kgona go re zimo. So taba eno ya gore ke ne ke na le bana be ke tlameya go ba phelela

0: Olela ke a leboga e motsho, ke a leboga. Ke ikwa ka go na le seqele ke tana e tlileng pelong ya ka monana, seqele ke tana sela se butse mo e ka ga se le tlase. Ga ke a leboga, ke a utlwa ga se nna ke le mo ingotsweng. Ke a leboga ntate, ke palesa ka mona ka kanana okuni.
1: E motsho motho, e motsho motho, mererong yotlhe o tlameha o kenye modimo wa gago. Setlhogong sena sa gago senana, tshepo yotlhe ya gago o kenya modimo, o le thata, o le bonolo. Modimo ke ena tharollo e motsho mafifi. Ke ntate Tlhoni, ke a leboga ntate motsho.
2: Mafifi, mafifi, braaka ya setlhosa gago, setlhosa gago borwaka man. Mafifi, nna lenyalo laka le molekane wa ka re tlhonolofaditswe ka bana ba bararo, banana ba babedi, moshimane a le mong. 2010 moshimane ona wa ka a le mong o ile a tlhokagala, ka sala le banana ba babedi. Ntho ileng ya nkusa botlhoko ka go fetisisa ke gore molekane wa ka peleng ya hae o abetswe bana ba bararo fela. So ke yona pain e ileng ya nshapa haholo. Mare thapelo ke ntwa, thapelo ke sebetsa se seholo mafifi. Ke ile ka rapela, ka kgumama, ka rapela ke re oele Modimo we, o ko nkutlwe ke alla. Ke kopa ngwana e mongwe wa moshimane gape, empa karabo ga ya tla ka tsela ne ke lebeletse ka teng mafifi. Moradi wa ka enwa e mogolo, itse ga kena bokgarebeng ula a ba le ngwana wa moshimane. So ke ile ka ipolelela gore ena ngwana wa moshimane setlogolo sena saka o kwetse sekgeo sa malome wa gae. Pholo ke fumane ka yona tsela e mafifi, di dikeletse go tlhaga basebetsi mmogo le nna ka nako eo ke ne ke sebetsa le bona ka yona. Danko mafifi, ke nqokoto fatseng la bothapile.
3: Dumela mafifi, motsho moratuwa, ntse ke mametse setlhogo sa gago ke le mosebetsi mona Ficksburg, ke Diao Morobane, ntse ko mametse ka SABC Plus App. Nna ke ile ka tlhokalela ke ntate wa ka Kwete, pelo ene ya ka kwa bohloko haholo, empa ke ile ka ikgothatsa ka ntho e le nngwe ya gore re ka se phele ka o sa feleng Kwete. Le rona ntse re tlo tsamaya jalo ka bano ba seng ba re sile ga re goreng ya botlhano sebodisa ka semoyeng.
4: Kgotso e motsho moratuwa, o phetse jwang ngwana mme? A che ka mogau, nna ke ipheletse. Nna ke tlo bua ke itshetlegile ka taba ya ena e leng ya hlaela mofumadi wa ka ka selemo sa 2012. E motsho moratuwa, o re e laba ntho e le goreng ile ya modula ha bohloko haholo, o na sa kgone, o na sa tsebe na a ka baleela kae. Empaneng qetellong ya maketello ke ha hopola hore kana Modimo teng, ya ba o baleela ka ntlong ya hae, ya ba o ya rapela haholo, o ya rapela, o ya rapela ho fihlelletse mona mo e le goreng Modimo o ile a mo fa diqeto e le goreng e feleletse ya gore a baleele bukeng ya Johanne chapter 9. Ke mona mo e le goreng ile a hlalosa ditaba, then ka mora mono ke ha maikutlo a hae a theoha, ke ha kelello ya hae e kgutla e bona hore na o tlamehile a phele ka tsela efeng. Yona taba ena e bohloko haholo ka ho fetisisa, ebile ha se ha bonolo o telang motho kapa batho bo ba ratang. O ka ba bona o so o ipolaile kapa o so o na le ntho e nngwe e mpe o batlang ho e etsa, jwalo ka ha o tsho nenneng o mong a ka nahana hore a nwe bojwala kapa ke ne ka ga dithethefatsi kapa a inelle batho ba bo mme kapa batho ba bo ntate. Empaneng ha se tharollo eno, empaneng o re tharollo ile a ba hore a iteanye le Jesu. Ke ena motho e le goreng o ile a mo hila pelong ya hae. Ke a se leboha sehloho sena sa hao, hobaneng le rona re le tjena re a ithuta, jwalo ka ha re soka ba re kopana le maemo a na a tjena. Re a ithuta, ebileng ke nahana hore

0: ke ntho e lo reng e tlo dula e na le rona. Ke leboha Modimo ka seo sa o neileng sona ka tsebo e lo reng o file yona ya hore o re fe bohlale ba hore na re ka phela ka tsela efeng. Ke pele wa lekhosi ka mona ka Matlakeng sa Strong, jersey number 10.
1: Hashtag Dikalaneng. Dumela Mzwake, tse ke mametse sehlo sa hao. Na batho ba buang ka o tlameha o amohele maemo, atjhe ba bua nnete ka nnete. Ntho ke kengwa hangata ke mamela Thuli, ntho ke kengwa e fetola, atjhe e tlohelle le jwalo. Le nna ke la ka hlokollwa ke ntate, mara ke la ka kgona ho amohela ka spiriti hobane o sa amohele e tla o lematsa bohloko. So o tlameha o amohele, bophelo bo tla ha nngwe. Ka go tla fumana se o tshwerwe ke depression, bo qeteletse motho a sa nang dipolaya. Atjhe ka nnete ke mathata, sethethe sebatlhe mokgethemelo ding vision. Thank you.
2: Dumela Mafifi, dumela. Ke se bolela le balo ka pepenare e setlo sa go. Ke le ka lahlelwa ke molekane ka 2000, ka lahlelwa le ke ngwana letsatsing lena. Ha ke na ngwana, ne ke utlwile bohloko haholo hobane ne ke lebeletse ngwaneno wa ka wa moshanyana tla ba le moholo. Le nna ke re ke na le yena ke yane, e se ka hohang, ha ke so be le yena. Kati ya ho amohela mpa hee bophelong, o tla tlameha ho amohela ha o le motho. Ke sa re ke mameletse ya ba batswadi ba ka, ke sa ke a fola ya ba mmangwane wa ka. Jwale ena he mmangwane wa ka ne le mokgotsi wa ka, kore e ne le ntho tsohle. Fela bophelong o tla tlameha ho amohela. Ke nnetse ha nako eno ya hore ha o tlile bohloko lle o lokela ho lla, o tsebe ho fola ka hare. Tjhe, letsatsing ya ke so fole, mpa molemong wa bana beso hobaneng ke nna mo lokisetse le bona. Ae, bophelo bo ntse bo tswela pele le ha o se bonolo. Tangos.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Motsotso ka morahora ya bone. Mabidi a tshebeletso ya lesedi ka nnete e ne e sisitse kajeno. Jwalo ka ha e dula e sisitse ka mehla yohle re hame. O tlo natefelwe ka nako tsohle. Ke ananela maikutlo ga o hlonegeleng ka ona ditabeng tsena tse re buang ka tsona ka jeno. Mabedi matlafala o tie gotlhe mo o leng teng, mme re se re fumane tharollo, re fumane pheko ya gore re fola jwang. Mme ke a tshepa gore ithutile tse ngata ka jeno. Go tloa mona go ya pele re tla ke re etse dintho ka tsela e e fapaneng. Ka nneto o tlhokalelwa ke motho o mo ratang ke sa pheta, ke botlhoko bo bogolo bo amang mmele, ke lalelo maikutlo a dikamano le bophelo ba letsatsitsega. Re tla boela gape re ditshotlha o tlongkenye le matsho a metsing e mmedi metsotso ka moragora ya bone. Re ke tla ke gopotse mona mo ditaba jalo ka re le kgweding ena kapa re amoela kgwedi ena ya transporoto.
5: Fokotsa lebelo, fasa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

0: Au mino mona ditsebele tswe ka le sedima show video tsela metswe e zimihlano ka mara ya bone ke tawa dikelane la bone bekeng mo tsomorati wa case missing you ke le ka fomsa ke mpuli re jalo God bless Africa holy sadi FM dumela khotso.
1: Good morning Mosake.
0: Le kae manana?
1: Ke tonne
0: kae? Amnati.
1: Ke kana ke le ka re JP related birthday to you.
0: Ka o ke a leboa.
1: Ke be ke re JP birthday ho ausi wa ka tikele di tumeng wa hola ka mamta Bethlehem ke re ngwana nne o se ke le tshele happy birthday to you. Ke re happy related birthday ho ke le tumeng o ne a hola maobane. Ka di 19 tla di ho hola mo le bo gentlemen nye mo antseng a bua le mo joke ka jeno. Bye tebele.
0: Awo le family ga tang ge di yo he?
1: A e ha bo hloko ha bo hloko.
0: Ke mang a tshwaeditseng ba bang?
1: Ke.
0: Thank you Lebza.
1: Bye.
0: Le sedi dumela.
2: A bo dibe kae?
0: Ba bona tlhoka mhlombe.
2: Ya hantle o bua le selo je selo mogere je ka tlhoko le ne di kopa o tsofa nne ma morena malukase. Morena Rantiba o ka Kimberley mo le boeng tumeng ha a fantsa o tsile ke ya le bua. Ke selo mogere ka tlhoselwane ke le bua.
0: Nda, le sedi?
3: Yela, ma bibi.
0: Le ga mhlombe.
3: Wa rona o ke tso pete.
0: Amnadi ntate.
3: Amnadi ke motho ala ya breakfast le lunch sponono. Ha ile tsa buse mo rena ra ntse ba di wa sponono ke a ke ke ka mali ka medu di tsi da ke re tsi ka di tsi wa tsena ka da tso o se ga patine ke ka mane ka a se sel ba ke ke ntse ga tsa mabo ke ga tsa tso ja ke ipetele ka ntate ho tira matshelo ka mane ka mong ya ke business brony. Ha ile sponono.
0: Ke ya le bole seri.
4: Mwana watala.
0: Lika andati?
4: Kanta uwa.
0: Amunati.
4: Ako riki kena kama nyake mani versus Brony kikena ka Stratton sama si simono, 886 simono. Kikupele maschava takari mani mono. Kikupele le Philip Matiso kama wana kama shakeni. Kikupele ka makalema waluko simona Beltfantene mwana. Bato swaki Lucas Tuke kwa namo kolo.
0: Kile wile le sadi dumela?
5: Nemo somo
0: atua. Liga epopi.
5: Liga epopi, popi.
0: Amna atuma nana.
5: Nga ke rata ori, nopi bezbe yu huu, sibaku saa kama anima tatile taba chiche, na ke ala kili abuwa, mkari, mkachari. Kiri hepi bezbe yu sam, uulo wole nti nimezebi mpengata. Kitu se mtu ande waka mampo majoro, ni mmalupisa nishe. Shabana boke baku peleke matibelo danya. Mitrend.
0: Thank you, Bye-bye. Le sedi dumela.
6: Mwana ka le kai.
0: Amonati le kai manana.
6: Amonati my baby.
0: Ao popi ya kahle.
6: Le kopa si tlo se de bua ka show is pita pa ke dai ga u sa ntse ke nne ke ba di ke le le se.
0: O rata o etsa mo maletsatsi ka jeno mmai.
6: E ba ka tshisa bana ba ka. Itumeleng le mantaja ba theoela. Ke ba tsuwe ba tsuwe ba pa pa pa ne.
0: Ta o se mo gatsuwa ke bi a huye be tsa se mo na tsa ugwa.
6: O ke ke se yo le yo go kupile ugwa.
0: Ke ga tsa ugwa. Ba ba ba ba mo gatsuwa.
6: Thank you.
0: Le seri dumela.
7: Lele emotion ka tiwana kai.
0: Ha mona tle ga mai.
7: Ha mona. Ha ba tswe ba tsake re stone ka potsho ka mo atswe. Ke ga nna la pepi tso ka mele ding tsina a tswe ke re si phati se ba le na kha ka mele ding tsina a tswe. Ke re ntse ding tsina ma ga nya tswe ka mele ding tsina a tswe. Ga nna ka tsela ba tswa ke nna mama ga nna maloka se mona se ntse se thakantsa. Ka ta yo motho ma ga tswe ka rata hle.
0: O ratwa ke nna ma ga tuwa. Mafidumela kwa tehle ke swala pala e se qwaqwatse ke la ga male maleme. Ya batso swaki maleme pit ba ka mona ka Bethlehem ke le bo hlephepi motho moratuwa ke hona ngwane so ke go balang motho moratuwa ha sala ke o jile ka tsebe ke mme phama ka mona ka Smithfield mo fula tsepe ke le buile hlegaitse di aka beletsatsi le monate gotso mafifi ke rata ho tsosa motshwane Tiger Tekiso Tebello mana mathela ke qeteleka rabo sangku mafifi menyatso ba hlohlolwane mane ba tsoswa ke le hlonolo fokase ka hlohlolwane ke rata bitso lena la ntho la ntho ha bo sang mafifi ke tsaga le sia kalane le pita tsa utse qetele ka go sangku mafifi menyatso hlohlolwane ke a leboa hlongwane ke gata bitsone la ga go sangku ga go sang a go pola le dimula ga bo shabane ntate hey bana motho la gola ka nnete motso mogatu a o nana ntho ke ena mona o a o bana ba ha bo ke tega tsa tsela tsolo ka jino happy birthday bona ha ke tswaka ntho tsa mfute o tshe go tla bo go bona bo ai ke dentsa ndamo a go sia zenzela

0: Hai, Ricky, kini seponono, mencungin nama suami di dalam jual seleting, rari bila horengnya ia bersama, dan canda, arvelo siya sensei. Yang tu bela itu cuma nasi pongi pongi, jual kita lagi tiad ya. Li ngak kamu ima hutso hui imina ju. Hutso ukarna, imina ju ujolo kahai tula pili. Beke le beke, huka mele imo. Ena e makatang, e pili sang, mabidu atsemele tula sedi. Hukona, etusa rangholo antale fulena la hoa pahadi no kailing arthritis. Ngak kamu ima rukwa mele tsebelo zekele sedi mungaka ili tapu akitze iu.
1: Aku dumedise, ntate kibweke dumedise, ba mamedi baruna. Ba le sedi FM ke dumelang tshe batswa di baka ba ratang moreneng modimo le tsetse ka mohau khwetse e katang se bantse ba utswa bosoko ntate wa ka bomme ba rona bekeng e tshitileng ha ne ke le kwana maraba ntsikintse ke bua le bone bantse ba nhlalosetsa re masapo a rona a bosoko bohatong go ya mangolong, go ya mathekeng, go namelela magetleng a rona, le matso a rona re re ahlatswa go agana. Jale ngaka re thuse ona re ka thusa jwang. Ke nna batswadi ba ka ga go ka tsela e nngwe le ka reng le ka se thusege, ke mina du ke pheko ye e tsebang go laola masapo a lona le megala tshika ya lona. Tsamaisang madi ke mo bosoko ba masapo ko gore botsamaya le megala tshika tshika tse di utlwa bosoko wa utlwa le ena gore bosoko bo bo kenya ka gare ga pelo botsamo bo bakela le bo madi a magolo ka gore ga ntse olola madi a magolo le ona a tlhagelela a re nna ke teng mo senna ke batla go thusa jale ga o sebedisa emina du motswadi kwa lapeng o na le bolwetse ba arthritis kapa yona osteoarthritis kapa rheumatoid arthritis ke mehlobo e meraro o tlo e tseba jang gore ena ke arthritis arthritis ke fela ga utlwa masapo a setse a nna a utlwa bosoko wa bana le osteo osteoarthritis ka e bona gore manese bosoko bo ba kenelela ane matsogo ga a simolola go nna ka tsela e nngwe le goreng wena ga o ithabele hantso go ya e nna rheumatoid arthritis wa kgona go bona gore bo ke bothata jwale ke bothata bo bogoloketse a kene ka ntlong jale ga e le gore ga e seo ka o sebedisa emina du o kwa masapo a gago a le botlhoko o se ka senya nako motswadi ya o distame o tsene go taxi o tsene go di-herbal shops ka o fela kapa di-pharmacy ka o fela mo leng teng mo na le chemisty teng ona a kena go batle emina du e nngwe tswe ka tsela e ke IMM U N K D U E Immuna Q. O tla bona ena le sekolo se se phepolo ena le sepapano sa kerekeng ka rona re batho ba re ratang modimo haholo e ngotse Immuna Q Herbals modimo ga sekolo sa yona ga e sekolo jalo o tlo gore ngwane se ba rethetseng tho wena o sa e batleng lemidu ya rona ke LIBIDUE lemidu ka gopolo are e thusa maikutlo go boela boemong ka gore a tseba gore go na le batho ba tshwengwang ke bone diabetes madi a magolo kapa stress depression anxiety kapa chronic fatigue go rapa ga mmele jale ke mo emina du e kenang teng e lemidu ka disebedisa le dipedi wa nka capsule e nngwe gararo ka letsatsi ya lemidu wa nka e nngwe gararo ka letsatsi ya emina du ka bona bophelo botaba bo bontle gagolo batswadi ba ka kopana le ngaka moima ka osane mane maraba pharmacy le ka mokgebelo ketebeketsa buy one I get one free ya emina du competition ntse e tswela pele mafelo a kgwedijana re fana ka matsebetsebe a diranta wena ga o rekile emina du wa sebedisa principe ya gago wa ngwala LALES o tseba gore o entse gantla bo e romela go 066 a bo re 400-5505 ke mo romelang teng slipi sa gago ka WhatsApp e tla o bontsha re tsamaile mo ngaka nomoro ya ka mogala ke 072-73-88-244 ya kimboy ke 072-59-50-198 kapa letsetsa 012-546-98 abore 22 ntate mafelo a beke ke ane a sutelela modimo o etsetse ka mogao ke batlhoetseng ke meleko ya metswale ya bona ba bolokela gantle goba re atseba lefi ore ke ngwetse ya malapa ga re re modimo a ba e setse mogau ke lebogileng ka tewa ka modimo keo
0: ngaka mima ke ne buile ha ho le mongaka o tlobele tsatsile monate mafelo be ke a monate o fitlhela re tiana go nna go nyetlang hape
1: ke buile hape mo tumana nne le rona ntate.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana go kae dile ena?
3: E fumaneha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretse tswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedi FM.
5: Ho tso sponono ka shala ka chela. Ke kopa ho leboha bohle ba ile ba nkupela, ba ntsusa. Ke kopa ho tsosa le bana ba latelang. Ha ke re rangwane wa bana ba ka bondi matshidiso mohlokwane mane gelekvatsi. Ke re mohaisano wa ka Phoshia Ntshake, ke re potla ka o suitu ke se ba go di ba ha ba o emetse. Ke re a o suwa ka Tselane se sedinyane mane Phomolong, ke ngono hle ngono wa bana ke a leboa ka tshela ka tshela letsatsi le monate ya ba kopelang ke mmemimi mohlokwane mona maoke. Bye
6: Avivi aba tswe wa tona aba tswe ntse ke tso sa khaitse ya ga ntlhabise ke tso sa ga mo hola ba ga mara ga so thole buli ma ka kula ke ga ha ba tswe wa thwala le mo tswala ga le seba ha ba tswe tsa ntse le seba ha ba tswe ha ba tswe ha ba tswe ba fifi ha ba tswe.
7: Ba re tsebele tsola tsedi ka latsa tsela la labune ka jeno le qala ka khotso thabong ya ka lopelong ya gaohle. Go give a cool and the gang but in the heart ale lawu loya tsa tsena ho bua ntho tse ntle tse monate tso batlang mona di etsahala ai bua mo sebetsing ale lawu bua le tsa tsena hona jwa le ha mafubetjena la saha akina kwene paise

0: kuma duwa kito sawana wala tela mudo ishi kama kalambazo limalhumula mufuke nga buka kalambazo ke wafana tuwa mbana lile mechi lundir ula lindo sika mwana kama tete basi nzaviti
1: esi mnyame sando wa wafwetu upelele hai mena ngingumke mani ngipele saka wena mzwaki Ngethi mabavuke bonke abantu engibaziko bakhazemule ngethi uMamtena eMayton makavuke ngethi uNdenzeni eBrandfort makavuke ngiqhine ngomaqabelo eVelkom mabavuke bonke bakhazemule bavuswa ngoSK Hlongwane la eEverton eval okay right
2: yila kwetele ka engwane sekriti mani bua le sekemekemeng tatwana le lenjanyana ka mafatlhaneng tuele mane ke kopa tsosa lefatlhala ka ntate bishop ka mole ka maele ya sosolo ke le tshela ka mole ka matebele mole ke le sandawana le leholo ke re ba ae botlhe ba mafatlhaneng tuele batso ba phatsime ke qetelele ka o tsosa matota madikgetla mane bana botlhe ba tsosa ke sekemekemeng tatwana le lenjanyana ke itebela kwete
3: ongumela spanon tsosa selo mogele nane tshiba le go buso mahlatsane ke mpuisana fa ke se ka tebeng mo stipi
4: ke bonke ya batswa ba phasema ke a thaba masilo ka bana ka tlesopo ke re ke ka mana ka matatiele ke tele ka Victor ka mana ka na mahadi ha batswa ba tsaba ba phatsena go nna mamlale zone 13 ke tsiri ka
5: ye la yo motso motho ba batswe batho ha nge ke tsose ndate malfetsane selo mo kana ga nthiba mo kana makweteng ka taung a tsiri ka sebokeng ke nda telebese ka phamoshi
6: ke a lebonda telebese le sedi fm dubela khotso
7: mafifi le kae
6: ha mna tlile ka ntate
7: ha mna ati mafifi
6: ngwaneso
7: e ke a le mafuteng ka diplasing tsa mashang ge sina mana mzwake
6: ntate
7: e mzwake a go go ke ke emola plasing ya porto mola nna le mo resi mo ke ra mahloki masane ba motlaise ka motaki ke ga beletsa tsile monate ke tloa ke ema shaimola ona le mogese mo nge rapo ya ra mahloki ba mo tshwaetse ka jabi ke tloa ke ya kwa kwa mole phamo nna le khajiri ya ka mo ke mmapokana madi ye ka mola ka mo ka manye tse monja makirelo le hola ke go baletsa tlo mo nate mzwa
6: ntate ke le buile le sedi khotso
8: ba fizi
6: le ga ntate wa ka
8: ke tle ga ntate
6: phila mo etapile
8: ya o tswere mo vango ka mona ka botshabelo ka di ene
6: ntate
8: ya ire kire zenzi ka muno ka brand photo ire ntate mpopota je mo itseno aga ka mona ke le tsetela ka ba borra mo kana te thati golo tangu
6: ntate le sedi dumela
9: e
6: le gandadi
9: ke pitso pitse
6: amnaati
9: comrade sabata@gmail.com ha ke re ke date se thaka ga karaka se rasibe ke re the desperate guy one ke re my brother from another mother ka ka chafeli two man ba I boys ba nna ke ma plus up to this is point ke ba ta ofela ba tsama na mk ke le bui
6: o re gmail.com
10: o go dikga mathela ka me a tshone ka mo tsama mtina tswe se ke mi trente tsa matebelo le anya tswe o pa o sikire me mamolo ya tswe ka pele komo tsela se ma kabelo o tsopana ke re mafithi ga tlhaga ke le ba tswa ke nanga ka ka mona ka project
6: wena ha o manga ka @gmail.com a re fete le seri
9: a mo tsuma ga tswa
6: le kai
9: a mo nya tle ka mo tsuma ga tswa
6: a mo na di popinyana hle
9: a ke mme mali bo go mokeki mo na ba le ko mo machabeng e mo tsuma ga tswa ke tsosa tswa ka e khomani mo na clinic ya go ya gona ya khotsong
11: ke tsosa mogadi wa seno gomane putsa steni ke tsosa ba mokeki ka o tla ke re ke ba rata ba tswe ba patime ke malebogo mokeki tsa se monna tse motho mogadi wa ke a leboa
6: thank you malebogo@gmail.com Mafifi dumela hle ke tsosa bo ba fukeng bohle ba ha purungwana phahla di ja mmutla o ne tala matebele ho hle ha mthimi khulu bungane letswelela ngantsitseng ke qetelle ka batlokwa bohle ba ratotetsi mona ke ile ka roswa thoto ya ya bofitwa ke le bohenta temme ditabe motlakeng ho hle ho roriswe ga tolena le re kopantseng ha moho le ha re ka arohana pelo tsona ditihane o bile tsebeletso le tsedi ko rata ka pelo ya ka ohle boloke ga hle ke usia matleng ke supporte nna lona matleng na go nge tlang hanna lona re tiana netefela ke manana o hle tsebeletso le tsedi ya tlala tele ka morao mona mme o tlobeletsa tsile hlohonolo fetseng la labune itlara ke suta kwa no ringe bohlano tiena le mantsi wa mofokeng le moifo wa makumane a mona le mana o ske wa fetosa sa ring ya bone o fetlang go ring metsing ma shomedi metsi metlhano ga le bile re ringe bohlano ke boela hape re ba le ditlalelo tsa sepolesa masebetsi etswang ke sepolesa sa province of Freistata that mme tla kopana teng mo le talent colonel Qovane Qovane re tla ba le yena o sane o ske wa feta bye bye didi o re ke bine moya

mo mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke mo rutinga ka mo shadi ba ya o dumedisa tumelle mo mamedi re chakele lengolo la genese gaolo ke a le shomele metsoetseletseng ke mana ke a le shomele motsole mo hape tenyelo ila Jehova la re ho yena bona o emotse me o tla tswala mora me o tla morea le bitso la Ishmaele gobane Jehova o mametse go hloriswa haha tumelle mo mamedi o seng hona ke re ho wena modimo ya lo hatateng go ya batla ba lahlehileng re kopana le agare le gabunyane la Sarai le tswang Egipita re kopana le agare ha o so sena motho ya mo mamela re kopana le agare Abrahama a mo fetohetse re kopana le agare bududu bo mo apere re kopana le agare Sarai a mo lelekile ntlong ya hae re kopana le agare tshepo e fedile ka hare ho yena empa utlwa lentswe la modimo tenyeloi la Jehova la le fumana pela sediba sa metsi felleng sediba se tsileng ya shure la re agare le gabunyale la Sarai o tswa kae me o ya kae modimo o ya le hata teng ho ya batla ba lahlehileng dumelle mo mamedi ke re ho wena modimo utlwa le ha batho ba sa mamele ka lebaka leo ka hara lehwatata re kopanang le mohau wa modimo ha o atamela agare Dafita mohlanka wa modimo e kile ya re ha kopana le maemo a tshwanang le ana angola pesalema ka mantswe a reng nka ya kae ka ba hule le moya wa hao nka ba liela kae ka ba hule le sefatlheo sa hao a nka nyolohela mahodimong o teng le ha nka robalanyalong ya bafu o teng le ha nka kalla maphio a mafube ka ya ikahela bophelong ba lewatle le mo o teng seatla sa hao se tla ntsamaisa mme letsoho la ao le letona le tla ntshwara mo mamedi eno a ke modimo wa mehauhelo eno a ke modimo wa lereko eno a ke modimo eo mohau wa hae o hlolang ka ho sa feleng le wena ka hara lehwatata leo leng ka hare ho lona modimo o teng modimo o tadimile modimo o ke ke wa o tlohella modimo o ke ke wa o tadima fela o sa o phamise ha o nahana o seng hona hore modimo ha o bone utlwa seo lentswe la modimo le sepuang a ya lehwata teng o ya phamisa gare le wena sellong sa gao modimo wa utlwa mme modimo o tlatla o tla o phamisa ka ra boima bo o leng ka re o bona modimo e santsane le modimo bua le ena o rereko la gao le seke la mpheta o seng gona ka Kreste morena wa rona.

0: halewe moruti ngaka moshwadiba ka molaitsa o mahla mabela tsebeletso la tsedi hantle o di mahloho hore ke ya bohlano mantse wa mofokeng le moifoma kumani di thapoke tseo
1: ke le buila holo khaitsedi aka emotsho moratuwa mamedi harase ke ra senyana ko re le kole hore re tswa ka difengwa makumane ho sengona
2: ha se ke tsi ha dipatjiso hantle se ba ngwetse hore ke batlane le rangwane ke be yena a romellang lengolo hape hape ho bona mo a ba bitse fo ba lokolle faile rangwane yena ha ba tlutusetsa next ke likile go pana le yena ha ba tlutusetsa
1: se suti haufile sealamo ya saha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e moifo o mo fumanetseng yona athe ho tse ding modulasetulo wa moifo o thehilweng o fuputsa le ho lwantsha tlhekatlheko tsa bong le dipolao tsa basadi naheng ena thoko Mkhwanazi Kaluva o re ba tla netefatsa gore boitlamo bo entsweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa ka morao dipolao tsa basadi naheng ena bo ya phethahatswa mamedi kantoro ya naga e namolang dilong tsa bareki kgatlhanong le makala a ditšhelete a kang dibanka le dikhamphani tsa di-inšorense gara tse ding national financial ombud scheme e tlaisitse ngongorego ka tšhelete e e tswang ka mafu a batho re tla bua ka yona taba ena le kantoro ena ne reng ke maikutlo a gago aforika borwa lesotho le lona botlhe ba mametse makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele nna lebiso la ka ke mmantshiwa mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke tsietsi mogaladi

0: Mama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana ramathapi a hao ka jeno.
1: Leba hona jwale mme o hape ha holo ha Ackermans. Reka thato ha tsa hlabula leba ka lebenkeleng mme o ka ihlapela Samsung A07 e le nguya tse le shome. Letsatsi le letsatsi. Bahlodi ba Samsung ba le shome letsatsi le letsatsi. Reka mese ya bana o tloa ka R59.95. Disandals o tloa ka R79.95. Letse ngata ka lebenkeleng. Leba ka jeno, hapa ka jeno. Ha Ackermans fela. E fela ka la 6 November. Hona di dipehelo.
2: Then nako ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash elongwe ho 65 eka ya ho 7500 rand. Ho kanela reke se hlaiswa senkang siabo ibe ho swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 elongwe. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October. Ha di fumane ho OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba lebenke le ba o ka batsepang.
3: Selemo se fihlile. Mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana tiles tsa fatshe tsa boleng ba A grade. Ka ho tloha 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover. Emirates e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sana tsore o ntlafatsa. Wa aha. Ka ba o fa ntlo ya hao tshebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles ina le tsohle tseo di hlokang. Ka theko se tlase. Potlaka. Sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fala ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
4: E fitlile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho. Le selemo sena, manane wa ditaba a Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bakgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshohlo le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin, Virginia, jwalo ka mehla. Le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o di tshepiswang. Kapane di sebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
5: Ao batho, hobane le re etsa tsena? Hobane le re etsa tsena? Nena metsi ana kgutla pela menyako tsenena. Ka tlwang, ke ditoilete di a nyoloha. Ke seng ke a nyoloha.
6: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka swereji enana. E ntse ripotuwa, e ripotuwa mara ho sena action e nkuwang. And nkgono ke motho a phelang ka sekita hae a kere.
7: Lebeletse diphetogo tsa gore bana ba sebetse. E seng ke tlo dula le bana kene jala ka ke ditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka. Mpa kasheko ke bana ke dutse le bona. Ga ba sebetse.
4: Tsena tsohle di etsala ka Lapedi kgweding ya Mphalane ho tloha ka hora ya bohlano thapama ho fitlhela ka hora ya bosupa ka Phirimana sekolong sa Phahamisanang.
8: Mabedi ke la bohlano lena leo reyang ho lona iponahatseng ka bongata ka mono lona bakgethi hore le ilo hloma baetapele ba lona dipotso hore ha le nka qeto hore le ilo kgetha bo mang dikgethong tsa makgotla a metse le tsebe hore le nka qeto tse nepahetseng. E re ke nke maikutlo a hao ho tsemelemong ya batho ho marandra ka dipuisano tsa setšhaba social media ntetsetse ho 086 000 3084. Hlokomela hore re ke ke ranka maikutlo a hao ka di-voice note ka jeno tlasa maemo a kankane ho taolo ya rona. E re ke etse tlhokomediswa bohlokwa ka pelengyana ke ena pele ke nka maikutlo a hao.
9: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
8: Ha re lebe Kimberley ho ntate Rantshe ba khotsa ntate. Re tla ga ntate.
10: Amna ke ke nna mo present e tsa ka jo ka tlo ya di bail application mabapi le batho ba se di tsa bana. Ha ile bona ka be sibia a ka etsa kopo ya bail. Hore ba tla tshwara le bana ba yebona ke ba se tsa bana ka ba bale ba sa di poka. Ha ba tsene ho ba le tekelo ba ka se ba bile ke le dilo tse tsa bona ba ke engwe ya di e ka e bra di tekelo tsa ba tle ba mo ba se tsa di tsena ka bana le ba sa. Ke ya bail application dire ya tsiya na kota an an ta mahala le tshina ya parola di ke di tsena ke tsena ba ba pele ba tsa tsa bana ha mo le ba tsa ba ba tsa di pokotse le bo
8: ha re le bo he ntate Rantshe ba re le ba lendli ho ntate Mosia dumela ntate
11: le ke le Rantshe
8: re tle ka ntate
11: ke te maka jo e ntse bo tsa bo go fa ka ntate Sibia ya me wa ka wa bona fa ntse a kopa le di o tla bona ka ba fa ntse a fuwe le di ke ntse ho le betse hore ntse a yentse ke ntse empe ha me ya ka ho ka shwa thona le tshelete me wa ka ka ba nala bo metla o mohulu o feta batho ba senang tšhelete nne batho gana jale ke o sa ba ka ba santsa a tsamaya ka ntle nne ke ka re ga ona ntho empe a e entse nne mantshebo ke a lebone wa ka se
8: a re lebohe ntate Mosia fela re ntse re hopola hore ha re a tshwanela ho ahlola hore o molato o fithellela le kgotla la dinyewe e ba lona le o fang ka hlolo ya hore o molato ke General Shadrack Sibiya e seng Sibaya ha re re feng khotso ho ntate Chabalala dumela ntate ntate Chabalala
10: a se mantse wa
8: ga e re tla ga ntate
10: ha re lebohe a se mantse wa tswa bo nneke fela na next a khothaletse hore ntate Sibiya a ka thola daily hobane a se mantse wa taba pele ke motho wa molao o tseba hore ntho e foresighting ke eng and hape le ngwana ona o monyane haholo ha ona hore o tla re o dumelane le ngwana o ntse o tseba gore o motho wa mogolo o tlo ropa ngwana o tlo kakanyetsa ngwana nna nte a semantsho ga ke mo kgothaletse gore beile one e kare a ka e thola ntate Sibiya o re photlile re le bontate ga ra lebitso la bontate se le hulanya diretseng ga kana-kana ga sa ba e thola o semantsho wa beile
8: ga re lebohe ntate Chabalala re ya Frankfurt go ntate Andries kgotsa ntate
12: kgotsa le kae semantsho
8: re tele kae ntate
12: tsoile a asmantsi wa na ke re ya ntate General Sibiya a se ka raga ska a ska ifwa de le go ha go ha wa na le a khona ntla yente nga a khona e ba tla le bohloko a ho le tsang ke tsane bua ga tsere
8: ha re le bo ntate address re furalle Frankfurt re ma dikhetla ho ntate madoda dumela ntate
13: maro na go hlomphile ma Africa bura matla dumela
8: ntate
13: a ma Africa bura re commissioning ya matlanga e ke bona inkile mothinya o motle hore o ska phatlalatsa ka pata ba ska sa hlaela TV mo fithela letsatsi le mo rona le boletse ho sireletsa ba tla be ba ntsha di tiri ka pa ba tla be ba ntsha ditaba ke bona ka jwale ho tswa dikakata jwale o tlo tswa dipomo o tlo tswa taba tse kotsi ka pa taba tse mpe ka ho fikisisa jwale re bona ka o tla kwalwa batho o tla kwalwa batho marona ka mathata mo Afrika Borwa ke a leboa marona e tshware jwale commission e tse mosebetsi wa bona ke a leboa marona
8: ha re lebohe re furalla madikgetla re leba makhwadi ho ntate Sekute kgotsa ntate
14: mmano se mantse wa lekae
8: re tle kae ntate
14: ha teng a se mantse wa bon ntate Sibiya ke bon ntate ba ntseng ba bona bana bon ntate ba khonkulula bon ntate ba bang kore ya swabisa ha kae a ka lo phumula because ya ukusa ho o ke ntate ya nan le bana o ha o etsa ntho ba neng o na le bana ba banana ha o tu kontrola le bana ba hao ha tsamaya tlofu ya di la lutga tronkong kwa ya le boss mantsi
8: ha re le bohe re le ba Rosendale ho ntate le mako dumela ntate
15: mo mantsi wa le ba mamedi wa tsedi efe
8: ntate
15: nna ke taba ya me bosisiwa so ntwena e re system wa bona jolo ka nna ntate mkhwana jona ke ja ntjubu ba a nyi tsameka pa ba dudi ba South Africa re thutse taba molao o sebetsa jwa ho qale ba kontsweita ba batlale hore le makolo mako o tshitse go kona nyewe e yang gotla mme motho motho o molato ha se fumana le molato ba mora hore nyewe e kekelo o paki bosi hore motho ona o molato so ke yona nne bo sitsiwe ka mora taba ena ka ofela ne re bona mahlonga ga bo sitsiwe ha tlo msebetsi wa tswa tima but the system itself ere re ka me re dumele magota a qete ka nyewe re tsebe ho rona motho molato so nne ona ke yona ka je go lena o tshwana molato go latela ka mogwana be we hampe ka teng a so se itua le nyamala so le nye we ntse te di ntse te ke re ka motho ke mogwana se nane ke ba a iba Afrika Borwa ha re mele mahlotla a dinyewe a sebetse ditala e ha ketile go bona go tantsa maikutlo ba ge a hlole pele e le gore go gotla le di antho nyewe engwe le engwe gotla e sebetswa ka bopaki ha se ma bopaki go le mako ha utswa go ha o gutlele hangata se hangata le nokelo se di le matla e mantsi le khona le khutlele morao le khona o lwetsa batho rono ne we tsene tsene tlhadiwe mara matshedi nyana mangata a tetela fela ga motho wentse ntho ha sa khutsenye ga ba bui so ka le bo ka consistency ya se di ka o tlale ka ditaba tsena go ka ne go tswe batho na se tsimise le tswa le tlo mkhona se tsa semolato ke ha re emele ha re tsebe ka nkane ke go bo le tlile na maoba ya ba tsena dina le tshimetso mme se re tsimo ha ka ne o nyulwa ho etala e ka go so tshimo u tshe tene mo nwe na o dire ya ka thu so ke le bila ho lo ka ka le o ena morao ho le go tlhalosetse o tlhokala le thutho na go etla ho ntse bua le ba bang ba go metse molao o seletsa jwa
8: a re le bohe ntate le mako e hlile re ikopela diatla re le tshebeletswa le sedi mamedi re le botse maikutlo a hao ho tsena tse melomong ya batho ho marandang re pisano tsa se tsa social media re ya dikwala
9: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News rena ka belo.
8: Ere ke suthele mosebetsing ba ho lenna rape mo kwena a re fetse ka sehlohong a sedika dikoeng sa kgwebo le moruo.
16: Ke le bo ha weso. Na ha ya le sotho e morerong wa o matlafatsa dikgwebo tsa yona tse nyane. Ka ho kena ditumellano tsa kgwebisano e lokuluileng le dina tse ding tsa kontinente ya Afrika. Lefapha la kgwebisano le indasteri naheng ena ya Lesotho le tshwere boitshwariso ba matsatsi a mararo bo reretsweng ho thusa dikgwebo tsena tse nyane ho fitlhella mebarekeng ya kontinente ya Afrika. Palesa Matobako ho tswa lefapheng lena la kgwebisano le indasteri naheng ena ya Lesotho o tlatseletsa sena.
17: This agreement represents unprecedented opportunities for Lesotho's businesses to diversify their export market, integrate into regional value chains, and scale their operations. However, to benefit from these opportunities, our MSMEs need practical knowledge and skills. They need to understand rules of origin, customs procedures, and trade facilitation instruments to effectively participate in cross-border trade. The government remains committed to these processes, and we look to our partners to walk this journey with us.
16: Naha ena le soto e boetse e batla ho matlafatsa maqhama a yona kgwebisano ho ba le kgwedi e ntle ya matsete le ho theha mesebetsi ya moshwelella bakeng sa Basotho. Jwalo ka ha kemedi ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng e leng UN ka bokgutshwane naheng ena ya Lesotho, Dr. Jacqueline Olweya a hlalosa.
18: The success of the workshop should ultimately be reflected not in knowledge gained over these 3 days that you'll be here, but in markets identified, enterprises becoming more export ready, the partnerships and synergies that you'll develop here, products being tested against buyer demand, commercial partnerships as I've mentioned, and jobs being created.
16: Re lekola hore ranta e sebeditse jwang papisong le ditjhelete tsa dinatsa machaba ha me baraka e kwalwa maobane ke 16 rand 39 cents papisong le dollara ya America, 21 rand 74 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 60 cents papisong le euro. Gauta e kwetse e hweba ka $4,174, platinum $1,703 ounce. Ha o le e tala ya Brent e kwetse hweba ka $103.65 barrel. Dine di le hakalo tsena tsa moruo. Lena la makumane le boela letswella pele.
8: Mabedi ntsane rantwa o malala a laotswe ka dihlohotsa ditaba tsa dipapading.

0: hona spitile ma ya le bua mme wa ka ka re ka molao ka sebetsa mme hara di nokwane tsela tsa
1: a re le bo he ntate Movango re dutse hona botshabelo fela re ya ho ntate Maphakisa dumela ntate
2: phoka madume o petse
1: ka mo ntate ke ya le bo
2: phoka nete a sala life insurance o tlamele di stop ho ba ho ba batho ba iketsetsa tshelete ka bafo motho a hlokaetse ha ntse le ka se le cruiser ga ke ya le bo phoka
1: fela fela di emiswa jwa ntate Maphakisa pele bo ya mahalafatse ho ba di thusa mafu a hlaka tshwanyetso ha re dule re na le tshelete kana go tsohla o boloka mofu di insurance tsena di etse ditse sepio seno sa hore ha o soka etsa la bothata bonyane o tlaya o lokopa matlole mane o boloke mofu a hao ha rena yona ana jwa le tshelete ha o soka hla bothata ana jwa le ke tlokakea di company tsena di a re thusa
2: ha o sa bothata phoka o tla tshwana no ya ka ntse se batlana money insurance ka ofela ba nete ya sala phoka ke bona go batho bana ha mafu a hlaile ha ba itse tshelete mo tshwanetseng e teng ba itse bitsa mabaka bona a itseng gore ba benefit that's why ke re motho a hlokaetse nna ke bona o le molemo o ntshwe le kase le cruiser
1: okay ha re le bohe ntate Maphakisa re le ba phoche ntate Stone u duela ntate
3: go se mantse iwa
1: ntate
3: wa tsena ntwena ya policy tena ke tsiyaka yo le go le tsana diana o ngata ba rona re le mo ga phili se tsentse khale tedi how to share a sentence tse ha sentse ya go tlhomo e ya gore batho ba ba se betsa ba bang ba kwadisi ke batho ba ba kwadisa ka rena bo e ke tlo go thusa ke tlo le tsika bona ha o berege and let us mekotla go krelo re mo family go kana go tsaba batho ba ke ka mabitso ndi a ina ba tsone ha tsweta wa nyamela and mo tsana go ntse le getsa gale ga ha sa le yo mo o fela go ndaka nna teng ka le go mo tsaka 5000 rand ka re ha tshepe ke ke ding ke mara ke le gore o krile go khutlhotse ba tshelele jo e botlhoko ke tla gore o dira di family tsa lona gore ba gadona e botlhoko go botshomola modimo pelo kgetse jaaka gore e yone ha ke itse no ka re re ka kopana re le tshaba gore re stope ka ntse sona le eo ya gore go ntse go dira di policy mo godimo ga policy okay thank you mantsi
1: a re le bo he ntate Stone ka mo re ka poche e bile di company tsa di insurance di le ka go ilokisa o tlo hlekomele mo round tsena gore le ha o batla ho nyolla chelete e o ipatalanya police roof mane chelete e ngatanyana ba hana ba o betse mo edure go tlo fa chelete e kana hore o gona o boloka mofuko yone ha re tlo fa chelete e fitang ha re tlo dumela hore o nyolle premium ya hao ha re ye Frankfurt ho ntate Andre si dumela ntate
4: ha tsela ga ntse
1: mantsi wa ha tsela ga ntate
4: ade ga ntse wa e ke e tla tala me me o di be hantle man ba tsa ntse ba tsebisa hore ba kentse di insurance o ba le nna na go ke le ka mo ga di mistake ke la ga ka sebetsa le motho mo ke ba tla ke saira DCC into ya di insurance le ke sebetsa le motho mo ga insure le le mme wa le ntate wa hai aba le insure le 550 motho ga bo ya rena go ngwe ba mo jetsa re mme wa ye ya kula gore ka ke mmona go tsofetsa go tsofetsa ra be ka ba mo founela ba ro ha ba mo founela ra be ke ba re ha mme o phahamme ei ka ke bona o tlile bo so go se
1: mme ka
4: ke bona o ya ra ke le a ke ra tsisi a ke le nna ntwe thank you jana go khetsa
1: ha re le bo he ntate Andries le bohle ba ntshitseng maikutlo a sehlohong sena sa rona sa kajeno e re ke boele go fe dinomoro tsa mahala e bang o batla dintlatse felletseng ka tsona tabatsana tsa di insurance tsa mapato o batla dikeletso ho rena o ka sebetsa ka tsela ya mofuta ofe nga ba letsetse National Financial Ombuds Scheme ke 0860 800 900 0860 0800 900 kapa bua le bona bana ho WhatsApp ke 0664730157 0664730157 hala khabola jalo le are leleka rona moifo wa makumane rentso le kana bakeng salsa silaka jene ho tswa ho mohlophisi wa lona rape mo kwena ya le hlaisitseng kentsane rantwa mpho mahlaola are laolela khaso ka bagabane bona ba haisali mantsiwa ke le bitsola ka haretse ane ho san hoseng e bile rakwala beke mona ho makumane tsebelesong ya le CDFM e re ha jwa le ntlelo senyana ko ke suthele mosebetsi mo ho le nna tsietsi mo holadi arba le ditaba tsa hora ya botshelelo.

0: fela re tseba tshotlego ya nnete. O bula skaftini sa hao ka mora letsatsi le boima. Selatsa sa papa le nama ke sona se theohelang ka nako ya lunch. Empa o setse o tobane le mafura a matinya a batang le ho ba manganga. O leka ho ba ina metsing. Empa mafura ana a homaretse ka manganga jwalo ka le maji le robehileng la taxi. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura. Isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo.
1: Bantala haula pulo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi fm ke mollelo
2: o mametse twasa le batukada o tla go ha breakfast show.

0: Bongani Chang. Ke tshepile wena. Ke shoma ba se ba hlalofela betsotso, re fana tso ra ke ba tsela the biggest about the drive at a whole breakfast show. Africa bro re tenga. Re tenga peka jelo citizen LS. Ho se ke le sotho. A ke ona ke le nka yona Africa bro dumela. Ke tego tlhalo re gane ya bro the biggest about the drive at a whole breakfast show. Ke boya go lohle mo ifoma ku bana bana le mane mo se metso mo tla jolo ka mehla le mehla sa le ba ka re nyane ba hlano fihlelo re ka botselela le nana ola ditaba a bo tsisetsa tsona di felletse ke batho ba mathang ho hle mona ba ba tlala ditaba le fatshe ka bophara continent ya rona ya Africa ba etsa bo nete ba re di fumana di le jwalo ha holo holo mahlo a shebile go re fumana ditaba sentse di etsa lana ya rona ya Africa borwa re be mo fihlelo re nga bro bongo thwa sa batho ka ra jonito le chapat re teng ke le boya go lohle mo ifoma ku bana mona le mane mo se metso mo tle jolo ka mehla le mehla tsama le lophumola le lo batla mamedi ditaba hape le khutla o sane rutla tse di tshwereng a DM jwang rona re be mo fhelo ringa le ya borobonga ge felletse go jotsitse ge bane ge tanka o fhelo ringa borobonga jo ga tse tharo ka ofela ona monate ka nnete pula ya nene ge bona matsatsi a mabedi a fitileng a o ka jeno a mothotswa ka nnete hlakile ka ntle ka mona o le hantle o sa bona hale le ho re tla ba teng motho so sa tsebe he ha o tswa mohlomong ka mobora le nana o mane maemo le o di batla ba mejwa mfela hakana o hlakile a monate ka kwalo ka City of Joburg o hlakile a monate ka kwalo ka province ka Gauteng ngaka ke karaboy ke la academy so Africa borwa tumela nje
1: tumela hle mamela tsebele tsoya le City FM nna le bitswa ka ke monono 5 nili ha o bana bafana re a leboha mamela tsebele tsoya City FM ke ho madumetle ka jeno ke re lena ha re nke re lo ebe antle o reng ya borobong re kene kwatareng ya bone ya 2026 kgwedi ke ntsha na re fuwe kgwedi tsena tse tharo re ka 2026 re bone re etsang ka tsona ke lapile ka jeno ho jwalo ba mela tsebeletso ya le CD FM ka thabo e kgolo kwa no Africa borwa coach Pitso aw ke a tseba go lao ka batho eng o kgotsofetse gaitsedi ya ka Chepat ke ho madumehle mmamedi ke re hello Chepat
2: moro DJ moro komre Jonito moro the disco dancer
0: a wa kela monate ka jelo
1: chepa
2: mi think ki kena jo
0: ye
2: ki kena jo
0: ye re ba mamola chepa tim
2: li shebe batho ba le bana ba ge coach Pitso ba pa disa policy kae ba pa disa mofokeng kae
0: eh
2: ha ba nna ba tswele pele ba bua
1: hana ka jeno ka African city ke ona donor da
0: Aki
1: Donnersdag. No monate wa mohela ka Donnersdag.
0: U bua ntweng we chepate o sokometse mo hlomong ka police le la mfokeng. Ka holo ka mora dipuo tse tsa mongadi tsa mokotlisa.
2: Banna ba no ba gona ho neletsana. Ba bontsha go ba akile ba bapala mmoho le ba bapala mo dihlopeng tsa bona mana ba sa bapala teng. Mona ba bontsha go ba batla ba ba effective ho feta. Mo ba ba palante mo re ba tswetseng ba ba palate ke yona ntwe ke ihlokometse engwe ape ya bobedi ke ihlokometse ngore gatlola pele ha se tlhopha sa gona se hlabile dinthatse pedi e be ba ntse ba tswela pele ho leka ho hlabatse di
1: ele mogwa wa tlhopha sefeng
2: ele mogwa tlhopha sa ne se mona
0: sabafana bafana
1: ele mogwa tlhopha sefeng
2: sena se dula mona thabeng tsa mamogale ke tsona tsa le tasman
0: le a ikala
1: ye se re tsaba ho idia ka le thank you chepat re be ile ka
2: e bo u ile ga itse dia
1: u tlile hantle o hlaki
0: fela ke thabile wena chepat go bane batho ba bang ba re a gene re bapala le naha gale re bapala le naha tse leng hore re nahana hore ba ka se re eme ka pele chepat re kopane le mathata Nigeria ke ena ile mo ne re nahana hore
2: e tla tsa
0: mafela chepa ya fuwa tse tharo yona
1: ya le nqabotse hona le monna mo wa Nigeria god of football
0: yeah
1: may South Africa lose today I cannot cry alone ke ha ja le o cry alone
0: no mose e ka re e teng thwetsa la chepate jwa loka mehla botso tsho ka nnete thwetlo ka la mfela ke tshetso
2: le mogwa wa nto re jwa le batla waela ho hlaba dinthla ke ntho tlamela ba ho tlamela ho qalwetse
1: thank you na
2: ke yota
0: a shoba ba bene metso ka barora ya botshelela gwatla motho a re khutla fela
3: rona re ba hamudise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara mo fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka ka

0: Hello Batsukara, hello Batsukara le Thwasa, ke re le Goliath ka Bloemfontein. Ke kopa le ngkhathele motho wa ka, ke ndade Goliath, o tsile ka mosebetsi o Bloemfontein. Thwasa, ke kopa le tshwetse motho ke mo rata ka pelo ka kaofela. Tate Modimo a re thuse re hodise bana ba rona. Ke mo rata ka pina ya Lord lift us up where we belong. Number tsa hae ke 078.
1: Yes, yes, yes. Arbonne na re ya mufumana arbonne re ya mufumana abuti
2: bona re le golaya ke tsaba mothale
1: mo le golaya
2: hello em that delegate guy
3: tsene
2: guy ah ke a phela o bua le thwasa ke bohola mona le khada re ga diwo
1: yes yes
2: o le sedi FM ke bua le wena
1: o hante
2: Carlos,
1: Hey, asi
3: lelo holo bana bese lelo holo le ka tanga se tshaba.
1: Utswa taba tsa ha.
0: Le Goliath ka Bloemfontein. Ke kopa le ngkhathele motho wa ka, ke ndade Goliath, o tsile ka mosebetsi o Bloemfontein. Thwasa, ke kopa le tshwetse motho ke mo rata ka pelo ka kaofela. Tate Modimo a re thuse re hodise bana ba rona. Ke mo rata ka pina ya Lord lift us up where we belong. Number tsa hae ke 07.
1: Ai! Ye ntate o mametse.
3: Ha ke mametse ke ri sa ke motho wa ka bonu. Ha ke mathongolo wa ka.
2: Ke mathongolo wa.
3: Ke mo ratu wa mathongolo ga. Ke a tswa mo ke di tsela.
1: Ah, o tabatse monate boss wa.
3: Ke tla mo finyana no ke tswa ga ke ke tla mona motho wa ka. Ke mo rekele ice cream le bija na po.
2: Le bija na. Oh! Ka ke papa.
1: Tsa tsile bolate boso
3: le luna tsela jwa le bana le tsuma ntate mdi mara blokela le luna ke a le bua ke a le bua mina ha
2: re
1: ai ka

kadang ba mamedi khotsong ho lebeletse re go bo ya lokollwa ka baile ya motlatsi wa mokomishinara wa sepolisa sa naha ya beletsweng ka thoko nako na mosebetsing Lieutenant General Shadrack Sibiya e qalelle hape le gotleng la magistrata wa Randburg o seng hona o tobane le dikoso tse hlano tse kengeletsang peto ho hweba ka batho le ditlaleho tsa ho kgothaletsa ngwananyana dilemo di le 16 ho kena diketsong tsa thobalano. Kopo ena ya Sibiya e buseditswe morao ka labobedi bakeng sa ho neha botjhotjhisi nako ya ho itukisetsa ho hloma.

0: di tabatsena tsa ura ya borobedi di balwa ke tsietsi mogwaladi ba mamedi khotso letona la nahala di minerale le petroleum gwere mantashe le bolela hore ha ho tsabo ya hore naha ena e ka nna ya fellwa ke mafura ngongorego e kgolo ke kgatlamelo ya ntwa e kupang Middle East e bakang hore mafura se ke a fumaneha ka bongata ore naha ena e na le oli e ngata e tala polokelong bakeng sa matsatsi a ka bang 30 ha Sasol e na le mashala a mangata polokelong bakeng sa ho tshehetsa tlhahiso ya mafura. O buile sena a le palamenteng nakong ya dipotso tse lebisitsweng ho ditho tsa makala a moruo.
1: The question of the disruption in the Middle East and the Strait of Hormuz, by the way, does have a direct impact on our supply and

mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya lekweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe ka clientele legal tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili mme re tla oela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand re cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe esita le tsa basebetsi mme o kenya claime ho bonolo ka clientele SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Asciamela ma sono bene, fa la messa, so come roba bene, che tuasa! Sciapa, sciapa, sciapa, rupe, tuasa, non so il fondo. Ari, ari, ari, e capa balla mucciò, banna, ari.
1: Scanchetta, guarda, ma! E ora ne chi mette a Instagram, e la
0: vita! Sciapa, mai!
1: Date le mura, amoia o inuele! Outing what I can
0: say.
1: Hi,
0: hi.
1: Kala, inali yo. 20. Hi, monaki sa upola lo kesi le masifu. Tota na di
0: kalufi la kai.
1: Pina yake aninga.
0: Tota na di kalufi.
1: 2017.
0: Kenya piano fela. We tuwele tuwele di lyrics di lejualo. Ampor. Nte mad.
1: Ampor. Hey mona 2017. Keep 2026.
0: 2017. Di jualo rea.
1: Yo. Ten.
0: Yo. In element production.
1: Never said thank you, Dan.
0: In element production.
1: Ke Himonakada. As I saw Pulata, but I got a hundred something in Kibina. Give Master Lux, Master Lux. Nah, give Master Lux.
0: Only Pillar Hanga.
1: Nah, give Master. Never a son and sent to the other cat.
0: I'm not going to say, I'm going to say,
1: keep
0: your hanga. Keep your hanga.
1: Master Lux.
0: Keep your money, keep your money. Pillar, pillar hanga.
1: Ena ke Master Lux ne ke re ke re ke thato thato mampe thato wentse we mix it
0: ke alba mo ke fe ke pick yona lo yona
1: ah ena na ke o ke ya ho qetela
0: ke tsana
1: la ke khutlele
0: yeah
1: hey nna ona le monna ntutsi mola le monza ga a ho khutlele studio
0: ba ntse ba gata yana ya ke conversations
1: yeah conversations day 1
0: ba ba ngata
1: le ka jeno le ka jeno yeah
0: ba ba ngata ba ipisa hulo ba wo pasa radio yeah
1: ena ke Kairos album ena ke a ke bitswang Kairos
0: Kairos 2017 production
2: Mutshe monle monyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc at ikasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikasa.org.za le complaints ccc at ikasa.org.za.
3: Clientel Legal ifumane abakeng sa Afrika Borwa ohle. Di plani di theko e tlase. Mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho ngata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e ufa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Masho mama mere ba tsoma fela betso so re fukane so ra ya probedi the biggest money drive at a quad breakfast show ole seri FM ka tshe dilela ga lebele tse jwalo jalo ka di tabantse di hlalosa nta temporary mogotsu lo hlalala jalo le khotlela dingwe re utlo re di thodi tsa majwa le mo president o la hlabua he mutlile mo president e sagala ga maphosa di masipale bona le tenge le tlamile le shebe di bakatsena hona le di baka di masipale mona me a ho fumana ngora e sa sebediswa hona le me a ho ye mengate le ngore motho wa ipotsa gore mo a ho o
1: wetsa
0: wetsa e go bana ngo sa fuise tshaba thwasa o fumane emeng ha e sa sebetsa go tubuwe batho ba ikutswetsa ntho tse ba inkela ditho tse ba inkelang tsona banka masenke banka e banka eng me ao eo emeng ya yona ha re sa etse bonnete ba hore ntho ene mo president a na bua ka yona re lo fumana ditopo ka ga yona kapa re sentse re fumana ditopo ka ga yona hobane jwale ho etsala dintho kana tse seng hantle mone me ao ena a e sebetse e na le dilemo e mengata hampe nna e ke na Louis we feta ke tseba hore mona Little, I want a little later. Halam, I want one. Uduzi fella. Hobane mo sa fane ka yona he. Ho be le batho ba ka itsang se itseng ka
1: yona. Na ha se taba yane eneng itse kwa ya hore ho hapuwe lefatshe ntle le ditlhapiso nine sa etsetswa ho rarolla bothata bono ba hore jwale mo a ho kuona ha o tsejwe monga o
0: eh
1: hwa batlwa ha fumane e se le dilemo tse mashume a mararo mo a ho monga ona sa ge letho ka mona sekoloto sa masipala ke thaba ha ona motho ya batlang ho ikamahanya le ona na molao o gaitsedia ka ono sa etsetswa ho tlos rarolla bothata bono ba go jwana mmuso ha o bona hore mo a ona o tlo re bakela mathata o sheba ditaba tsena ebe ore ho sebedisa molao ona ha re nke thepae re rekise mohlomo ona le motho ya batlang ho tlisa ntshafatso ka pa re fe sechaba molemong wa di project tsa
0: nna ke tshojolo gaitsela Kronstadt mani hona le sebaka seseng ke a gola signal le motse bo le shobe o isatse le shomela motse mohlano sese ha hona motho a dula mono mo a o letsatsi le letsatsi motho a o fitna ko engwe lengwa ke feta mono ke a bona hore o ntse o singeya ka ho ya pele ba se bankile di pipe ho nkwedi eng nkwedi go bana ha hona batho ba dula mono gaitsedi ya Ning ning la ga ema ka koloi ke tsamaile motswalle mong wa ka ke e mona go re shebe mona o a bona hona le batho ba robala mmolo mohlomong ke ba khotsi bana ba rona ba phelang ke ane ya singa ka wa tsiba ke abele ke abele ke ma chale ya gale ka mo
1: hey
0: na bile ke abele ya ke abele ke abele
1: ke
0: ma chale
1: a ma chale ya ga tututa
0: tututa
1: ke tsana le mong a yo
0: ma chale ya gale ya le ke mola ka ma chale no hona le batho ba ntse ba tla bosiu molala ba robala mfela di bakatse jwa lo gaitse di aka go tlo fumana ditopo ka mo batho ba betelwa ka mono di nthotse jwa lo dietsa ke mo a o motle bile hangata gaitse di aka ha ke tsebe hore ka papa thubane o kila bona me a wena a wana go nyane ne apartheid le ka maga nako ha
1: e thata ha re ne ha wa polana re lo lata nthotsa gona ka pitori ha ke tsebe na ha o ka ba lahlehella hona le me a ho emeng ene le mengata e salane morao ye me ka Kaitere ka isina letho.
0: Ke teng.
1: Isina letho.
0: Ka
1: tsana fela le ka ntogo tsa mmuso.
0: Ba ne re sa fe batho ba ile ngore ba sebetsa batho makation mona ba tsena le batho ba bangata bana le di cooperatives bana le
1: ba batho ba hloka budulo.
0: Batho ba hloka budulo gaitsedi yaka. Sebaka seo nna ke se bone mozolo mona mozolo ka re bana. What's about ntho e sena le bo a thimo tho ke tsama le yena ntho e ke buang ka yona le yena wa tsho re u bua nnete ke ga nke re eme ke re lo shep se se o eme mo a ola fela ya o sana marulelo
1: wa
0: bona ho so nkwe bo di pipe ho nkwe bo di ceiling bo di se le di lemo gaitsedi ya
1: gaitsedi ka me a ho yena o bo fumane e dutse botleng ba keng sa dipalangwang ba keng sa ho hwatamela bo dipetlele ba keng sa ho atamela mabenkele o fumana hore mo aho o dutse se ba keng se setle hona le motho ya ikemiseditse hona le mo aho wa lape mmano no sentse ke le ka o jetse
0: ke a hopo
1: hona le motho ana batla ho reka o le jwa
0: e ke a hopo
1: wa tseba motho
0: e le tsana e bona
1: hona le nthwana e bona gaitsedi ya ka
0: hona le nthwana
1: jwale le me aho ye hona le batho ba nan le tshebelo pele ba kang ka mo aho no ba uphidisa o ntso sena motlakase o ntso sena metsi jwa le motho a nke qetwa gore nna ke tla iqala
0: shebe to go potsena tsa chalet ya gale sen chalet ena
1: e
0: ya ai matlwa teng a yeme ya
1: chalet ya gale e sa tsa menga di apa
0: ai bile ha ina le rata
1: yona
0: ke
1: ena
0: a ga tla thutsi tu ya o nke o shebe matlwa mo ne gaitse ya ka o shebe di jarete tsa mo o tla utlwisisa ha motho a re mo a o go reka o le tshe
1: yena wa ba bona
0: ya ba bona eng ba bona mabedi wa tsiba he dijela ba so ka bane le ka kufa tsa re fa di taba go di tsama jwang dijela ba a rutlwa bo so ka tsedisa ba jwang
4: ke le bo ha akaram ga ga mamedi hle re ntse re tswela pele ha ke bolela tsona ghetlo lena ke tshwere emong wa di DJ tse tumeng ha holo kwa no province jena ya Free State ba re ke ligudi
5: we wanna party
4: o shapo jang wana me
5: ke shapo mo lava o
4: ha monate ha monate wana nne man no man ke bona wena ligudi mo fitileng teng jwang ha bo mele ngwana me o rata ha holo ke ma 2000
5: ana ke ke le tsetsa bona ke ba thabisa
4: ba thabisa bona
5: mme
4: le gori we mong wa di DJ tse leng hore di emetse province in Free State marketing ona o moholo wa kufa re bua ka back to back series mwana mme a go re fedita ba ngwana se hore na ko wena le bomang marketing o moholo e bile o etsa rane ne
5: DJ Lava Sere Kolebohe ke dumedise ba mamedi bohle ba Lesedi FM a buang ke le gudi ba motse ba ka le gudi bona party di 3 October na le Kufa first back to back series mo Kufa back to back series line up ke le gudi
4: na
5: party ke
4: number 1
5: re na le same deep DJ Tshupa Bikupa Amaroto Shakes and Less nice nice Fantas Trent and Don Kabila Amen Deep T Teddy the MC Stalliona and Leroy le babang babangata mo DJ na ba se etsa la ona mona Old Grace
4: mo
5: qebelo o re yang o
4: le re yang o le bile mwana ehe mwana me ke bone mono hore ka nete elibetite mono o go re fa di price wana le kodi
5: elibet is 175 rands phase 1 225 rands mo gating ke 250 randa cooler box ha ya dumelwa unfortunately ke melao ya hona jwale ya mekete meholo
4: ehe
5: mwana
4: fela ntlong o lengwe ba ba tla mwana mme ba tla
5: ya fumane ya fumane le metsi a na re anwang a holola vasate
4: ehe le go di mwana mme o ba tshepisa eng back to back ka mokgabelo
5: mwana so sound we mona in cha ho cha ntwengwe lengwe ncha mona jwale nna ke ba tshepisa hore hey re tlo tshisa mollo re tlo di tlosa le mollo o ka thunya le go ile mono pavement eng
4: mona le good ndo sa tsebeng gore ke o latela ga go le monna
5: ke a tsebe
4: ke bona re sound ya mona mona kwa na night tester e fitla bona
5: ke nna na tester sound
4: kwa na night tester o fitla
5: bona le wa ne suka o tshepisa ga o tlo ba disappointed ke yona ga o tlo ba disappointed
4: mwana mehle ya tsebetsang ha mona tema felo ngara pe ka kere
5: o le buile nna bo DJ Lavas
4: thank you mme re hle ena ke le good ke mong wa di binitse ile gore ka nete ka pa di DJ tse ile gore di tumme a holo province na Free State o thoma ka mane ka Bloemfontein fela la pengi ka mane ka Masilo a Tennyson le kuri we wanna party e tla ha metsotso ile ile shume le metsi mihlano thwasa le batukara tla be re gqetela re nka mo itorna wa gqetela e be ba re kwetse mo sebetsi ona o moholo ha ke bolona tsena ka hare ka mane mo sebetsi wa qala ke bone ho invite mo na he ke bone ho mengwe batho ba ile ngore ka nete ke ba bohlokwa haholo ha o tle motho emong le emong fela he ke bone hore ditlhopiso ke tse ha holo a tsa singlena la kajeno thwasa batukara ke tseo

0: Sean 101 DJ Sean ona le uthe ngwe hape ya Deep Clue mona man ke mo lebetse fela ke mo lebetse yena ihlile ha so hlaile jwalo ka majita mona da kwelo tshepe le re mathaka bo sebata re mathaka hona le mfano mong ka tlengwe le ba re ke mo rumulane re mathaka bo mathematics ai Watsibane ayena go tse.
1: Wena ha sa lo matha.
0: Ha nna sa le ke matha ga itse. Ba tla o jwetsa.
1: Go bane o qadile ka botho go mpisi.
0: Ha sa le ke phatsa. Yo re ke qadile ka botho go mpisi mo Alaska.
1: O matha le mo Alaska.
0: Ka sa ga khale.
1: Ka lawa.
0: Ha ke la lutse.
1: Ba le ba dile le ba. Go da mtuna.
0: Ka sa khale. Ye tswa sa khale ke matha.
1: Le ba tlantse re tlo matha le bo.
0: Re tlo matha le ba.
1: Ka ba nahana. Le ba tlang. Re tlo matha.
0: Ha bona khale re matha. Ye khale ge le ka nthwena le hana jwa le tlentse ge
1: ba a so itlwa ona le engwe ge le ka ga hape ana jwa o tla re bona
0: ona le engwe a go bua
1: ona le engwe a se o tla utla ana jwa re tlo o tshoma tsatsi mo le le ka engwe
0: le lo batla jwa lo tana tsantsa lo no wepile le tsatsi le letsana
1: tsala khada se suthu sona ga se phamisa gaitse di aka
0: ba tse ba gaitse di aka ba
1: re batla mosotho ka kamotho ha super le rona
0: ka nkane ga ke
1: le rona se sotho ne se ha swa mexi
0: na lo lana nkile ga lisa bona ga ke le ba bona nke bona le le gato ganya ba sakela ke
1: mon velko
0: Africa Borari Borengo Sari. Tabakali take the biggest one to drive. So Hunnam Kaka, cut a boy. 70 second message. Twitter.
1: I'm not 70 seconds. FM, Hujualo. Nakimuno, no Kyosola, Kazali, Nakichuara, Kerakopanosani. Come on.

0: la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ha kina le Jesu nkaya kai le kai mo mamete motle le maemong ana a wi phumanang o le hona entse ile modimo entse ile modimo dumela hle mo mamete wa tshebeletso ya lesedi ke la bone ka jeno ke letsatsi la merapelo dumela me ke sentse ko amohela ka diatla tse mofuthu tshebeletsong ya hao e we ratang lesedi FM ke tholana moletsane ke Thuli baby ka sebele mo mamete motle ke tsama le maletsatsi sejake mo le DJ Lavi yelinyena ya re tlhophiseditseng mino ka jeno me ke a bona ngwaneso phamisitse letsore Thuli le nna ke teng ke mametse itlhabolle re a leboga mo mabete motle re ne re ka babo mang ntle le wena o motho wa bohlokwa ka o mamela lena ne lena la itlhabolle ha re tsamae mo ho ya ho renya le shime le meso e medi me re ntse bone tiba hore le ka jeno he re ba minong wa sidumedi he ha ba monate mo bana ka o fela ba itiba rona baneng ba re etetse mo bana re a leboha hle re a leboha ka nnete e bile mosebetsi o motle ka tsela e makatsang re ke amohele mo mamedi ka pina ya Tebuho ditsietseng mathateng

Mamadi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e meraro ka morago ra ena ya borobong ntsho mametse e tlhabolle ho lesedi FM me wena mo mamedi motle ke le ka onelesa pina ya Omega Gunong classic medley ke tsa bore o ntse o natefetswe o iketlile ha monate mino o goba matshwafu mino o theolang maikutlo ha eba mohlomong ho nona le maikutlo a batlang Aferekane ho seng hona ke mino wa sidumedi me hopola hle mesosungena e mashume a mararo ka morago ra ya borobong re tla kena senwelong sa tumelo me ka jeno he senwelo sa tumelo wena mo mabedi motlotlo se ke wa fetwa ke seo ntate Moruti a tlabeng a re tshwaretse sona me ham fela ka mora mono he metswalle rona ya tsohang le bona ba tla ba teng ntate Moruti ha qeta fela ho tla be ho tla metswalle ya rona ya tsohang e re kunkele pina e re se senwelengwe sa tumelo ke ya Lebo Sekgobela halleluya ndumiseni.

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke barata.
1: Dumela mama tshe.
0: Le phetse jwang ka je?
1: Re phetse ka re tsebwe na mwaro.
0: Le nna ke a iphilela bana ba ka. Helang. Le ka jeno he hona le pali engwe e monate e o ke tlang le phetela yona.
1: Ke a gola go pala ka jeno ntse e tla ba monate jolo ka tse dintse ngata tse fitileng me matshepe.
2: Nna ke sekretatetse mohlolo wa ka jeno me matshepe.
0: Go lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka ho qhoma ho hulu ha swela. Bana ba ka.
1: Me matshepe.
0: E mameleng ka hloko go ba e ya qala. Marutle a tsheletseng ane antse a ithuta ho qhoma. Qalong ane a sa kgone ho qhumela hodimo le hole. Empa ka morabu ikwetliso ba nako e telele, ke ha ise e le botsebanyana. Le rutlele le le bitswang sewela, leo e neng e le le rutlele le nyane ho feta marutle a mang le ile la re.
3: Ho qhoma ho monate.
4: Sewela, o ka nna wa ba monyane, empa o kgona ho fofela moyeng.
0: Le rutle lena e ne e le le leng la metswalle ya sewela. Ha swela antse a qhumela hodimo jwalo e bile a thabile o ne a sana hane hore o tla fella kae kgetlele ha wela fatshe o ile a iphumana a se a le sebakeng se seng se makatsang tjena mme le moradi ba ne ba ntse ba itsamaela sebakeng sa ho phumula hona mane mo hona le marutle a mang a mangata teng mme a iphelela hona moo mme o ne a nkile sejana sa pampiri Sene se tsetsi kuku ya chocolate. Ha ngwana yana yena a tshwere balloon e mmala o mosetsa. Sewela o ile wela hantle ho dima moriri wa mme wa ngwana nyana. Mme maotunyana ana a hai a hlaba hlabana. A tsikinyetsa hlo ya ha.
1: Jo mama tsepi.
0: Mm.
1: Ke a gola ha le rutlele o le ne le wetse ho dumaka. Nka ba kile ka hlanya.
2: Kani.
1: Hloni
2: nna ke utlwisisa hantle tjena e ka re le ha o ka utlwa ntjo yo tsama o ikutlwa hore how do you say
0: ho jwalo bana ba ka ha o motho ya ratang bo yemo bo le ha o le jwalo he ha re tswele mpeli ka pale ya rona ha mosadi enwa antse a leka go tshwara ntjo ena e neng e modutsi hlo kuku ile ya thella mona sejaneng
3: kuku ya ka
0: Mwana yana o ile a leka o tshwara kuku ena empa jwale ke ha lebala le rapo le tshwere mbalung e o jwale le yona ile nya fofela hodimo
3: Chebo
2: a chika nnete ke njwale ka mathata bona ntse a eketse ya jimme masipi
0: hey hloni ngwana ka ho tla loka hle ha re tshepeng hore mme o tla morekela baruni e nngwe le ha o le jwalo ha re tswele mpele ka pale ya rona hle bana ba ka Mwana yana o ne a hweleditse ha bona baluni ena ya hae e ntse e fofela hodimo ho a ileng a lebala tu ka kuku. Kuku ile a wela ha bohlaswa fela ka hara tselana e adilwe majwe. Mwana yana o ile a qala ho lla haholo. Ho jwale modumo ona wa ho lla ha hae o neng o iphetapheta mona sebakeng sa ho phumula. Mwana yana ka opanya halihlo. O ile a utlwa modumo o mong o motjha. Baluni le yona ke ha e qala ho fofela tlase. Moya o ne o ntse o etswa ka hara baluni ena. Mme yona ya nna ya fofela tlase. Tlase. Tlase. Sewela o ne a ena le nako e lekaneng bakeng sa ho sheba makala. A neng a feta ka pele ho sefahleho sa hae. Pele a utlwa modumo o mogolo haholo. Lekala le leng le bohale le ile la hlaba baluni ena. Mme ke ha ithuta. Sewela o ile a fofela sefateng se seng se neng se le haufi. Ka lehlonolo o ile a kgona ho dula lekaleng le leng le lenyane. Empa kotsi e ne e ntse e sa feta. Ha sewela a hula moya o ile a bona nonyana e nngwe e kgolo e fofela ho yena.
3: Chehebo, selalome sena se tlo mmetsa. Ke lokela ho nyamela mona.
1: Mema Tshepi, ha ke tsebe hore ke re Sewela o rata kotsi kapa kotsi e ya mo rata na. E ka go letelwa ke dintho tse bohloko fela.
2: Ke sona ka Sewela kane. O ntse a ithuta ho qhoma. Mme ke mona o sa bile a batla hlaselwa ke dinonyana. Ke a ipotsa hore na wa tseba hore o hokae.
0: Bana ba ka.
1: Mmatse,
0: le sekela le bala hore le ena e ntse e le pali e tshwanang le tse ding tse fitileng. Ha re tswele mpele ka pali ya rona. Sewela o ile a hweletsa.
3: joo ka tla ka phonyowa.
0: O ile a hula moya gole mme a qhoma ka maatla ka mo a ka kgonang ka teng. O ile a qhomela tlase. Ka yona nako ena o ne a wetse godima sebapadiswa sa koloi eo bana ba babedi ba neng ba ntse ba bapala ka yona. Koloi ena e ile a etsa modumo o mong ga e tsamaya ka lebelo godima tselana ena ya maatla. Hang ha koloi ena e theola lebelo e mongwe wa bashanyana o ile a e tshwara ya ba o elelelwa sewena. Moshanyana enwa e ne e le sebetsa.
2: Hei bona mona ke tla lenka ke le iselapeng ke fitlha ke le kenya ka ga botlolo.
3: Botlolo
0: jale sewela ke ga kgathetse maatla o ne a sa batle go phela ka gara botlolo empa le pele a ka tloga moshanyana o ile a monka a mo kenya ka gara phokoto ya gae. Ka mona ka gara phokoto go ne go le lefifi mme sewela o ne a sa kgone go tseba gore na jwale o tla phonyiwa jwang. Seo a neng a lokela go se etsa fela ke go leta e se neng ke ga utlwa lentswe le hweletsang.
4: Sebetsa
2: mme
4: ke nako ya go re tsamaya jwale moshanyanaka.
0: Sewela o ile a utlwa ga sebetsa a dumedisa metswalle ya gae mme a ikutlwa a ya godimo letlase ga sebetsa a ntse a tsamaya. Empa ka moragato tse mmalwa ka moramona o ile a ema gape.
2: Ema pele mme.
4: Ke eng jwale sebetsa?
2: Ke batla go ga jwang ke fumane le gutle mme ke batla letsetsela ga ka gara botlolo.
4: Hei go lokile o potlake potlaka monna potlaka.
0: Sewela o ile a utlwa ga sebetsa a kobela tlase. O ile a qala go kenya jwang ka gara phokotho ya gae mme a e tlatsa. Nakong e se kae phokotho ya gae ke a e se e buleile ganyane mme e dumelela ganya go kena ka gara yona. Ya ba sewela o bona tsela ya go phunyoga. Ka potlako e golo sewela o ile a gasetsa jwang bo bong bo ka gara phokotho go leba godimo mane mo phokotho e neng e felela teng. Ha e fela ha fihla moo jwang bona bofelelang teng o ile a tswa mme a fofela gole ka moo a ka kgonang ka teng.
1: Sewela ka gobane o se o phunyile gotlela gaetlhe.
2: Ee ya kane ke a gola le balelapa la bo bane ba tshwenyeile ka ena.
0: Le nna ke a gola gore o tla tle a gotlele gae bana ba ka le ga o le jalo he ga re qetelleng pale ya rona. Sebetsa o ne a phathagane o a sa kgonang go bona lerutle lena ha letswa ka gara phokotho ya gae. Sewela o ile a qhoma makgetlo a mangatanyana go a ileng a kgathala ya ba o bona ntho e nngwe e ileng ya phamisa moya wa gae. O ne a boetse a le gae go qhoma gape ganyane o ne a tlabe a e na le metswalle ya gae ba bapala ba matha le gona o tsheya mmogo.
1: Re a leboga ga o fitlhile o ntse o bolokeile gae tlhe Sewela.
4: Hei Sewela
3: he
4: o ne o ile kae?
3: Ke ne ke tsametse gole kwana.
0: Jwale ke ga metswalle ya Sewela e mo atamela ka thahasello e kgolo ya o tsebatsa moo a neng a le gona teng e le malala a laotse go mamela pale ena ya go qhoma go golo ga Sewela. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke go mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang diputso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhong. Go ya ka pale ke manyaneng a ntse a ithuta go qhoma.
1: Ke le rutle le bitsang Sewela mme Matshepe.
0: Ga Sewela a ntse a qhoma jwalo o ile a qetelela a qhometse kae?
2: O ile a qetelela o wetse godima moriri wa mme wa ngwananyana e montsena mane sebakeng sa go phomola mme Matshepe.
0: Lebitso la moshanyana ya neng a itshwaretse Sewela e ne e le mang?
1: Ke Sebetsa mme Matshepe.
0: Na o ile a tle a o kenya Sewela ka gara botlolo jwalo ka ga a ne a gopotse?
2: Tjhe mme Matshepe.
0: O ile a qetelela go etsaetseng ka Sewela?
1: O ile a kgona go phonyoga mme a gotlela gabo gape mme Matshepe.
0: Ke a leboga metswalle.
5: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamayantle mme Matshepe.
6: Lenane olena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tloha o itlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao tholwana moletsane Thuli Baby.
1: Ke sentse ke o hwehla ke rieta se mofutho.
0: Ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
2: Mamiti e leshome le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ena ya leshome me ke na le taba mona eo ke lakatsang ho tshohla le wena mo mamedi motle o tlo ntetsetse 086 000 3084 kapa o romele voice note 079 758 5066. Taba ke ena eo ke lakatsang ho tshohla le wena ka nako nngwe ho ba le ditlhonolofatso tse bang teng ka hara bophelo ba hao. Jwale potso ya ka ke ena. Na mohlomong ka lebaka la lerato la hao la bokreste, o ka kgona ho fetisetsa tlhonolofatso ya hao ho motho e mong, kapa lehlohonolo la hao ya ba o le fetisetsa ho motho e mong? Ha ke etsa mohlala, o wa sebetsa. Ha o ntso sebetsa o fumana mosebetsi o mong. Jwale, hona le hore o nke mosebetsi ona o mong o fumaneng o utlwisisa ere ke seke ka ba meharo, ere ke fetisetse mosebetsi ona ho mamang e ke tsebang hore ka nnete wa o hloka. Nna ka nnete ke ntse ke na le mosebetsi, ke a sebetsa, empa ke a tseba hore mamang wa o hloka mosebetsi ona. Na ka pelo eo o ka etsa seo ntle le bothata ba letho? 086 000 3084. Ntho dingata tse ka etsahalang ebe o fa e mong eo o bonang a hloka seo monyetla ka lebaka fela la lerato la Christ leo a re ratileng ka lona. Le wena o re re ke le fetisetse ho e mong. A ko ntetsetse bomamedi motle e kutlwe he. Lesedi, dumela. Hello.
3: Hello.
2: Ntate.
3: Le kae?
2: Ke teng, okay?
3: Hantle. Ne ke kopa tikete.
2: Ah, re tswile gale ditikete mogotsi. Gale re
3: tswile. Yo.
2: Hale, le Lesedi FM, dumela.
4: Mantuli.
2: Dumela me.
4: Re fetse le kae?
2: Ke teng, okay?
4: Ke teng. Ke rata sehloho sa hao wa tseba. Empa fela nna ha ke utlwisisi hore nka kgona ho e fetisa ka tabeng ya mosebetsi. Hobane o tla fumana hore a ke re jaanong wena ona a thotse lehlohonolo leo o fumane mosebetsi oo, mohlomong o kgethilwe ka taba ya hore bokgoni ba gago wa okesi. Jwale ke utlwisisa gore mohlomong e re ke re mohlomong ke
2: mono nna ne ke etsa mohlala fela ke o bebofaleletsa gore motho a utlwisise gore na ke bua kang wena o ka nna etsa lehlakore la gago ya gago ta
4: kore nna botho ba ka le pelo yaka kore le gona jalo ke utlwisisa gore ga nka mohlomong nka wina tšhelete ore nka ba le tšhelete kae. Go na le batho ba bangata ba sentse gona jale ntse ke sena nix Thuli. Go na le batho ba sentse ko thusa gore tsatsi le Modimo a ka nthusa ka fumana lehono le itseng gagololo tšhelete gobane ke yona e re phedisang Thuli ga ona ka mokgwa o mongwe. Go na le batho ba ke sentse ke tseba gore ona le ona le ona ke tlamehile ke mo etsetse so ke mo etsetse so ke mo etsetse so ke ka moo ke ka mo nna ke go ke ikutlwang ka teng.
2: Jale go wena ga se ntho e ka bang thata go etsa
4: le letho Thuli le letho gobane bophelong baka kore ke utlwisa go na le batho ba bangata ba kileng ba nthusa jwale ke dumela gore ke tlamehile ke fetisetse letsoo la ka go batho ba bangwe.
2: Ke lebile moratiwa ke bua le mema
4: ke batho ipulela.
2: Okay, bye, motlhoka lebitso. Lesedi FM mo babedi dumela.
3: Amonate le kae? Dumela.
2: Ke teng, okay ntate.
3: Amonate mamatuli
2: ntate.
3: Ene kopa ditikete.
2: Ba gotsi gale ke tswile diteketeng gale ke tswile ke se ke tshwere taba bohlokwa mo Lesedi FM dumela. Alo ma. Kwala wireless mogotsi o tlo tsebe o hlaela hantle. Thank you, me. Thank you, Chef. Memory pony, Kelly Walker. Thank you, ma'am. Mamma, le sedi, Mamma, dear Hosso.
5: Money to the guy.
2: Keep his old pizza hunter when it's.
5: Mamma, you got someone at all.
2: Kelly Boo.
5: For one, come on, it's a little boy, respecting. A long move, we can take a quantum gym. Opalanisa, Otosa, Usa, do the classes. How can Tamu wear not have the heart? Usagasa to bow. No one, I won't have a son.
2: Hello.
6: Hello, Tuli.
2: Dumela Malikai.
6: Tuli, Tuli, Tuli.
2: Have a night in me.
6: Eh, Tuli, Tuli, Naka, Niti, Kiwana, Kiwana, Kiwana, Tadali, Lise, and Kimutimo, or those Nano, Hako, I can one more touch of Lilian. Kilku, Tilaka, I was so happy to be Kikuka, I don't kill Pika, and then the Motu, like a Samozi. So, the one who shared on Nailin, Timmy. Thank you to Manto.
2: Oh, Manto. Listen, DFM, Dimela.
7: Hello, Tulika.
2: Kite mwakae me?
7: Kiri beka mwaka mwusentao.
2: Ey.
7: Na tulibe bika arata koshara le batu ne.
2: Ey.
7: Mare, ebe mpola ka yike mwako tate mwaka tumula basa kilabankara habanjesin. Kuri, kibuwa yana neka femili yaka. Laka hako nale mafuso. Kata hako sokulwa nekisinyele kukotat. Mara after mo, hai, nankare. Gari ki trese matata. wa tshimoleng ka re ke dileng to e ro ene na ke ntho e ke nalo ne ka mogare thuli o bona ene ntho na re tsang ka ngare ke tsa mo go mme waka ona ka o fele kwa tra thusana baby e tsena le mo khoswa ka mona go aba tlhokofala thuli ne re se letsa le le o su o e be le gore aba shota ka chelete ne be ke mo ka di mosetse kana 5000 ke mo khoswa ka best friend be re ga gone ke chelete re ga gone ke chelete no mosadi ke amadi ma 5000 ke re wana o tla bona re tsa entsha yang e ma go tsa yang baby thuli ke ra le no ka tsa ba ntse be ga o bile nna sometimes u thusa motho la mari ka re tirela mathata sometimes be
2: eh jele ka mentse ma ke ntse we ratang impa o honorable o na le lesisithe o ha o kholo ka hlola o ietsa
7: nna ka ietsa le no ka ietsa ma ke le modimo ke no tla modimo ke na tiba
2: thank you my darling ke le bile o tla
7: Okay, thank you to the baby.
2: Thank you. Okay, ma. Lisa di FM, Dumela.
8: Baba Thuli.
2: Ke phela ntate o phela jwang?
8: Ha monate.
2: Eh, ntate.
8: Wa tsena ho thusa motho. O itshikela le ntla. Ke ne ke tlo thusa motho a tsaka mo sebetsi ke mona ke mo haisane wa sokolo. Motho e se ha a kutumala a se a le sharp a thoela. Ya be lo re motho o nloma mo sebetsing ka baka ka tebelwa mo sebetsing bitso la ke a o bolella thank you mama thank you mama
2: ke ya le bona ntate ka mantswe a wena le khale le hlonolo la ha o ke ke ba le fitsetsa motho e mong
8: ho ha
2: ntate le sa di FM dumela
9: pula le kae
2: ke phela mme o phela jwang
9: ke a phela o tswa o bua le mmaditshwanelo kashe mona botshabelo o tsholwane taba ya go thusa motho ke taba e thata o ka thusa motho ga o qeta o mo thusa o se fetowa sega go yena fela o mo thusitse o mo utlwetse botlhoko ka mathata a nana le one ga o re seletsega sa gago motho eo o neng o mo thusa le nna ke re lesanano ga e be ke laka ke tlabe e le laka go tloa moo nka mpaka le fetisetsa go bantlammeng bana beso kapo family tsaka batho ga bana botho sethelwane
2: ngwaneso ko utlwa gantle
9: o ka thusa motho ka sheno mare go sane o se le mobi go yena nna ke thusitse batho ba bangata empa ka sheno o feta fela a sa ntumedise le ntumedise
2: le thusa batho ba jwanna ba bantse ba tsamaya ba lefetwena magotsikao fela le thusitse le a fetelwa le thusitse le a fetelwa ke batho ba jwang ba leng sekeleng ya lona ai le lona sefa sefa nako e sa le teng pele le o fitlha le dithusong a ko nke sefe o sefe pele o fitlha le dithusong moo a ko sefentle
9: Ee, o tla ba ikokobeditse ka sehlogo o bona go ka nnete ke motho.
2: Ai.
9: O tla ba ikokobeditse
2: ka sebeka o fela a le batho ba le fetuhela la thusa ba le fetuhela. Ei, ai khoda. Le ke le ba shebe.
9: Ha o tlo tlo mo go jwa ba go thusa motho o go so fetuwa motho a modimo.
2: Ba bangata mogotsi.
9: Ba bangata my sweetie. Ba bangata
2: ha. Ee, a nkeng di sefe he re sefe. Hello, Dimelang.
10: Dimelang.
2: Le kae?
10: Ke teng le ka.
2: Ha monate.
10: Eh,
2: ke bua le mang?
10: O bua le mkhono monanya ka lo.
2: Eh.
10: Mama, o thusa motho ko ithuela thwako.
2: Ee,
10: o itshekela le mina. Motho o tla mo thusa, ntle ke etsa magaise le ka lesisitheo. O thusa batho o etsang o ntse o phaise go etsang o tla a ke pele o ne o fanwa ka dintho ga o na le mokete o e ntsweng ke ntatengdimo gona jale batho ga ba sa batla nix ba re batho ba lona. Batho be le ba thusitse ga ba re thuse ka nix even le difamily o tla bo moetleditle 20 liter sa dikuku yena a tla o tlela ka thapa way wa utlwa
2: Mabidi botle ke misusu e mashume a mabedi le metso e robonga pele hora ya le shume le motso umong re tokena merapelong ya rona e re ke tsheke qethe yo hai kona mo mabedi re ke fete mo
0: bophelo ba ha bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Que mulher!

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: Mabiti re kena merapelong ya rona me rena le bareri ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi me se wena o ka nketsetsang sona ke go ntetsetsa o re bulele mosebetsi ka thapelo gang fela ga ke gotla mabenkeleng.
2: Re le ka wetsetsa baratuwa ba rona sotlhe se re ka se kgona re sa phela jwale ke ka gobane re sa ba seele seriti se tshwarelelang diplane tsa Clientele Funeral di patala kontane. O be ya fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang, ke tsa hao. Clientele Royalty, o family man e kgethileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
3: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba re o ibitsa jwang? Ke fumane le Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 212 rand ka kgwedi. Kapa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumana hao kajeno ha Ackermans. Hona le melawana le dipehelo.

0: Mamedi ere ke amohele ntate Bishopo a re kwalle ka thapelo ntate Bishopo Mofokeng.
1: O seng haletsa tsila ka tseno. Ha re to thapelong bo mme le bontate ka tlase ho lentse le reng Jehova o bitsa ba kgathetseng e ka re ka letsatsi le leng mohlang mosadi ya neng a ena le phaeo ya madi mohlang a neng a bona Jesu Kreste a lemoha gore jwale mosebetsi wa hae kapa tsoka e tla phethagala ya ba wa nyonyoba o tshwara kgolo ya Jesu Kreste ya kobo gore a tle a fole go seng ga letsatsi tlong go nna lona ba kgathetseng ba imetseng ke tlo le imolola ke Jehova ya kileng a bona setšhaba se utlwileng botlhoko o re ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka ga se ka ka go nna sa ikokobetsa ke tla se utlwa ke le godimo magodimong ke se fodise Ele ke le ntse la morena bodi mo go seng ha letsatsi la ka tseno morena a tsone o fate a le tsitse le letse go seng ha letsatsi la ka tseno ha re rapeleng ndate ya mwaka ho se ndate pela pela se ba ka tsena re nema wena mabala ya bophilo ke bona batho ba ha mabala ya bophilo ba ka ho wena ba ikokobetsa mabala ya bophilo ba tsokopa bophilo bo botsa empa re a tsiba Jehova ha ba atametse haufinyana le wena ga ona mang ya tla tlogang sebakeng sena a sa ka a thola phodiso ya nnete ya sebele gobane Jehofa re tlile go wena re kopa Jehofa ore o tlo tlosa lepera le re kgathatsang le ditseng malemeng a rona o tlo tlosa lepera le dipelong tsa rona ntate ya maatla otlhe ntate re o tshepile le o seng gwa letsatsi ka lebaka la gobane re utlwile lentse la gago ga o re bitsa o re tlong go nna lone ba kgathetseng ba imetseng bosibong ba letsatsi la ka jeno Jehofa re kopa wena gore etelela pele mogau wa morena Jesu Kreste kopano le matshidiso a moya o galalelang o be le rona botlhe jale ka gao Jehofa a kile a re tshepisa ka Kreste morena wa rona amen.

0: Ke bona e o hautsi pilena di magzo o re o hopotsa ke.
1: Yo. Tuli pilena e mopotsa di bekeng tse tharo tse fitileng. Di kerekeng a kereka o fapana rena le megwe re sebetsang ka yona jwa le baruti ba kereke ya AME ba fumana di contract tsa selimo. Se se le se seng ho sebetsa jwale ka kgwedi ene ya October ke nako e ba tshwanelang hore ba lofuwa di appointment tse ntjha hobaneng ke baruti ba kenetseng seruti se potolohang mme bekeng tse pedi tse fitileng moruti o ne a rera thero ya hae ya ho qetela a re etsa mohlala ka pina ena hore ke mmone ya ntwanelang and ntho e nngwe le nngwe ya neng a e bua e ne e etsa kutlwisiso e hlakileng ho motho hore o lokela hore o shebe hore na bophelong bo phelang ho bona ke mang a o lwanelang ho sa natse hore na batho ba haufinyana le wena ba etsa eng hantle e ne le hore fela o tshepele ho ntate Modimo ka dinako tsohle jwale ke hore e nkgutlisetse morao haholo ya nkgutlisetsa thegong eo ya letsatsi
0: le hai no ke ne ke maketse motho a hauwa tje a bina ihlile utlwa wa tseba motho a bina utlwa hore ntho ena o ibina ka moya ka matla wa mutlwa ke utlwile
1: le hona le tsatlena ke le ikgethileng haholo ho nna le nna e entse kelello e kgolo hore ho fihlela kana ho tse ke fitileng ho tsona ke mmone ya ntwanelang plus one e bulela hore ndati Modimo ntsa le teng ntsa o bulukile
0: o ke birthday
1: ke plus one ka je
0: che oh I ke o kisisa jale
1: oh
0: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear di makaso happy birthday to you hip hip hooray kitikamuna se ke bine se le basebetsi mo ka ofela ka haramo a ho ka mona happy birthday
1: ke le bula ho loka nne
0: eh ya hlera le bo
1: ke le bula ho lothuli mamedi wa sebeletso ya le sedi fm lwena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho tse re tlangodi le kola ho la imatlafatse re fumana hore ho kenywa qoso engwe ya tlolo ya molao e le nngwe re ekeletsa le thathameng la diqoso tse tobaneng le motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa sa naha ya emisitsweng mosebetsing Shadrack Sibiya ditaba tse ding ke se reng nyewe kgahlano le rakgwebo wa Northwest Brown Mogosi eo a ipolelang e le motho ya nang le dikamano le boradipolitiki e kgutlisetswa morao ho sa le jwalo COSATU e etsa boipiletso palamenteng hore e fetise hanghang setlomathiso sa molao wa bobedi o ikgethileng wa kabo ya tšhelete e leng Second Special Appropriation Bill bakeng sa hore ho tle o lokolle diranta tse kalo ka dimilione tse leshome bakeng sa thuso le ditshenyehelo tsa mafura tsena le tse ding ho imatlafatso tsa difumana di felletse hang ka molao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo Thuli o be le
0: Dimagzo ke le bile holones. Ha se mahem. Mamedi ke metso e mashima mabedi le metso e robong ka mara hora ena ya le shume le motso mong me ke sentse ke u tsebisa hore hona le bao re tlang buisana le bona tsatsing lena la kajeno Holy Life Family re tlo ba le bona re ke rutwe ditaba tse monate tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno o tlo ske wa fetwa wena mo mabedi motle re ke fete mana Sekhurani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Nao Mabote Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565 Mamidi, kichulo, kichulo, kichulo, kare, le sedi FM, ma fenonga na beke, batla mebele ka manaka, retla berile ka manaka, Mayerton Sports Ground. Wa ikutlwela, ka kgola all white ya ha o se luki, hey, rekang diaparo tse tshweu hleng. Rekang diaparo tse tshweu, mekete e mengata ona jwale, e se e batla diaparo tse tshweu. Wa tsebala o ka ba letse pedi tse tharo fela, o tla tseba hore ha o thimokete ona, ha o hlae ka ntho yane o no hlaile ka yona le mo se fitileng se bile go tseba di fetu fetu le hle rekang diaparo tse tshweu bana be sa le di bona mabenkeleng mohle le dinke ha o no tseba ona o tla ya moketeng ofeng o batle diaparo tse tshweu hone re le tsena ntho e tumeng tate ke diaparo tse tshweu jale a ke le eng he le lo ipatlela diaparo tse tshweu le tsebe ho bonagala meketeng mona le tshware theme. Jalo o tla fumana jalo o sa e tshwara theme se kare jalo o lahlaile ka gara mokete tshwarang di-theme bana beso tshwarang di-theme how to all white ke all white how to ke moaparo wa setso ke moaparo wa setso tshwarang di-theme bana beso hlabula le ya kena ho tla ba hobe tshwarang di-theme ho be monate ho be monate ho be monate le hlomphe melao ya mekete how to eng ha ikene Sika inyenye le pisang. Sika inyenye le pisa. Kia tiba li inyenye le pisa juang. Kiba jwetzi. Hauti inga ikene. Sika kena kayoda. Mamelang milao ya mikiti li lompeli la tele. Mumami jimutla. Tika uuna waruna hea. Utaba munati. Kula beke ya kena. Waipata la fela wailifela. Kisariki 150. Ibe o tla le basket ya hao ya dinthotse monate ya ba rona hona jwa le monsena ga monate ka nthongwe leng engwe le ngwe wa ja wanwa ho monate dino mapodi a ka nnete khula ba ke di dumelletse hore batho ba tlo ithabisa ba tle le ba malapa le tla le malapa a lona se ke la tla fela le lokotse ntwe ne mokete ona kwa kwa ho tloa ho ngwana ho ya ho motho a moholo ho ya ho nkgono ho ya ho ntate moholo ka o fela ka ofela mino wa tsedu mediko a botle mabete motle re fete mona ke utlo rena ke mang ya ke tekang ka metsotso e medi fela le CDFM dumela
2: ke le baby
0: dumela me le kae
2: ka mo hauli kae
0: ha monant
2: ntse re ba hudi
0: ba hudi sa mogatu
2: ke hudi sa magauta mosebenzi ena o dula kwa le fosilo ra se gauteng wa hula ka sheko ke khapu khapu ya masono lo ko pele ke mpona e jinete tsa batani ka mona ka maoke ke a lebo wa tshuri
0: thank you hlemme wa ka ke le bile utla
2: ya ke le mna
0: bye bye le sedi fm hello
3: ke di le batong
0: dimelan le kai
3: amna di tholwana ya nna me ke ke mantle ka manka media se ke re o se u makhumalo ke di ka tsa tsela ho mna tsho ngwana mmetse bona le mogodi go na se ke tsebe ya batho ne le botse makhumo le ena na ke pika ke re di makatsa
0: wena ke le bo hahle
3: ha
0: tsho wa ke ke ne ke a gege tsela tsala pe ke le bile my darling bye bye
3: thank you tuli
0: le sedi hello
4: wa ke la tuli
0: ke phetse sqwi u phetse jwang wena
4: Thank
0: you, Skilabile. Hello. Hello. Thank you,
5: Mick. Ke mo lana mantha tsi tsagisi le ntate phamotsi ke makhelone wa ke o kopela ke di ekeseng le kunya di khomo metlwana
0: di khomo manese ke le buile we tsere kai ka tsene ho hothe ho hola bonang le tuka o kopela ke molekane wa high Desmond Pizzo o dule ka mana ka face 6 hothe a ho le bona tsene mo tseding etseng ha tangata Tumela hle sebudi se moyeng ke kopela moradi wa ka o ratile molawa wa keteka ka jeno qeta tshele motsenga tangata ntate modimo a mo atlehise hle o kopelwa ke nna auska ausken ya ring a ketike letsatsi la hai la tswalo ga monate nate nate mamedi ketikang ka ofela hantle ke bone le mmese tshwantsho mothabeng ka bana ka lesotho le yena o ketika tsatsi la hai la tswalo ka jeno qeta dilo motsenga tangata re sentse rola ka letsa mahlohonolo mmese tshwantsho ketika hantle mmewaka re ya leboga re ya le bua ka nnete re he mabedi motle ke o hopotsa fela hore na ha re tlo qoqa le Holy Life Family o ba hopole na o ba hopola jwang re ko hopotse bona hore na ke bomang

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa wetsa dikhopiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habit ha le fuile la kotsi ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadwa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka 32.99. O boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka 26.99. O boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM
3: Pamete monghadi buang serame ke moitsi wa rona ya tswang Holy Life Family ntate serame lile album ya luna ya pele ke a hopola ine bitswa khanya ya modimo selemo sa fitileng lile lantsa album ya ntsha The Power and the Glory The Power and the Glory forever and ever. Amen. Ntate Serame. Harike re bua ka album ena ya lona ile ya ba le dipina tsa kae?
4: Album ena rona che yona initially ina le dipina tsa ngata ho yona. Ka hore na dipina tsa ka fika mano mashono mabedi. Le ho ja he re ntse re di ntsha ka bongwe jwalo fela
3: jale meletsa eo mohlomong le bokeleditseng album yena ntate serame eo le batlang hore e fihlelle ho barati ba mino wa lona le kunutula lona meletseng ya lona ke efe
4: le kunutu meletseng ya dipina ka ofela platform ya rona e nngwe fela ke ho hlahisa modimo o hlahisa fela gore rona re le batho re tlamehile re boele ho modimo na le pina mono e ile ya mathaholo re featurele ntate o mega kgonong mono ena ya inkele morena ile ya amohelwa haholo le ona jwale tjena rona jwalo ka ha re tsamaya re le bareng tsamaya hohle we utlwa e nna hohle mona batho ntse ba re inkele morena
3: jwale ka ha o sa tswa wa qolla omega kgonong jwalo ka sebini seo le sona le ileng la se bitsa gore le ke le tlo kopanela pina e itseng na go na le ba bang bao e bang mohlomong le ile la arolelana di-stage le bona mohlomong meketeng e fapaneng eo le neng le re hei ka nnete go arolelana kalana le batho bana ke tlhompho e golo go rona
4: bona ka nnete ba se tlhopha re lebile le batho ba o tshwana le bo go na le bonkgono ba bitswang ba se buele ko Jehova le bona re tswa arolelana le bona batho ba o tshwana le bo ntate Tshepiso Motaung batho ba o tshwana le Glory of the Last Days batho ba o tshwana le ntate Uche re bile le batho ba bangata golo mme Phuthu Matiso ba e leng gore che re lanna ranna ra arolelana stage le bona
3: ke taba tse monate ntate jwale ho batho ba saleng ba le latela ntate serame jwalo ka o tshore ka jeno le bua mona le keteka dilemo tse mashome a mabedi sehlopha sena se le teng ntate modimo wa ntse le baballetse ho fihlela mona mo le leng teng ka jeno o kalakatsa o reng ho batho ba saleng ba le tsheditse ba le latela ka dinako tsohle
4: re lebohang modimo haholo ka tsietso eo hona le batho ba re sa tsebeng hona le batho ba hore ba tsebang ba ileng hore kana go tsebeng o fika ditulong tse di mo data hore batho bana ba re tsela ba sa re tsebe ka baka la ditaba tsa marangrang ba rata mmino wa rona e etsa ntho e kgolo haholo hona le mapaki a mangata ao batho ba na le ngona e itseng ha ba mamela mmino wa rona ba fumana hore hona le ntho tse ngata tse e leng hore ba fumana tharo llo ka nako tse ding e mong o na le depressed e mong o na le gole le modimo o mong o na kula ke mapaki a mangata a e leng gore ha batho ba bua gore bona modimo o ba etseditseng o ba amile ka tsela efe ha ba mametse mmino wa sehlopha sena
3: ke lebila haholo hle ho buisana le lona ntate serame re lebila haholo ntumedisetse ho bohle dithotsa sehlopha sena sa Holy Life Family mabete motle ke tlo kwala ka yona pina ena eo a buileng ka yona inkele morena mo babinang le omega khunong ntate serame ke lebila haholo ntate wa khatsatsi le monate
4: re lebile haholo ne modimo ka netaletsa hantle le ona jana tsana ke bua mona re ka Bethlehem ka mona re tswalla pele re na le beke ka nnete e re tshwere tsoseletso ya lentswe la modimo mona stadium
3: ntate ke lebile ntate
4: re a leboga mama
3: Mamidi emene metso sepele ho ra ya le shumele metso medi re ya le kwala la itlabolle tholana moletsane maletsa tsi sjake DJ Lavie ke yena ya neng a hlophisitse mino Holy Life Family Omega Khuno inkele morena
5: How do we lamba sutu fe a kere le Jesu ki morena

Ako lebohe ngwanana dimakatso wa folotsi ngwanana thewang ka mona ka motsenga wa matobenga hola a Senegal. Thank you ngwe thank you bedi thank you hararo. Wena mo mamidi mo tena ke ona na ke kholoha ya hore ke kopane le wena. Lenane o kilo le ratanga holola jwale ke nako.

0: Awa labosoko wanana kele bwase wena kaukhelo akekana kantsile ule monate nate nate kele bwa haholo era ole tsena wena mothemotle lenanong lena le matla la jwale ke nako ke tle ke fete mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng go na le moo ke tlhameileng gore tswang kapa tswang ke e teng wo w
1: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za
0: ke utaba kana ko sa fedise mpelo re tla bua le Mohau mokete wena mothemotle neng ka paneng re tla bua le ena hona tswale thaba morobane wa monka re khona o bua le ena wa opola hore o ila bua le rona mona manta beking hore ba mosebetsing o moholo haholo me mosebetsi wa bona ke wa hore ba be ka monaka machabenga ba itse mosebetsi wa o thusa batho ka di ID to sabato ka bo di passporto jolo jolo hona jwale re tla le ka hore re mo fumane re bue le yena mwanai wala ha ka la fela a o phamisa ke tla be ke monka ke mo lahlela maqhubunga matla maqhubunga fm hela ntate mokete dumela ngwaneso khotso
3: o foto ntate ntaung le ba ba medi ba hao
0: kale bo ntate re fe ditaba le ntse le le ka velkomo ngwana mme
3: da se ntang re ntse re le hona ka mona ka ka le jwe le pulso ntate wa ngutla ntate ntang
0: ko ma metsantla go lo ntate wena tsama fela
3: o re se ntate ntang re ntse re le hona ka mona ka machabeng ntate ke batla go tloa fela le rate ntate mtaung ke ka sheko ntate mtaung re mona library ya Ventersburg re meloading municipality building mona Virginia re town hall mona hape tene zeno tloga maobane le ka sheko hape re Berries Hall mona Brownville re town hall a mona hape mona Fridjun skroon ntate mtau ka sheku me husani ile ntatsi la uqetela re tla be re le dibakentse di ntate mtau me ke tla botsibisa tsona husani go bane ka nna ga ya fetu
0: fela he re fedi baka mo le leng teng hona jwale
3: ke tsona tsena tse ke di buletseng ntate mtaung ke library ya mona
0: ntate mo mamedi a utlwe dipete
3: ke a pita ntate mtaung re mona library ya Ventersburg re ne loading municipality building mona Virginia dikoloi tsa rona di teng mono re town hall mona Tenezene re mane hape Berries Hall Brownville ntate re mona hape town hall ya Fuljun Skroon ke tsona tseo ntate mtaung
0: ke leboa ntate re tla utlwa rena ho sane hape le tlabe le le kae ha ko lebo hle ntate mokete e be ka le ka sebetsa hantle mono me la thusa ngwana mosotho re a leboa
3: re a leboa ntate mutau
0: ere ke fete ka ntate mokete ya ke o fena ko metsotso le shumana metso me hlano hantle ka pele ho hora e ya pele hona le mo ke tlame e ke tlame ile hore ke mo ere ke shebant eke hona le bana ba banana ba hore tlamile ngore re tle re ba thuse fela se kile ka buisana le ntate motichwe empa hona le batho ba bang hape ba o ke tlamile ngore ke tle ke buisana le bona ba tsebe ho thusa bana bana ka ntlo ya bo bona ya RDP mo presidente o buile matsatsi ana o buile mo presidente wa naha ore jwang kapa jwang di masipala di tlamile ho hlokomela hore tlamile ho hlokomela hore ha hona bothata ka pheta hampe ha hona bothata ba tlhekatlheko basading le baneng ba banana o itse di masipaleng teng ba tle ba qale gona jwale ha batle matsatsi a tlang ha batleneng o itse di masipaleng ba tlamehile ho qala ka potlako gobane batho ba bangata ba lla ba re ntate we ha e sale o bua le monga tse e supileng le kajeno o ntse o bua ha re bone rona ho etsala jwang bane basadi ke mona bašwa re utlwile le ka Northern Cape go na le ausi ba mo fumaneng ka mokhukhung mme ka mokhukhung ono ba tšhikile lebitla le e sa tebang ba re ausi ono a le modimo a šoma mararo le motso o le monga Northern Cape yo e re ko fe you masekela

metsotso ke medi hantle fela hona jwale mo mamedi pele go horam e ya pele o mametse le sedi FM mo tsabitsa rona ko mo holo a holo jolo ka kere hona le bana ba banana ba re tlamile gore re ba thuse ka tseno ntlo ya bo bona ya RDP ile ya rekiswa memolao molao o teng gore matlwana di RDP a seke a rekiswa motho ya rekisang tlwena o tlameya gore a tle mmusong a buisane le mmuso pele jalo gona jalo a re

0: Dita batsena tsa hora ya pele re di feletsa ka o lekola boemo ba le godimo le tsagile na ge kala ka province ya Gauteng. Lodi mo lekwaetse ka o kgetha dibaka go abata. Mpumalanga lekwaetse o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a dumantlele ka bophirima. Northwest lekwaetse ka o kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Free State lodi mo lehlakile o phodile. Northern Cape lehlakile o foka moya mme o futhumetse. Western Cape lehlakile o tshesa bona ba haesale a theka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape lehlakile ho futhumetse. Kwa Zulu Natal lekwaetse ka o kgetha dibaka go abata. Ama fafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya botshabela. Ditaba tsena tse garetsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo letshegare lena horengyana ya pele di felela gona mona. Ke kgutla gape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bobedi. Nnane o lo ntse o le mametse ke jwale ke nako mamarielle wa dija batho.
1: Wa utlwa ge ka o lebo ngwane sone ke utlwisa fela re jwale re tse.
2: Ho supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang ditlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya Sasco cake flour le ya Ubrand super maize meal ka 289 randa di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. You say we fell. Modi je sa mai mai bitang hanyane. Kamisa.
3: Bakela bakela bakela. Bae di babani. Na le seli tukisitse. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re leba paradise. Hai ba utlwa eta le le seli FM ya bali entle. Di tifello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa. Ka botlalo a ke peke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana sole mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo eo kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sehlekehlekeng se tummeng sa bane e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhaiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel.
1: Bakela bakela bakela bakela. Ke tsaba motho motho ho tlaba monate mono e tsa ro hlopetha batsa o he ngwana mme ho bane ai matsatsiki yana a theteya matsatsiki yana a theteya. Wo e ho tlaba monate a holo bali ke se hleke hleke se se tle jwanga. O botsa dinyana la taule di phaka phaka le tla utswetsa. Botsa di jana la taule di paka paka le tla o bolella le sepatikeno santsa o bolella re yei yei di toro tsa ha ofela di toro tsa ha ofela etsa jwa longwane so hle etsa jwa lo hle ngwana mme re ya kopa etsa jwa lo hle ngwana mme re ya kopa irana kwa rona ye mitjena he hanya ne fela pele ke a pinengena ya Steve Tebo ke kana ho ka ba jwang hanga kena mo
4: molao wa BCCSA o laola makala a gaso a television dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepaetseng tse senang le eme tshireletso ya bana ho gesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

awu nna ke a phela bile ka ikgantsha papshi waha mlangeni gona jale metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng gantle ka mora gora ya pele o mametse le sedi fm ntate Cyril Ramaphosa moporesidente ka bothata bona ba go bolawa ga basadi o itse dimasepala di tlameya gore di qalelele gona jwale di be di tsebise le setšhaba mo go leng kotsi teng mabone aa ye go be le mabone mo leng lefifi teng mo o na leng jwang a re a sa bua a re ka mabitleng a re mabitleng tshwantse go tlhweke a re mabitlana tshwantse a tlhweke jwang bone bokutwe mabitleng moo gobane e mongwe wa basadi o ile a latlhelwa mabitleng jwale ke batla go bona gore na dimasepala tsena di tla sebetsa jwang le tlo mpha ditaba wena mo mamedi ke wena a tla mpha ditaba gore na masepaleng wa ga mono e benketwana mabitleng go jwang na ba kutile na go tlhokile na go jwang o tla mpha mo ditlhabeng o tla mpha kwano mona Gauteng o tla mpha ka mona ka Vala le mphe le ditrata tsa lona gore na mabone a sebetsa na le mphe le ditrata gore ntate motaung strateng se itseng ga e sale go kenywa Apollo Light ga e sebetse ke ena ke ba letsetse ke banke ke letse mona ke banke lo go tloa Pretoria man go tloa ta Limpopo le ka bona ka bo Northwest ndate Ramaphosa itse masepaleng ga eme kore ga ba tlameya go ema kgwedi kapa go tloa ga na qeta o bua fela tshwantse dimasepaleng gona jwale e be e le gore borra tekhniki ba tswile borra motlakase bo mma motlakase ba tswile ba sheba gore mabone gotlhe makeišeneng mona a sebetsa mo leng lefifi teng ba itse gore bone O ile president jwa le re batla go bona gore na ba mamela president na ba tla etsa go ya ka mo president ya na a ikopileng ka teng yane ke mamela ditshebeletso tse ding go na le batho ba bangata ba neng ba re ba kopa Afrika Borwa e be ka le mo president ya ka kanka leeto a ya mane Singapore ba ke ba ile go ithuta ba nke melao ya Singapore ka re hao ke bone le televisioneng ba ngotse gore batho ba ngotse mono ba re Afrika Borwa e tsamaye e lo ithuta Singapore ka re hao ke ne ke bua le Thabang ebile ke bua le Lorato Phetlo gotlhe mona go sheba dithelebišeneng ba bua ka Singapore eo le sedi FM thuso motaung a ileng a bua ka yona nako e telele ka ba ka bitswa Singapore bona ka jeno batho ba lela ba re ba batla gore Afrika Borwa e be le melao e tshwanang le ya Singapore. Singapore ga o je chepitse ga o a dumelelwa go ja chepitse Singapore ba o kwalela kore wa bona gore molao ya bona e thata jwang ga bana nako a o bapala le motho ga bana nako a o bapala le motho ga o bapale le bolo strateng Singapore Ho hang. O ke ke wa ngwapa le koloi ya motho. Jolo ka bashimane bana ba fumana ba pakisa dikoloi mona ha o sa etsa ngwapa koloi. O ke ke wa yetsa ntho yo mo. O ke le hanyane fela. Ga bile ha ona hane le onana, Ha o tshwari thipa mo. O tla se bona spoko senwa mmoto o motsiare. Seno mto o motsho motsiare a o tshware tipa mo ha ba ka ofumana ka tipa ha ino ke na heng ha ba ka ofumana ka tipa jwa ke bua ka tipa fela ha ke bui ka di drugs a ke bui ka dithithifatsi o tla se bona sepoko sa motsiare seno mto o motsho ke a o bolella ha ke bui ka dithithifatsi a Yo, o shwile. Jwalo o ntjwetse re ha ba le bohale jwalo ka thipa mpolelle ka sithunya ba jwang. Ba ka titi fatse ke re wena o shwile. Ba botse ba kile mba re ba ile o feta Singapore ka titi fatse ba boneng. Ba bone spoko se binabekezela.
kajeno ke bona ke di television tsena ka ofela ke bo 404 ke bo 401 ba kopa ra Africa borwa be jwalo ke a leboa le sedi FM ka rule la mphatse ba ka sena sa hore ke be sibudi kwano mona mme ke khone ho ruta mo mamedi e motle yeo ke morata mo mamedi ya lempelong yaka ke mo rute ka na hayena Singapore monna mo le eno o tloka tsantla le kana le ntate Mandela 95 na saba pali mna mulona lenga a Singapore una saba pali bane ba motshaba le bekebeke Singapore ila ba ya bitswa a police state no ke kwa o ke kwa papalla basading Singapore o mangwena o ingwena Singapore ntho tse nga tarata di etsa mona Afrika Borwa Afrika Borwa bothata bo boholo bo le mona Afrika Borwa ke tlhompho Botata bo boholo bo le mona Afrika Borwa bo boholo ha holo Afrika Borwa ke tlhompho. Mo mabedi motho ha sa hlomphi le jarete ya hao a ntsetsa metsi le boteng la jarete ya hao. Ha hlomphi motho jo le bile le yena a ha itlhomphi. Ha ke tsebore na Afrika Borwa re tloetsa jwang ho thibela mathata mangatana a nthotsetsa halang. Botata bo boholo tlhompho respect

tlile sa hane na go mmamedi ya ho tama mela tshwantse sa motshaotsi le wa rona ile munyaka ya ke tsena gaolo ya diketse tharoma go lo sepile le maru ba mahlano na dipe.

0: Hotu rekolota spetlele le dingaka ka o fela tseneng di hlahluba ngwana mo banyana mona.
1: Tsela ka nnete keng e ka reng ya o makatsa mo.
0: Hela. Wena e ka o hantletse ha o makale.
1: Ah, askat. A jere ke wena neng a itse ngwana spetlele. He?
0: Eh.
1: E bile ba batla hore a itse diteko tsena ka o.
0: Ke ya tse. Ela tse teng mme le mo ha. Ba di empa ho baneng ke tlameha ho patala 90,000 ka o fela ka nnete medical aid le teng. Mohlomong ho ja ho notwe ke patale 10,000. Hobane mona le mane re a tseba hore di-medical aid ka nnete ho na le mo di sa finyelleng teng. Jwale ena yona e se le 100% mose.
1: Yo, aska twena o tsa o na le lefu la bolebadi.
0: Ha e ka wa tseya je.
1: Kapa e le ho etsahalang ke o hola ka.
0: A e ketle pele ke lebetseng he, nkgopotse he wena.
1: Nna gale ke ntshitse ngwana enwa le mmae medical aid wa rona ba lelapa.
0: What?
1: Eya, ke ka ho fumanang bili ya spetlele e le hodimo kaka.
0: Sipati. O nka hantle wena ka hlong ka moo.
1: Tlo
0: ya hao e nka hantle.
1: Batho.
0: O etsa jwang ntho e jwalo?
1: Ke etsa jwang?
0: O etsa jwang keng e ka o motho a tlhoka boikarabelo tjena? How can o mare o etsetsang ntho e jwalo?
1: Butle, jwale ha o phamisa maikutlo hakanakana o phamisetsa le lentswe ke ntho e jwang eo? He? Hona ha o batla ho nkometsa ke le tala tjefane ho etsahala eng? A ke re ke wena itseng kilo ntsha ngwana ye o le mmae ka ka ka o panya ha le hlomedika
0: e di ke ka ba ndika o batla ho ntlantsa wena ke a tanya nna he ho tlore ke bo ke re ho wena ntse ngwana mo ke mo tsekisang
1: hey fani a tla ke wena neng are o batla ho ruta modie ho phela le batho
0: ke batla ho ruta nka tla ruta modie ho phela le batho ka bophelo ba ngwana ka ke a tlanya hey wena hey si ke batla ho tshebe hantle o se ka o nketsa ntho e tla weng wena mona man o bapala game e kotsi a holo sipata o bapala ka bophelo ba ngwana ka mona wena man a man ntho o yentseng ha se yona o batla o reng ke jana si ena ya hao yena le modiei ntwanyana tsena tsa lona tse that is why o ile wa nka qeto ya gore wena o ntshe modiei ntho o montsha le ngwana
1: I'm going to go to the hospital.
0: O mbolela nonsense somo sipadi. Ke o batla o mbolela ngwana. O batla o bona ngwana eno wa ka shwile.
1: O go jwalo.
0: Ke a botsa.
1: O go jwalo. O tsa kudula go khalmela ntwana ya ona kona ka ofela o be sa lontso ntlhekefetsa o batla o thabisa modie e ka nna.
0: Oh, ibile o e bona le tlhekefetsa.
1: Ke ga ntwana ya ho fa nyo ka ba ntlhekefetsa o batla o thabisa modie e ka nna. Ke go le batla o thabisa modie e ka nna.
0: Ke thabisa modie e ka bo bona hona jwale tsena hore nna ke tshwaragane le ntwe ka kaka.
1: Come
0: on, let na na. Hey, how much do you want to make? $90,000 for next because of your jealousy. Bye, sugar! Damn you!
1: Skatiri rebuwe!
0: Bye!

0: Ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka gaso ya ditaba tsa hora ya boraro mogatlo ka o qetela wa jole ke nako masututsa
1: ha go le boeng wana mme o mpe ha ntle metsotsong e mehlano ka mora hora ya bobedi ya go le sedi FM erana ko ye metsena ha mo tshemotle ke tle ke late pina ile nga tuma holo mbongeni nge ma stimela sa sezola

0: amazing.
1: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, isita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla oela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claimi ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ona jwale metsotso e leshome le motso le mong hantle fela ka mora hora ya bobedi, me motho motle neng kapa neng tlabe ke buisana le Leboa hobane mosebetsi ke o moholo. Mosebetsi ke o moholo haholo, me ka tsela jwalo ke re dula le nna. Dulale nna neng kapa neng ke tlabe ke mokgwatha ke re Leboa ha re wele moyeng ngwanana.
3: Sekgorane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le CompuTicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Hona jwale nakwa ka idumetse. Nasty, nasty, nasty, ngwana morusu e re ke etse ntho tsa ka ke dumedise Lebo, Lebo, Lebo, Lebo. Ausi Lebo hle, dumela ngwanana.
4: Oh, ntata Thuso.
2: O phetse hantle?
4: Ka nnete ke a phela mohaung wa Kreste.
2: Ke a leboha Lebo, ke a leboha Lebo. Taba kgolo ke mokete ona wa o tholwana sa tswa bua ka ona. A ko re fe ditaba Lebo rena ka tsatsi leo, ka tsatsi leo o tlabe o etsahala ngwanana.
4: Ka nnete mokete ke o moholo, ditumediso ba mamedi bohle ba Lesedi FM. Ke thabile haholo ho bua le wena. Mokete o etsahala ka Moqebelo ona o reyang ho ona ka mane ka Meyerton Sports Ground. Ke lehae la rona le letjha le re fumaneng ho etsa mokete ona. Jwale he re shushuleletsa batho bohle hore ha re kopaneng ka Meyerton Sports Ground ke Total Praise All White Praise and Worship.
2: Meyerton Sports Ground. Ke ngotse wena Lebo hore ke tsotla e bitsa mo mamedi a utlwa hantle jwa mosebetsi ona mokete ona o qala kana komang re qala na komang hle Lebo
4: mo mokete o kala ka hora ya leshome le motsolomong e behe diheke di bulwa ka hora ya borobong. Re tla be re bula diheke ka hora ya borobong. Re kopa batho bohle hore ba tloe haye malapeng ka nako. Ba tlang hobane jwale ditsela tsa rona ho tloa R59 ka mane di tla be di tletse haholo. Jwale he etsa hore o tloe lapeng ka nako hore ha re 9 o'clock diheke ha di bulwa o bo sontso le lapeng.
2: Jwale ke batla ho tseba, e tla be e le Lebo, Lebo mang mo? Ke bo mang? batang ho bina lwe. Alala.
4: Re tshwere joyous celebration ensemble re tshwere sbunowa re tlisa ka motse ka pakamane Lusanda Beja re tshwere matema Mrs. G ho tswa ka mane ka Limpopo sele mosadi wa mona Gauteng re tshwere Xoli Mncwango le boswabela le ena o ntsa leteng ka mane ka Sasolburg re tshwere Neo Mabote re tshwere le ntatwane o re moratanga ho lo Tshepiso Mpotle
2: o tla baleteng
4: tla baleteng
2: me mo sebetse no motle no monnate nate all white re kala haire fela 11 o'clock about bakene di tikete tsa rona re di fumana kae
4: di tikete tsa rona di a fumana ha he ka moleka compi ticket ka Shoprite o ka fumana ka Boxer o ka fumana ka Pick n Pay o ka fumana so re di fumana ka compi ticket le ka mane ka web ticket di tikete tsa rona di a fumane etsa hore o hlo potlake o di fumane ba bane ba letsa ba re re tla di fumana na hekeng jwale ha re batle o tshepisa re kopa o hlo di fumane di sa fumane hore ha se di le siko o ske wa pona
2: e ke di mela ska utlwa bohloko wa lla wa re bathungo nka fetwa ke bo joyous celebration ena nka fetwa ke bo lebo nka fetwa ke bo Tshepiso Mpotle jwanga oh motho motho ska le bala hore e tlabele ka Mayor 10 sports ground e tlabele ka dikai lebo
4: e tlabele ka di 3 tsa kgwedi ena e re leng ho yona ka jeko lena ke di 1 ho sane ke di 2 ka net re a didietsa e re ha re di 3 ho seng ka net re tswa re a peredetse tshweu ho thona ke bomang ba mosele di boa ba tlotlhora ro la libitla re tla re a ke rona bana re hlapile re a peredetse tshweu re tsipisa batho re he ba kana batla le dijo tsa bona le di cooler box tsa bona ebe he ba tsaba re ba tlo patala fela chelete leng le kgolo le metso mehlano ke 150
2: le kgolo le mashama mahlano ke le bua le bompolelle tlo ka o tswa re kana go tsohle batho ba lla ka tsireletso ho jwang security e jwang
4: yo security ntate ho tsohle tsenetse di etsa halala na heng ya rona re make le sure security ya rona ke kgolo ha holo ba tse ba re le seponesa sa rona se tla be se leteng ho boloka sechaba re tse ba hore ka nnete ba tumisa ba ntse ba bolokeile
2: o se wa le ka wa fetwa he ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka di 3 ka mona ka Mayor 10 sports ground a ngwana mme ho tla ba monnati a holo tla ba monnati a holo ba tla be ba tshobana ba batho ba tshobana ba batho ba re moha wa ha ke kwetsa e kakang a tamela ngwana so tlo utlwa le bashana bompotle se bana thewa ka mane ka maoke ngutlo mutlwa he re na o tla ba tsa majwanga Tshepiso wa Mpotle o tlo le yena lebo e re ke bua le yena o tla be a ditenga me wena lebo re ke shebe kwana ko shebe monna he Thabang sheba pina ya lebo mona kere ka o tswa hanyane fela re utswe hanyane fela re utswa hanyane fela Lion of Judah ako yutsanya ne fela mo mo shibana nyane fela tlotlwa mono re tla be ria ka mabenkeleng utlwa lebo he

0: Ya ba pina monnata ho lwana mothemo tle tau ya le kwala Juda ke tlo bua le majoro khalipa hona jwale jalo khautso re mothemo tlao ba reka nako re kwale ditaba tsa rona ere ke hle ke mmehe moyeng kwano mona he majoro khalipa dumela ntate
1: dumela ntate mtaungu le mama midba
0: kalebo ntate khalipa kalebo o ha so dumelise le mama midi ntate khalipa ha re kwala ditaba a tsa rona hona jwale ho ya ka mo ba ntseng ba sebetsa ka teng bana ba hirilweng ke lefapha la metsi o bonang hona jwale dibakeng tse itseng na o bona le batho ba tla qeta o bonang hona jwale na wa kgotsofala ka papelo a o ntse e lla
1: no ntate mtaungu mo nkare ke a kgotsofala teng ke ko kutlwanong kutlwanong ka mokgwa o mosebetsi o etsiwa ka teng nkare fele ho 80% nkare re setse fela ka 2% nkare ka 20% mo nkare ee mo mosebetsi o etsiwa hantle and dintho di talle di se monate mare hona jwale nkare ee mosebetsi o tswela pele hantle ko kutlwanong ntho e setseng fela ke ya gore re buisana le Eskom le bona ba re file di-timeline tsa bona gore go lokiswe motlakase mo pump station yane ka kutlwanong ka mora moo ntho e nngwe le nngwe e tlabe le rege ko kutlwanong ba tla ba qedile mosebetsi mo kutlwanong mo ntate mtaungwe ke re mosebetsi ga o tsamaye ka mokgwa le re nane o tla tsamaya ka teng ke Thabong jwale mo Thabong old Thabong ga o ya mane constential go be agolo mo e re nana gore val central le department of water and sanitation re ka kopana ka labobedi re leke go sheba gore bothata bo kae re leke go etsa bonnete gore ntate mtaungu mo di-contract tse sa performa hantle lefapha la department of water and sanitation le val central ba nke diqeto ntate mtaungu because batho ba rona ga ke ke ba phela ka tlasa di-sewer spillage o tshwanetse mosebetsi ona o tswele pele a re tseba ntate mtaungu gore mosebetsi ona o tla fela ka 2028 mara se e le nako contractor eo e le on site e na le more than 18 months o tshwanetse ona jwa se o na le progress e ngata sebakeng seo jale ga ke a kgotsofala gohang ntate mtaungu sebakeng seo and ke batla gore department of water and sanitation le val central ba kene dipakeng ba etse bonnete ba gore go ya lokiswa mo batho ba rona ba phile ka tlasa maemo mo dignity ya bona because sewa ntate mtaungu ke seriti sa batho ba rona jale re batla batho ba rona seriti sa bona se gutlwe ko old Thabong ga o ya mane ko Thabong far east of Thabong le ona mo ntate mtaungu go na le dibaka mo ke sa kgotsofalela teng ga o ya mane bo ward 13 o ya bo ward 14 o ya bo ward 15 o ya bo ward 16 17 25 ga ke a kgotsofala go gwang ntate mtaungu mare ntho e ke re gona jwale at least e nkgotsofatsa ke ya gore department se nkile qeto mo se e beile batho bao ka ra di-sessions ya appointa di-contractors e tseng gore ba qete mosebetsi o ba potlake mare e go na le ntho gape nature re keke ra e controller dipula o tla re ka nako ga o tlo mosebetsi ya potlaka e ba dipula mare e ba tshepisa gore bekeng ya bopedi ore ya boraro ya October ba tla ba qetile sebakeng seo sa far east of Thabong batho ba rona seriti sa bona se kgutletse re tla sebetsa bosiu le motsheare ke kopile gore ntate mtaungu ba be le di-team tse pedi o be le team ya motsheare o be le team ya bosiu o be le team ya motsheare o be le team ya bosiu le ka di-weekend le ka di-holiday ba seba ntate mtaungu ba tlwela mosebetsi mosebetsi o tswele pele ga o ya sebakeng sana sa Henneman le ona mo se ke kgotsofetse gore mosebetsi o le 80% o ya bona le mo progress e teng o na le dibakanyana se mmalwa fela mo ke sa kgotsofala ka teng mare ke na le tshepo ya gore ntate mtaungu ba tla tswela pele dibakeng tseo mosebetsi o tla tswela pele jale ke a bona gore o na le progress sebaka se seng gape e ke sa kgotsofala ka sone ke sena sa Nyakalong ba re tshepisa gore in the next 2 to 3 weeks ba tla ba appointile contractor mo Nyakalong o etsewa di-contract di qale mosebetsi rena le tsepo gore ha ba tlakala bobedi
0: ke
1: ke tla ba tla mfa report ya gore ba appointile contractor contract tla qala neng mosebetsi ko nyakalo Sandersburg bagasetse mo what one le wana mo ona le mathata nyana di siwa ba tsepisa gore ka lebaka la gore tšhelete re di fumana every financial year a tsepisa gore le bona ba tla bua le department le letona la rona mme Penny Majultina a kene dipakeng go etsetsa gore mo ntatemotaong le moteng go appointwe contractor e tla lokisa mathata a siwa mo batho ba rona ba phele mo maemong a matle mo maemong environment ya teng e le ntle ntatemotaong so dibakeng tseo kaofela re a bona go ya sebetsiwa le mona Virginia ya ha melodine mo se re retlo a stadium teng mo re renovatile holo ya motse sebakeng seo sa Virginia le mane Thabong re tswela pele ka go renovata holo ya Thabong Community Center le mane Kutlwanong re tswela pele ka go renovata holo ya Thabong Community ya Kutlwanong Community Center Sandersburg Phumulong dibakeng tseo kaofela moo na le mathata a diholo re a di lokisa tatemotaong jwale mosebetsi o tswela pele e re setse ka yona gona jale ke ya gore ga ba teta o lokisa disiwa tsene re kenye reselling di-contractor tsene tsa val central gape dintile qeto ya gore ga ba qeta fela ntatemotaong ka siwa spillage ba tla lokisa ditsela tsa rona ditsela tsa rona di senyeile di senyiwe ke bona ntatemotaong ke di-siwa spillage mare ba kenye budget e tla etsa bonnete ba gore e lokisa ntho tseo so ke na le tshepo ntatemotaong ga o ya mane Brownville contractor e appointiwe what 20 3, 24, what 11 contractor iteng e linda tesa ke mkwena ukeni mo ka ulukisa the sewers the pipes za the line mane what 23 le what 24 ke mosebetsi muholo ndate mtaung e re tswantse go lebuwe ha una le mosebetsi jwa la rena le tsepo ya hore ka bo January Feb di tlabe di connectiwe batho ba rona hane park ba flasha ungena mathata a the sewer spillage le Eskom le yona e kena dipakeng ya gore e lokise di-pump stations ba kenye motlakase ba re by end of February ba tla ba qetile mosebetsi o jale go na le progress e ngata ntatemotaong thata ba rona fela ke ya gore ga re kgone fana ka direporto batho ba rona restraints na communication that's why re tse relationship ena le lesedi ya gore re reke nako re bolele batho ba rona ka mosebetsi ona o motle o tswela pele mo o na le di-concern teng ba bue le bona batho ba rona ba bue le rona re sebetse mmogo matlakala ntatemotaong o buile mabeke fetileng mona gore batho ba rona go fail makation re a wa phutha matlakala ntatemotaong re a di tlosa di-dumpe mare batho ba rona re qeta go di tlosa fela ba nlatlhela matlakala gape ke kopile basebetsi ba masepala re be le kopano le boetapeng ba Khosato mongolo wa Khosato re a dumelana le ena ha ke re buisana le basebetsi ba rona le bona basebeletse setšhaba mare le batho ba rona le bona ntatemotaong ba etse bonnete ba gore ga o qeta go phutlwa matlakala ba seke ba llatlhela matlakala diterateng basebetsi ba masepala beke le beke at least a day ntatemotaong ba etse bonnete ba gore ba phutha matlakala e nngwe ntatemotaong e tshwanetse ke bue ka yona ke ena ya gore dikolo tsa masepala batho ba rona ba buile ga ke le mane wa 29 batho ba rona ba re ee ntatecalis ra di bona dikolo tsa masepala mare di matha go bale ke buile le bona ntatemotaong gore re lokise le yeo ke ona le ntate mo ya lla mo ntatemotshweneng mane phuka ntatemotshweneng mane lento kgiba ko Sandersburg a lla mona gore o batla ntlo ntatemotaong jale ke tla buisana le letona la matlo because ntate kgiba o ya lla mo motshweneng a re e ntate calip ke batla ntlo mona nna le mofumadi wa ka se re na le nako e teleleng ena ntlo jale ke tla buisana le ntate mokoena gore ka nnete batho ba tswala bonkgolo ba rona mo matlo a sa qetwa teng a qetelelwe matlo ao batho ba rona ba fumane dignity ya bona mara ga o ka bua ntate mojaong o ya bona le wena ntate mojaong gore mosebetsi o tswela pele masepala wa matšhabeng o tshebetsong di-area tsena kaofela ntate mojaong ke di-construction site o ya sebetsiwa gotlhe mara go na le di-challenge re ha re sebetse mmogo le baai ba matšhabeng etelong ba patale ditshebeletso tsa masepala gotsetsa re kgone go etsa bonnete.
0: Thank you ntate Khalipa re a leboa tlhe ke mo o felelang teng hem ke mo ntate Khalipa a felelang teng wena mo mamedi motle nako ya jwale itse ketle ke mo a felelang teng ka ditaba tseo a neng a re fa tsona ka jeno mme ore ga kgotsofala ke company tse ding tsa Swiritshimono ke a tswa re ntate o mametse e le ntate Ntidi ke yena he e moholo ha re tla fa penlena la metsi provinceng ya Afreistata ke kgola mametse ntate Ntidi o tla bua le bana ba vale he hore ba tle ba potlake batho ba tla me o phela Swiritshing wa tswa ke ipotsa wena Dr. Ntidi mona Afrika Borwa are khone o sebetsa jwalo ka China 24 hours kore are khone a ke tsebe ntate Ntidi ka pa mohlomong ba nna ke a potana ho tla jwang China ba sebetse 24 hours kore ha mo sebetsi ono o ama sechaba Swiritshi bohlokwa mpe o ke kwa phela mo nkhang Swiritshi teng ha o khone lo phea ha o khone ho ja bana ba kula hore company tsena tseo le dikopane le bo vale hore di sebetse ebile le ya dipatala ha le kopi bana le bile le ya patala hore ba sebetse 24 hours ntate Khalipa o buile ntho ya bohlokwa hore ba be le shift tse pedi ho be teng shift ya motsheare ho be teng shift ya bosiu kore mosebetsi ba ka o qeta hore monko o leng teng strateng pela dikolo pela dikretshe monko ono o tlowe mono ha le kgone ore le ba kope ntate ke gore he banna sebetsang dihora tse 24 le sebetse le sebeletsa setšhaba gore na o ya aha 24 hours o kenya Swiritshi 24 hours o kenya mabone 24 hours hona jwale president o re metsi ena ka ofela di masipala Afrika Borwa ena metsi tshwantse be le mabone bosiu le talent tsetse le mpolelela gore na ho jwa makation ga lona na le bona di technician tsa mabone ana na le aba bona na mo sa kutwang jwang le ntetsetse le mpolelela

tsakane mona le mushana ke le re sebetsa le yena kwano mona a thewa ka maneka Senegal ha phumule hle tati mahlohla he mona waya wa pula tati ona rata botsakane jwa mona wa hopula mushaniso fumana sa bitse ke patsane tsa hetse mmalo motala ntate ha mora mahlohla au tati ha tshotsena ha bine na pollen love pollen a thewa ka mona ka Limpopo mano thewa ma Limpopo le ditedu tjena bana u ila sebetsa le bo reichi ka pa phiri pula mushanenwa ibile ila banga kotsi ya koloi aba kotsi ya koloi ita famba moyeni e pina ile ngantuma holo ke ita famba moyeni ha ile le pina mona tambe rotla top 20 richa pa top 20 e bohloko ibile

0: sampotso seloni fa se hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Ho jalo fela mo meditso tso ke tseletseng ka morao horena ya boraro ha re le bojwalo thuso motaunga o ratsa majwalo le the soul provider ho jalo ke nako ke le bua ho le kgaitsena motho ke bua jalo ka Kenny totlisa modupi ya ba letseng tsena tsa hore ba re ka botlhetsa ke bona ba haisa le mo meditso la bone ka tseno mme ke la bone wala pele go dinge ya mphalane ke kgwedi entsha cha cha cha miheta bane mba ese kadile mba mba ki October November December jole tsa bonnete ba hore he lo wena o tlo utlwa halo o tlo bona halo re o mafolofolo na ka lebitso ke le mmawela Top Top FM ke la bone tlempitse top la ma 7 re feletse re le TLB
3: ba mme mo tla dumela hle dumela so tsola ke the bundle of joy purupotlwana tsebeletseng e kholo ya le sedi FM and I can drive time e tuka malaka ba ke la bona ka jeno go di udimo go di mphalane hlola letsatsi le leleng go di ya transporto kwa Africa boro re tla di utlwa taba tsa teng ha le nane o lentse letsa ma wa tseba ka la bona tsena ke a money manager re bua di chelete re apotolo wa re shebe di taba tsa bohlokwa tsa manang le thuto ntleng tsa di chelete mamile motle ka tlhompe kgolo le le rato hle ke a tseba wa tswalo ka jene ke tsa tsila o latswalo helang happy birthday ke bona mamwane e papa di kgolo ya bafana bafana o tembongane tshabalala o tla re fa di ntlhatsa teng o tla re fa di taba tse felletseng tsa papa di hubane re mmele re motshepa mshengwe
4: ke le buile bundle of joy ke le bua le wena topi topi mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ho hle mo mametsengwe le teng re tlokopana ka dipapadi kwa no re ya thella mme re qala mane metsotso nya mashoma mararo ka mara hora ya boraro ibe re ya gutla ho mashoma mararo ka mara hora ya bone pele ke dikwala ho mashoma mararo ka mara hora ya bohlano dingata tso go sala sentsona jolo ka ngwana mme a sa buile ka tshaba sepheto sa tse ba petswing le hore ke di finge tse o lokelang ho di tseba wena ya ratang dipapadi dumela
0: lena no ke la riatella afternoon drive show
5: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mo somo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form re tsebeletso sa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala o ruma tla ho hlaka pa ba tlo hlaya ba tsikire
6: o so hla ho bona le ntho le timona mono o so wa le ba kai ho ena ntsa ga 8 se ha se ho sha mosebetsing se ho sha ba re mo jona o tshwana ntse sa iketse
5: mo thabo tsiba ba ke ha o se nna le mmutsi ho tsha ba ba ke tlo
6: ba sale
5: wa makalo so tsa tsiso bo ngati ha o bua ka o ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: Rona re ba ha modise re ithatela di dilo tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse di tebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tselo ka rona ba ha mo dise how bula Standard Bank my mo account ka jeno Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
1: ho ba sebedisi bohle ba mmila bakganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.

0: hot money a tshwereng sharp o dula ka mane kaina United States of America me ho bona la ro aphila
1: wa America no
0: no wa aphila ka mo
1: ya lo mnate mnate hala na bu
0: hi tila
1: sa mo jang ke
0: sa bu sa bu
1: khutla TLP ke la bone
0: ke la bone
1: ke la bone
0: ke throwback Thursday
1: ha ke tlo kwana ke fumana ke kopana le lebo sekgobela next time bo kwana ke kopana le lebo mshapa ka hug are mo bana ne ke le mametse ba fetu mamela danko ar danko kirleza ar danko wa fetu kilutwile kilutwile
0: bana le boa
1: ha o lebza
0: le boa
1: lebza
0: botsa ho le bo ya ho le bo ga le
1: bo
0: ke khodi ya mphalane na me jolo ka ha wile wa utlwa tibla o boletsa re go yena Africa bro kwa re tlawe ile go ya dipalangwang empa he le fatseng ka mphara go yena e tlhoile jalo ele mental health awareness month
1: wa tsama mamedi ka di 10 tsa go yena mphalane tlabeletsa tshile le holo le o ka lona re buang ha holo ka mental health fela go di ka ofela ho tlwa ka jeno ke ona fela hore re hopotse mo di taba le go thatsana ka taba tsa mental health ke ne ke re ka go kokela top la ma 7 hona le mongwa ha ke batla go mitsa celebrity ke mongwa ba lwane di ba bulukuluhi ba basadi kwa Africa borwa ke mone maoba ke la bone ka jeno ke mone la bobedi TikTokong alla ka sehloho a hle a le ka o hlalosetsa setshaba hore ke mothana le bothata ba mahloko wa kelello di nthontse a fitileng ho tsona mme pa le ha ine le bohloko haholo batho ba bangata ba ile batho ba re wa tseba ha o hlalela puaneng o llatse ho marandrang a dikgokahano o a re ruta hore re skebe ra shwella ka hare re bue ka dinthotse re hatellang menahanong ya rona le maikutlong a rona ei fela kgatsile ka o tlise batho ba bangata bohloko ba ne ine le kgatlela pele a bulela setshaba re skela mpona ke lwana ke ya kwana le kwana ke lwanela bolokolohi ba basadi ke lwanela dintho tse ngata ho buima ka hare ho nna
0: mme o sa le ho yona yo gaisela kona le gatiso engwe ya video e ntse ona ke mme wa lamo mme o ngotse tshe yena na bua ka lenyalo mme ke ratile se Jackie Phamotse a se buileng Jackie Phamotse la commenta mono ho video eno ya ba o hlokomedisa mmeno hore wa tseba keng e bang o sa nkelle hloho go ba boemo bona ha wa fihla ho bona fela nako tse ding ke di trauma tse leng ho fitile ho tsona tse o etsang hore o iphumana le boemo bona jwale e bang ele go ntse o batla go dula mo o tlo iphumana o lla tsena mehlaena fela nka gato re mona ba ke la ha fela nka gato ke wena tshwanelang hore anke gato hore o bone gore dinthotsa ha o dialogana fela gona ge tlo dula ge le mona ntse go tsheditse jwalo ka batho beleng hore bona gatise na video bana ha e gatlisi yona go hampela
1: kana ka nngwe mohlomong o meta pele betseng thabo ke motho nyana ya nan le ho lofa ke motho nyana ya nan le hore mosebetsing o dochitse gore ke motho nyana ya tsa ndi ntho tse sa tlameng o etswa ke motho ya sebetsang kana ke ngore gothaletsa hore pelong ka bohato ba re ka o leleka ke o etsang a go dulele yena fatshe ngwana ha o ka tlung ke ngwana dulang a ikwalletse ka kamoreng ya sa tsoqeng mme ya o tena ntho hore wena re dutse ka mona wena o dutse ka mo pelo mo omanya o mo lwantsha dula le yena fatshe le ke o sheba hore na ebe bothata bo hokae dingata mihlale re ka yetsang ga tsida ka jolo ka batho badulang runa ntho engwe lengwe re tatile mo ba nengwe tsatsi hai ha tlotseleng a tlotseleng ha te motho ke cry for help ona le ntho a llelang ona le bothata bo a leng ka gare go bo
0: tabena khaitsela ka e botlhokwa haholo mme e huso ha ke nahane ho ne ho ka balento e re bitsang ka hore ke mental health awareness e ba ngono sna bothata bo ileng ba bona mahloko a kelelo ke mahloko a sankelo ntlong haholo mme o fumana hore ho be we se kgobo ho ona jwale mekgatlo e tshwana le ya WHO ke mekgatlo leng hore e tlisa ntwe na hore e bontsha tsoge ha ha tsone lebe se khobo ke ntwe tsone la ngore bile re beka ho dimo ka ofitisisa ho baneng hangata ha o tshe o tabola ke lifula pelo ka pa o tabola ke lifula tsokeng hwa tsho ge ga tsho ha o tshe lifula tsokeng fela ha o tshe motho na le bothata ba bohloko ba kelelo ke bane mo ile ngore tloe be ya o tina ba jalo ba nentse tjena o tshe ai wa iketsisa a thiki tsona ntse re tshwanela hore di beka se hlohong ho ba boholo bana ka go sabedisa kelelo ge le batho
1: ke nete top la ma 7 ke nete ga itse raka na kwa ngo fumane motho a etsa phoso e lengwe hangata me re ketella re mo fella pele hore nka se ghalmeleng thong e lengwe hangata ho batla hore ke re shebe ka ihloleleng mohlomong ke coping mechanism mohlomong ke tsela ya ha ya hore ha ke ikutlwa je ha ke etsa nthwe la ha ba sa irate ke ikutlwa bete
0: kapa ke fumana attention
1: ke ke fumana attention ha ke etsa jwa ke thaba le lebo le bongani hashtag TLB for the city of fama drive Tory Lanez say baby do it baby

0: Black Coffee Alicia Keys o Lesedia Family Drive in Come On le shoma le motse betlano fela betsotso ra re libele ho reng ya bone
1: e kopanya KG ho e
0: bine
1: in Come On
0: are mujhe sa chalta rent
1: wo wo over ke hashtag money manager
2: moifo top la ma 7 bandle le mono le bongzito na ke ka ba le yona insurance koloi ya ka ya cha koloi ke ne ke dula mola Beverly Hills sa khutla mosebetsi ka thola koloi chile ba tla ba tsa ntho tsa bona ba dietsa ntho tsa bona ka ofela ha ba tla me aba jwale ba qetelle ba se ba inkile ba itse mola ba re SMD ha ba khutla mona ba re ke nna chisitse koloi ya ka ya sebetse ha taba ya teng ho ba di tse qetellong di lawyer le tsona tsa ska ngisebeletsa tsa ngomela di ombudsman ha hona ntwe lenya loka next me for bala ntwa ka tlase ke insurance thank you me for thabo a tshotetse
0: yo close
3: thabo le bo dumela le nwe di second that demletsane ka mona ka melody ai batho bana ba di policy bana ba ropa bana ba nrope hampe ka le moseseng bankisa policy ka phone bana ba phone la batho ba ka general policy ya bona yeo bang hulela dilemo tse hlano ka ofelantse bang hulela chalet ha ke thola ngwana bo bedi ke lo etsa extension ka ba mplela go no ha ke hlae system ini empa chalet ya ka bana ba inkile ai ba ropa batho ba thank you
4: ke melang thabo le lebo le kae nang ke le ka joina insurance one se di legale ka patala go bo ma 7 years itse mo mosebetsi o fela nteng ke ba founela kere ke kopa le khansele go ba jwale ha ke sa kgona go patala ke ha bana ba etse ka ha ba utlwi go sane ke bua le lebo go sane ke bua le thibos ka nako ha ona mohlang ikileng ka ba le gore ba nsebeletse ha ke so sejeletse next mo ke tla re mohlompi ba re ka ba nsebeletsa ya ba ntse ke ba kolota ha ke so sejeletse ke laba ka tšhentšha account gore ke phomole boetse ka nne ba hula tšhelete yaka ke a leboa ke motlhoka lebitso thabo le lebo
5: thibose lausi lebo dumela bana beso le bua le justice ka moka Randfontein ha ye ke Qwaqwa Fulata ngwana metape inshorense e thata ke gopola ke qeta go reka koloi ka thole accident e le gone ke kgabile nthongwe le ngwe koloi go tswa le mabiding di-fastere petrole ka thola kotsi e le ga ba fiisa sebakeng sa kotsi ke a ba jwetsa go etsagetseng bona ba njwetsa ntho eno ka ne ba le teng wa tsaya ke la ka sokola le go patala kolo motho eno ne ke e chaisitse mare he ke la ka e patala ka ditumelano tsa ka le ntate enonono ka ba ka qete ka lokisa kolo ya ka ya ba ke tswile inshorense tanko
6: gepenne kae bana ba mmagetan le ka HLB yo ngwana mme gona o na le inshorense nngwe ene a bua ka e patala ngwana mme a e patala gone ebile re nana motlho mongwe ga o thotse like ngwana a tlae a tlhokofetse like ba o fa matshedisonyana ngwana mme ao ya ba ga ona matshediso ba ge gona bana betso a rena matshediso go ngwana a tlang a kgathetse ngwana mme ga ba ka thusa ke mmošaga mmošaga ga e le gore o moimana ngwana o tla kgathetse ngwana mme ba o tshedisa ka lebokitsinyana di-flowersenyana mosebetsi wa phethala ngwana mme le matshediso go a o nyenyananyana ba o neletsa dimmošage mona ngwana mme a ke a leboa bana mme chelb ke a le rata man skim sam
7: ke spina zonke price drops ya Hollywood o ka hapa seabo sa 2.5 million rand le meputso betšha ka 2 ranta ka go feta dipapading tse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o molomong labobedi le labone go tloga ka 12:30 motshehare go fitlhela ka 10:30 bosigo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
8: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Kapane bo ke rona mohlomong ba sa utlwisiseng ditumellano tse re kenang ho tsona le beng ba di-insurance. Kapa ke rona ba sa baleng melae e mesesane.
1: Ke nana ko se baleng melae e mesesane bothata ga itse da motho. Fela hape le ho potlakela o tekena. Boholo ba rona motho ha o thabile o tekena fela o sa bala. Jwale ke nahana bothata ke bona bo ba hore ha re a bala, mme ha o thusa ena mona ntate ebileng re sebe re o fa le time ya mahala, o na le lebenkele le ne ke le ho lona, mme e mong wa ma 2000 fela wa mmala o mosweu o na fuwa kontraka ya phone, mme ya ba mono tsa ena mona wa bona motho ona o mpotlakisisa re a ka tatela o saena, and also ke batla ho sheba hore na ena if italiane ka bolinna jole ke nana ha re kgone ho bapisa rona re bapisa ha o tfela ebile go fa le ntho le drink ya mahala ha o qeta o saena o sontso o saena o re whatever
0: right mme ha re utlwe he hona le motho ya di badile ntho tsena ka ofela ya di tlusisang fela ontsa sathala
1: o mo yeng khotso
9: go
1: tsela ka ene dim
9: se teng mwana yesu man se so sa lona se se tla go lobana ma ditate
10: re lebo
9: abditawo lwana ausile bo ke na le insurance ke teng ka e joina ke a gola ka e sebeletsa ke gola di mo tsika fetang le sh ma le shome le metsolo mo insurance ha o ka roba la spetlele ba ofa sekete sa di ranta for 24 hours ka 2020 ya ba ke le mala ke le mosebetsi ya ba ke lo roba la spetlele ka the lucky hunana le tsepetene ke na le tsona le mme ona na le a hae ka roba la spetlele mo matsatsi a le show eh ke mathetse ka bakatela ka baka la hlala tong bana ba ai ka ba la ke ka hore ho nona le engwe le le mme ana entse ya lo ria ya gona o patala ka la hlala tong ye mo yena ka ra tshiki ha ke sa tsaba gore ke tlamai diseng ha di shore se tsona ka nnete eh ke mathata bana ba se o tsoga
0: o le go bala ba tswa spetlele skete ho ha
9: se ke te ho ha ke tshole le peni ngwane o tita ho le peni ngwane so ya wa ke le le bona le jana ke se ke tshwe ke ratse ke tse le shume tse le ba se wa diphokotetsi wa
0: yo pepi ntate pepi ngwane
9: thank you tabu tabu ke le wina ho le bana ba se ke rata ho
0: lo ah re ite bohela ngwane so re le bona
9: thank you man
0: thank you
1: ma yang khotsa
11: yo tolo
1: le ganda de
11: la lo
0: la wa
11: nawe eh tibo sa tabalo na le go mona se ga se ga ne do a tswa a tswa no go ka ha ka fosa go ye one fera sa patala go ye one fera a gona o fone la ka pele mare mo la o na le bothata ba gona o fone la ka pele ke ntlo la ka tina lo ipotsa yona e eh o le nna ke le tsasi ba la teng tibo se
0: askis mo ne se utla
11: eh
0: thank you abuti
11: Hello.
0: Hey, ngwana motheo. Hey, la bo.
11: Ngwana motheo. Hey, la tlo.
0: Thank you ntate.
1: O mayang khatsa.
12: Let's go my darling Timothy.
1: Thoga my darling.
12: Ngwana me ne ba keng ka cellphone go jwetse. Ba ka ba neng ke tla patala 150 ka kgwedi. Ke tla thola data bus bula motheo. Go tsinti ke mang se phone yo no ya la hle. Ha se ke ya bampa ditoko go na phone no but bampa tsa dia bida biti bampa tsa di police tei ka mata o fitile hona jwale ka ene no mo ba tlo di tsampa ka ka phone cash
0: fela toko mane tse ba neng ba di batla ola gona dikopanya tsona thora
12: ke ba tsile tibo so le ke ba ka bo ka police station ka lo bule tsi bampa tsa dia bida biti go na me ke ka ka koma ke tsama le bo ma tri be ke le ka tsi ke tsai
0: ao thora
12: ka nne ta modimo
0: pe phihletho ona jwa le o dinga cash
12: a ngwana me ke inkela di podi tsena ke sana ba thata ba kunitse nkang hantle
0: ba ba ithora
1: a re di podi ba e khotsa
13: hello
1: ma
13: nana ke re ke na ke le policy ya go bea chelete no ba ntle le date ya gore ka date e fellang e fella ka date mang ha date e fitla ke re kilo ba ka chelete mo ke have
0: ba mela phone
13: ba batla di contract tsa ka tsa sa mokare motho o na ngo di supporta amsa di contract
0: eh
13: ya ba tshelta ka ntse mi temo
0: le hana jwa
13: le hana jwa
0: jo tselo tlo tsa jwa
13: a ke tsebo go ke etse jwa nyano ne ke na nne gore head office ya bona ha nka ikitsa Cape Town ke head office ke mo batla ntusa teng
0: ka khiso ke kopa go ke dinomoro tsa mme go ke dinomoro tsa mme re gona re be ke tlang ha re tsentsetsa ntwe na pele re bona case ya mme e kgethile o go ke dinomoro tsa mme tsala re le mo mo ke ka khiso o ra tsha
1: o mo eng khotsa mo eng khotsa hello
10: Hey, Lebra.
1: Liga ngwane so.
10: Ke le kae?
1: Rishab.
10: Rishab. A ke tlo Lebra. E ha le bua ka di insurance ka pa le di tracker le tsona di demo mo ka pa ke insurance fe.
0: E ntate ke le ona ke re ke insurance. A ke re le ona o apatala hore ba o thuse.
10: Ei.
0: Ei, ke na uyo.
10: Ei. Lebra le thapo.
0: Ei.
10: Pata le tracker re join handle. Okay. Ke na tsa dilim. Ha ke tsala o join. Next Saturday bo go le e kentse tracker from the dealer ya dealer ha ke etse ebe ke nka kolo ina ka tiba dealer nge kentse tracker e sentse tracker ke fihle ke ga re nna kenye tracker ha ke nya tracker okay matle ka fine okay ntwe di right hona le mo ho bua mane melenyana minyenyana ena ho the ha kolo ya ka lahlega mme ya ske ya thola ga tla patala kolo ya hao gona ga le tracker in full okay so ke joe ke joe ne ntwe di etse ha nna go ntse ya man battery ya kolo e ntse iwa mahlaena ke impotse re ke ima ke tsama ke lo sheba ka pele ka bona ke thola gona le tracker tse pele ke kope gore ho ntshuwe tracker e bo because di pele yana ke tsona tse di yang pele okay onkwe nako se ka ba yang kuba ena engwa ke ga ke tse ba ke patalla ke nata but ke ntshetse yona nna ke tshemole di thapo ke be ka thuko then ke sala ka yaka e ke ke e jentsweng e ke tse ba o etsa le go kolo e la hle e bi ga ya la hle ya itsa ke tswa ka e ka e ka thola kolo ya iyo founele tracker tracker ke nna yona ke tswa mabenkeleng a fitla kolo ya iyo okay inkweneng a ntwe ka 30 minutes ho isa a wenkeng ya ke hlaha ke tsebele nna ke hlaha ke tsile ke tswa ka mabenkeleng a sa le a ngwana mme e la ba ntho mwe telele track ha e thole koloi e ga me ke bling wa ka re ke ntse ya nya dila e ne se ya ka nna ke patala ena ya lona
0: hmm
10: e ya lona ba neng e sa thole ntho e sa thole chalet e sa thole koloi ne le ntse wa isana di malgilo ye wa isana e la bantho mo etirelo na bana mme ka ka qena ke mle ke ga ya tloela ya luka ka magao se ke ntse se ke ngala kwala se ke thuswa ka ke thuswa ke batho ba ba mara ha le jene se betse je
0: ya ba ya no
10: na ke tsa mara ka maga dilemo bana bana
0: yo yo yo no mwana re le bua fela ho le wa fumana thuso empa hona le thuto engwe ke bona hona le hona le ntwe ke ithutang yona tabeng ena ya hao ene batho ba bangata ke dumela re ba ithuta yona boholo ba rona ha re o tsebe molao o mosesane o reng tracker e ka nna ya jarabu ikarabelo ha ile re ha e fumane kolo ya hao ke molao o tshwantseng re o bale re o batlisise hore na ya ka itshojwalo ka pa ya lebu ha itshojwalo ka pa ya mang ho ba nona le batho ba bang itshojwalo fela ntse sa tsebile ka je
10: ee dona le tshu ho na le tsa tshu
0: tsantsi re
10: bona le tlo ga di etse ho na le tlo ga a e ke jwe ne no ona jwale ha ina yona ntino
0: mwana so re le bo
10: bona ba go tla ga nka bikagabelo ba go tla thola kolo ya
0: re le bo mwana
10: le bo thank you
0: thank you wa uka ba o na ntsetsang yana ka mantswa ma yena ba e kentsene e tshwarele diteka e re le na ntsha ya yena ya ska hlola ya ifumana bo itshwareletso mo itshwarele diteng
1: hey hala
0: no ba le ona be ke tlang e batla gishela
1: tloka tloka bua ka yona ba ne bo hloka holo o tshwanela ba o tsebile le hang ka kolo ena ngena le track e ding jale mo be di 100 mahlo ga ke ya bone ditaba tsa go bona di palwa ke sebuhudi mosiwa tswe

0: Jenna Jackson o le Serie FM ne biso fela ka damn baby ke le biso la pina re le bula ho le fela mosi wa tshweu ka ditabatseno tsa hora ya bona mogatlhalo kwa bobedi wa drive time tuka malakabe re khutlana sa rona sa se ikokotlhele mpapele re ya re topla ma 7 hours jo re lo bua kang
1: re bua ka English paper 3

Ke le bula holo thabo mamedi dumela le foki sinye wenge ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa sepolesa ya khinena kwana mosebetsi nga Shadraka Sibiya le buleletse le gotla la dinyewe la magistrata wa Renberg hore ha lokela ho lokollwa ka beili ka lebaka la hore hona le kgonagalo e kgolo ya hore a ka nna ntsha baqosi kotsi. Sena se tlhaeletse letsatsing la bobedi la kopo ya haya beili bejana ka jeno. Sibiya o tshwere bekeng e e fetileng ka diqoso tsa peto ho eba ka batho le go kgothaletsa ngwanana ya dilemo di le 16 ho kena diketsong tsa thobalano. Ho boetswe

0: That line tell legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetse, ho tshwara ntle le molato. Le tse ding tsengata. Maqwetha rona, amalala la o tso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sekgorane Entertainment and Projects, mmoho le Lesedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bo. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Computicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
2: All White ready?
3: Ha ngwana mme e sentse le ready.
2: All White ready?
3: E sentse le ready.
2: E ring All White mo ngwane. E
3: sumuriri, manala. Ready, ready.
2: Nna ke batla ho itsa ba fosa.
3: Vuna.
2: Ndate
3: ntweka mono ha ke batle letho.
2: Tlabekile mo half past 10.
3: Ha ke batle letho.
2: Ne ke na le lucky se gobela mo bana ge mona. Ka half past 10 o bo le mona hona le mo lo dula teng jwa le ke lo dula sebakeng se kgethile.
3: Mm. Wa ya nna ntwe nhlolang ka sebaka se kgethileng ke. Wa bona ha ke se ke kene hantle. Moyeng. Ha ke hloke sebaka se kgethileng. Ke be se ke lla fela so sinyeile. Jwa ke ipatla ka ga batho mo se nang tsa njalo.
2: Ke se ratelang ke ya mo ba ne ke itse ba ke re ke motho nyana mo ntho ya ka ka speed. Ya le la ke batla ho trend. Sina sa ntse jwa mo thabo 6 a TV.
3: Le bakai. Ena re ka buza. Le tsheleng re le bakai bo.
2: Happy birthday ke so manando. Ei wala ke so manando ra ka le kopa ba fetu. Ai le ka sitse jwalo. Ke
3: ra Happy birthday ke so.
2: Manando go tlepile. Bu ya ga ska le tsa jwalo. Le bra o ba ke upa ma. Ei bra upa ka botsa mo tsi mona WhatsApp ngale se FM. A re ke kopa o bu ka nna thawe. Ke upa ma. Ke bra upa. Upa wa le khosi. Upa mlapo wa le khosi. Go ne bile o rometse le snape sa WhatsApp ngel se. Ah, go pa fela ke bua ka yena WhatsApp ngel se.
3: Ah, nda te go pa hle.
2: Ah, ntate. Ke ba ba mini ba mona. A re khutla fela kwa no heu last party. A re khutla mo last party. Ke na le tsepa re tuka etla petala tsa tsileli. One day.
4: Le bulitibos. Horriatella!

0: Romela di vote tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala kapa ka X kudube hashtag song battle hore ya tella
1: WhatsApp hore ke ho bonolo le shile shile ka botoro ho bofa dieta pedi ha kopana le pedi dintho tse bonolo ebe ho ba dintho tse tsutlanye ka di bonolo le ka ho ganna koloi ho thatolla di earphone lo mina dilakane ebe happy ho be le dintho tse etsang ho dintho tse thata di nolofale jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao ho theha lebenkele la online ho bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya hao tsena tsohle le tse ding tse ngata mothining o le mong wa karete lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditjhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane ho na le melawana le dipehelo
2: Mathata a molao a ka hlahela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, esita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano. Ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Momamedi, morethetho wa mmino ke oo, ho riatella Afternoon Drive Show.

0: bone ke tshutsene
1: a o ke mehala
0: mo me di tlo ho re nke mohala wa hao ntse tsela pelwa e utlapile
2: Oh, no, I get him. Mame ga tsaka tsaka ga
1: o le seleng ka kabolo ding ka kabolo
0: a na mo buye ka bolo he bathong o boe khotsa
2: letsa letsa
0: liga ga re se
2: au dede
1: thank you bro waka thank you professor
2: hola
1: poza au dede tum tum tum bum
0: o moye khotsa
2: Lebza.
0: Le kae ngwaneso?
2: Re game man, ha mo tlanya no fumana o filo o bolae.
0: Ei.
2: Masambe no no. Wa le mazabani o jobekina o fumana o tlezo.
0: Ah, khona la ka kale bo utlwa.
1: Ba kutla man.
2: Bona o betsa ka khiso o betsa le thabo.
0: Ha ke tlo pala le bona ba fana ba da.
1: Okay, Mazaba.
0: Umay ang kata?
3: Oto, kibala, gisa ko kama ako kulang tekere. Hey, yay! Auteki!
1: Auteki, zipo!
3: Auteki, zipo!
1: Zim. Wala gana! Wala gana!
3: Wala!
1: Tata, wala! Tum.
0: Utala, zunala, ahle. Why you put it up?
1: Hey, my friend!
0: Umay ang kata?
4: Khotse le kae?
0: A tele ga nda dem.
4: Le teng le waka.
0: Eh.
4: Ke a le le bu mathosa.
1: Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa!
0: Wa! Wa!
1: Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! Wa! O na le beke tse 5 o ngopa le se le kenya sundown tso le kenya bolo se le kenya ke ba sadi fela se la tlamoele tlokwana ngwana o khalmele mo mamedi o sano ga nka shebile pina fela tlwela bolo tlwela ba sadi le bani o mo khalmele o kwa hola hola sporti hola kati hola hola sporti
0: ahle yo
1: soya wiki ya nyane soya Swaya wiki.
0: Fela wa
1: Swaya wiki.
0: Ntate o tswa se fanisa ka lebo mathosa. Wa bona? Se ba tsa tswana.
1: O lebo ma.
0: O na re lebo ma we a utwa o hata.
1: Ntate o tsata ka masapo ga wa ke jwa le selebolo. E selebolo.
0: O go masapo tsa ba.
1: Fela, o na hwa muka.
0: Ke ba ba tsa masapo ke.
1: Ola dietse. Ola dietse. Ba tsa munwa no no mutuna. Di funu pozo. Bauk?
0: Mama no kae le ra jwale.
1: Re tswa tse pitse ka tete ba tla potomane phamisa bogo. Ba tla potomane wa bona se sane jwang ke ba tla hagela ka phafaina. Tlokwa. Itise. A pa potomane be putse. Sasa potomane tsena bongane.
0: Bongane.
1: Khale.
0: Bongane.
1: Eh.
0: E ba le nnete ne.
1: Eh.
0: Pina tsa se pedi tsa malefeng.
5: Le bo mathong.
1: I'll take a little bit.
6: A tadi papa di horiatella libongane chabalala
5: o tla loka le bo tla loka ngwane so tla loka
1: ba re ntata re ke ya lelebo a phama ntata re mathos a lo
5: ao
1: hey
5: what that you want
1: that is a ke tsa malelebo ba sa nyolo
5: ao ba da
1: mathos a dula fase
5: ba be ke tsa go tla tsa di papadi ya re kwale ka tsa papadi ya re tla jolo ka tsa papadi ya bolo ya le antle re ke re shebe he hlopa sa mo kotlisi Raymond Mdaga o tsebo ka bona le ka mane Raymond o na le shopping sa machita ka jeno na kotlisa jalo hlopa sa ba ka tla sudile mo tsema shoma mabedi ya le metso e meraro se se bedi tsantle hlopa seno ha se ne se hlola jalo sana ha ya Algeria ka dinthatse tharo we lengwe papadi nye sa tswa ba palo ka mona ka Dr. Petros Molemela Stadium ka mona ka Bloemfontein mine le papadi e mo kotlisi ya neng ba tla hore a hla lukisa hlopa sa sebe hantle ele ha a itukisetsa jalo papadi ya uphunyeletsa bakeng sa under 23 Africa Cup of Nations e batle ba pala kgahlano le sehlopa sa Madagascar kgodinye etlang mme mo kotlisa na ge tshedi papadi tse wa dumelang gore ke tsona tse tla hledilwane ntwa ya gumamela le ho ja diletsa hlajwa ntlhapele diletsa gutla tsa qetella di hapile papadi e o la lojalo hlopa tseo ka bobedi ke bua ka sena sa Africa Bora sa bakatla sa dilemo tse mashoma mabedi ena le metsume raro le sa Algeria sa bakatla sa dilemo tse mashoma mabedi ena le metsume raro di tlo boela di tiana hape papadi nya bobedi ya setswalle e tlo papalla ka mona ka Clermont mafelong ana hore yang hona be ke bile ka maqebelo a ile hantle mo ile ngore le temmone mo go tlisutla nna le ke jwalo sheba hore na e bo sebedisa di papadi di feng mohlomong tse ile ngore ha gona hore sebedisa ka jeno e le hore a lukisa hlopa sena sa hive e le hore sebe malala ala o tswa keng sa di papadi tse hlwahlwa tse o setlong ho di bapala ho kenyelletswa yena ba tlo bapala kgahlano le se hlopa sa Madagascar ho tsa o phunyeletsa bakeng sa under 23 Africa Cup of Nations go di ngetlang hotsa papadi ya cricket mo kapteni wa sehlopa sa Proteas September Bavuma o dumela hore sehlopa se bapetse hantle ho ya ka mo seneng se lebelletse ka teng le totolo la dipapadi tsa ODI tseo e leng hore se di hapile jwalo ka 2-1 ha se ne sekolo ko tshana le sehlopa sa Australia le ho ja se lahletse papadi ya etela e bapetse maobane ka mana ka Porsche de Proteas ba hlotswe ke sehlopa sa Australia ka di ranetse 40 ana le metso supile maobane ile ha ho no sebediswa Duckworth Lewis method ka mora hore papadi e sitiswe ke pula empa dipapadi tse pedi tseo ba di hapileng ka mona ka Jozi le ka mona ka Deben di entse hore ba hapele toto leo la dipapadi tsa ODI kgahlano le hlopha sa Australia Bavuma ore ho ne ho se bonolo empa he o thabile ho ya ka moo ba sebeditseng ka teng e le hore ba be sehlopha sa Africa Borwa ka botle mme ore o tshepa ha ba le malala a laotswe bakeng sa dipapadi tse latelang tse batho di bapala kgahlano le sehlopha sona sena sa Australia tsa teko ebile hore ba kgonne hore ba ikale he e le sehlopha le ho ja bane ba bapala ka tseneng tsa dibapadi tse sa tlwaelang ho bapala e le hore ba tle ba shebe hore ba tla sebetsa jwang tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ya selemo se tlang 2027 ya dipapadi tsena tsa one day ore dipapadi tsohle di ne di hle di thabile ho apara jersey ya sehlopha sa naha le ho ja he ho ne ho na le tse ding tse e leng hore di atisa ho e apara ha tse ding di ne di sa dine di sedi sa khono ya para ka le bakala hore ho nwa di papadi tse matla ka re o se hlopha mona jwale tsena tse leng hore ha di yo di papadi tse le metseng di buletse se geu tsena tse ding me di ne di thabile haholo hore be di khonne wa para jersey ya se hlopha lo se beletsa se hlopha ka bogabane la lo jwalo tlhulene ya hlopha sa Africa bo ra papadi tsena tsa ODI ha ya tla ka taba tse monate jwale ka le mona Tony Dzozi a ile a lemala e leng se hlalosang hore ya ke ke a khona ba teng le totolo la di papadi tsa teko le thagwang ka la robong hona go dingena ya mphalane kgahlano le sona hlopha sena sa Australia o ka opela nako nye fitileng kile ka o tsebisa ha ona le dibapadi tse ding tse le metseng tse kenyeletsang Kagiso Rabada Lungingiti kwena maphaka e ka setana jwalo le Otiniel Bartman dibile ka lo mabedi tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thella se re tla kopana hele tsatsi la osane e le lorna lo le feletse le tembusing bona pakeng tsa hore ya bosupa le hora ya borobedi bana beso ba le kotjela nano la re a thella ke tseo
7: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disoleng tse jwalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 5 kg ya Goldie Kappa Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: hakule bo ho lo tibla moho le wena bongzito mo medisonzo le fela jalo re kena ka mebileng ka kwano ka Johannesburg mehe re di lata ka mane ka Entofis bound ka morao fela ho Jetpack Road ho ne hona le koloi ene nyeme ka ho mmile e tlositswe ha jalo se phalla ha mona tsana se pete pete ka mane ka N3 southbound pe lufta jalo Moore Fontaine road leading here ho ne le koloi ene nyeme ka ho mmile e tlositswe se phalla mona tsana se pete pete rafita ka mono re ka mane ka N1 northbound ka morao ho Rigel Avenue ke mo leng hore ho nona le koloi le teng e meng ka hare ho mbile bile ke lorry e tlositswe ha jwa le se phalla ha mona tsana se pete pete out in 4 is bound pele fetsa jalo a Barbara Road mo lo ka le phelo le tshehadi wa mehile ka mo gana ga kelo hloko ho na le kotsi mo medi e amang jalo makoloi a malwa ke ne go tsoretsa ha kana ka jeno ka re ho ratela traffic ga re bona tsane ha metsotso e le mashume a mabedi a metso mehlano pele re fika ho reng ya bona hashtag ratela traffic
6: Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
8: ke mo tlotloka lotho le dikomo paletse
6: go di sefe yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya sesotho fukotla lebelo fahla lebanta la gao la phologo ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi fm ke molelo
9: tota bonzime mhlabeni ingane zo ba zitsele kanzima awudede lebu awudede ah so befikile osisibendawo olebu mathosa sisto sikanje nabo thibo sintsimi zakudala dedalebu dede endaweni lebu ngihamba nothabo tomzoda ntombi umzulu ngala here smith entawazi
10: Shapa tibo shapa bo shape le yona ina go ya ikinya le boli o shape a ho lo so shape le ina le ya go bole ke na lwa mino shapa tibo shapa me ke tsiko le pentrimo
9: yo le bu o re wa ipuella a hle tibo se ke tsamaya le yena kgetlolena le bo le mo le bontumeng ka tumo le pagise o se go na batla go lebumang o hloleile ha se le sephadi mo shape tibose
10: ah tibose dibong se sa tsavan to sa tsava sephadi le yena that's why sa ka site la tibose wala mafetu a uchu ewe da tibose ufuna no ponzo shape skim
11: wiki Asa ise wiki mo shape akwa shape lebo mo shape ka lebo bathosa
12: Eh tibo sa tsala matsangwane moma tibo sa ikona matsala matsangwane moma and was kamie mel ikona tibo samie tsa gwalo tsamlematsa tibo Isinto kamlana ka petsana re thank you.
13: Musha petavo, musha petivo, so mo ri serieta. Mo ri serieta tivo.

mamedi ha re di pheteletse na tsa ora ya botshelela ka tsi ya mananga le bo emo ba le godimo bo ka lebellwang ho sane ho botoloha le naha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng o tathiba ka mohodi o seng ka bogwa bophirima ntle le mona lodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho bate Mpumalanga o tla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di a dumaka lo felt and of course le Free State lodimo le tla kwaela mme ho phole Northern Cape o tla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di a duma dikarolong tse bohareng. Profenseng ya Western Cape o tla thiba ka mohodi ka borwa bophirima ntle le mona lodimo le tla kwaela mme ho phole ho fitlhela ho futhumala ntle le ka leboya bophirima. Eastern Cape ka go le ka botshabela ya yona ho tla kwaela ka bophirima ntle le mona lodimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka ho futhumale ka leboya. KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi hoseng a dibakeng tse bohareng ntle le mona ho tla kwaela ka go kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a tshedileng a di a duma. Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ke di bone ha mmoho le moifo.

ke lebuile ga golo mosi wa tshweu ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba la matshohlo le sedi FM ka jeno ke la bone khode odimo ya mphalane e hlola fela letsatsi ke khodi ntsha le mo ke se odimo sa kete tsepedi mashoma mabedi le metso etsletseng mo hlopisi wa lona ke mokete monyobo me mo hlaisi wa lona ke rabosana madie ya re laulelang ga so ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke ka mohelombele me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela ha ra dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore South African Social Security Agency le nsasa ka bokhutshwanyane e ipiletsa ho ba mohedi ba dithuso tsa ditšhelete tsa mmuso hore ba seke ba tshoha haeba ba kgethilwe bakeng sa tlhatlhobo. Ha re tse dingape re lekola nyewe e amanang le motlatsi wa mokomishinara wa naha wa sepolesa ya kginnweng nakwana mosebetsing Shadrack Sibiya ka ho buisana le CCB ditabeng tsa molao. Seboka seo maikemisetso a sona e leng ho fedisa tlhekefetso kgahlanong le bana se tswela pele White River Mpumalanga. Tsena moholetse ding ke tsona kwa iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba hore ha o fetwe ho tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela hleng.

0: A mo me di na ke bone yena ya Ronaldo a kena ka nete teng gatiso eno mo e bontshang a kena private jet nya ha yeye a sa kene airport lo emela sefofane se tlatloa ka moga go ga tsetharo a kena private jet nya ha ntwana itse fela e gaitse di ha e America mogwane bileng ka teng ngwane no ha bo yona Olivia a yo bona tsaka nete a ke Elma Aviero Aviero o bona itse ka neta utlwe botlhoko a holo mona mo eleng hore ibile ditlalo dikuma ho tsedintsa dinthotse wa di buileng a itseng batho ba Portugal ha ona letho le letlele batshwanelang ya le wa ipotsa hore na ebang ke le bakala mo kotliso ba nkile qeto hore Christiano ho hanga ke ke bapala o soka tshwaya baladedi na ha phoso na mokwetlisi o itse are maobane ke ile ka tsebisa go tla nna ikwetlise le botlheng papapading ya ka jeno ae gano ke ena mamadi e re ko utlwa maikutlo a o tabeng ena Christiano Ronaldo na e be ka nnete se le nako gona tse tsotlhe tse e tsalang ke ntho o kageng e nepagetse gore Christiano Ronaldo a ka nka qeto ka tsela e wa enkileng ka yona tsatsing la maobane dumelatle re tswela ka etlhe ntate Ntate.
1: Nemli se bo Ronaldo o hopole ntwele nngwe gore bo Ronaldo ba ga tlo se tshaba ga giriaka.
0: Eh.
1: Ba ga tlo gina ha holo se tshaba so ke ga ofela ma kwa bona a bolo a mo ru Portugal. A u di ma Ronaldo hantle. Le yena ka buena. O na le tshelete Ronaldo gore mo tswalwa lo. O kwetlisi gona le taba man ntena e ke ke tsara sela maga taba e teng e tla se tsanya la man ha ke ya ka ye o ga e tibe taba e teng
0: ntate bi sho pa re le buila ho lwa ke re
1: o le buile mam le ke tsa ke mna ke
0: ke le buila ho le ntate ba me di wena o re ke tsela na ke ne po na o re be wa tsama o tsama ka yona tsela e tse ntate bishop ba gona le tsaya nana yana nana le nana ntate bishop go gore mabane o bone go a bontsha gore no man ke na private jet nya ga ke palame bicycle nna tshege gona le bothata ma medical bicycle go re se ke bua la boemong bono ba haya re so fitle le gona se ka re jo sebidu bua ka bicycle jo lo kae ka re ke phoso go go ona hle a bontsha gore ha na taba le motho dumela ma medi khotsa
2: hey daba
0: Kha itse na motho le kae?
2: Mona ke
0: mona. E tswile na ngwana se ke bua le mang o kae?
2: Ke bua le ntate le tie ka Western Area bidibidi.
0: Ntate le tie Western Area.
2: Bidibidi re ke pe go bula le ngwana se. Mantse a teng a reng no one is bigger than the game. Ronaldo ha mo go tlisa ngile qete ya hore a sa bona boleng ba hae. A mohele di legend di lenne ta feta di na hente di bo magadona ba feta na go bona ya feta a e tsile na a ile na go ha e tsile mwana nne a pele o tefela bana ba ba
0: tla re ke botse handad wena ho ya ka tshebo ya hao le ka mogomo boneng ka teng le papadi ntsa mohopo le fatshe o tshoise le nako o re le jwale a wa ka hlamoela ga ntate tsa maolo dula fatshe ho fedile ka national team
2: Now I can not give you one aldo last or a fella Kalinana. It's in pilot Tabela. My young Hatting and other DVD has about him. We entered our high who to me. One of the private jet, you entered our high. Has about another money. That's a lot.
0: Hello, my good hand. That's a killer. We look
2: at
0: Le jola ga re tike ba ikutlo ha ba be di dumela tle o qetela khoso.
3: Mmaru la go hlomphile mesedini.
0: Abuti.
3: O bua le madoda ke mona ba di fetla. Mmarona taba ya Cristiano. Bo nete go ya ka mo a tsama ile ka teng. Le ha o ka ba thathwa tse e joang ka pa ba o na le bolakedi bo joang ka pa di sponsor a tse joang. O if a ona mekgwa e itseng ge sa kgotsofatse mokwetlisi go nnete ga motla ya e go na ditšhelete empa se ka qetela gampe qetela ka tselentle re tsebo etsetsa lefewele le o sane o tloba mokwetlisi wa naga mme ga o le sefelwana pelwana tjena le ga o ka ba mokwetlisi pelo e tloba go tshwenya le o dibapadi tsago kore o keke wa thabela dibapadi tsago mme ga o sa go tsa ira tsa mosebetsi empa ke se fela la pelo o mmona le lebaleng gore Cristiano a o tsedi ka rapelo ya ga ya ba ne bola e ka o yena a le ara le bala gore o reng ba bona matswana a la sang gore bo bona motšhono ke se fela la pelo o nna le phoso o tlamela a lukiswe pelo o nna le mo a tlamela a lukiswe ke ra di tshelete o nna le ntwe mlungu jo ka re o la palami private jet ya ka bo yena a ikela mo a ikelang empa go na le ntho a tsamaya a lokise o na le phoso ka yena Cristiano ka bokhutshwanyane ke re mekgwa ya a nnetle marona o tsamaela ka tsele sentle ka nnete a ke tsebe kapa na ya bona e reng ka sewa sentseng kapa ba tla supa mokwetlisi kapa jwang mme bonneteng Cristiano o tsamaele ka mokgwa o sa thabiseng ke a leboa marona.
0: Ga itse ra motho le buila go lona ngwaneso re tla tswantse re beile ditlhobane le jwa le ke tabentseng e tswela pele o itse ya re mo president le federation ya bolo o tla meile a kopane le bona pele hang a sa ile a qeta he le bona a re lona barati ba tshetsi ba ka le lona ntse ke tlo le tsebisa hantle ntle go etsa etseng ha ka mona mokwetlisi a re ha o letho nna ke ile ka nka qeto ba le o tsoga ga ra no sa grempile o fedile ha ke se tsena ka khutse
4: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamo la diketekete tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamo na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Papadi ho le CDFM. Tabiso motlong.

0: ke mona Silas
1: me existo
0: wa tsiba mona ke le ka hlokomela re motsatsing wa seta mona re le ka batla re kwaketsana ka mangotso ka le mushane eso ke itse a khona ke kwa le melato ya ka mang ga e sa fella empa he mona ke tla bona ke gutla hape sona ka nako e sa fediseng
1: teng fela max mona ke lebele go mphešhete ka letsoa gobane o sa e kenya bankeng mona ke tle ke kgone e bona wa ke yone
0: ee mona butlelwe
1: empa ke tsele nepaetseng ena ke re mama
0: e mona Silas tšhelete ke ena tlhemon wa e bona
1: ke bokane
0: ke 25,000 jale ke a o tshepisa mogotsoto kgwedi ena e tla kena le pele e fela monna ke tlabe ke kwala mokitlane wa ka
1: a emexiste ngwana monna ka nnete ke lebogela botshepei ba gago
0: a semo
1: fela le ga o entse phoso jalo monna ke tsena gago e bontsha gore o santse o batla go tlhompa kgwebo ena ya rona monna e re kenyetsang papa ya bana
0: selase gagolo wenang fotho wa tseba keng ga ke batle ntlhele e tlo thuthetsa dikamano tsa rona
1: existo monna ko mpolelelo ga o ka mogolo gago ka ofela ona mona o patela mokitlane le wa gago o tlo o phela le ba monna ga kgwedi bona a ke bua tsene gobane ke a tsebana le bana ga ke mobe gakane
0: mona botle o leka go ntemosang jwa le monna mogotsi nka tšhelete ke
1: yo
0: wena sa go fela ko mpha resiti ke tekene gore ke o file tšhelete e na letsogong
1: Silas eeaeisto nna o tseba gante ntho o etsang
0: banna
1: ga ke botse gampe mexisto
0: tlhe monna Silas ya kotlwelele ntho tse ngata le wena tlhe monna mphe resiti fela Silas ke monna go mpona ke le tsena monna ke tla bona gore na ke etsang go ya le kgwedi ena
1: empa monna ke tshepe fela gore ilo a kgona go buisana le lerato ka tabena
0: tlhemonaaala
1: diatatla o dumetse o sa mexis
0: mona lerato ke kedigagola a gopha ka nex wena
1: ke naane felaere o tlatla monatšhelete monnaka e mosadi ao e mona batsaya basadi ba buanete fela bona re ba tshabatsewa
0: motseba ke dikopo bona empaakeile go bua le ena theotse maikutlo o isitse gante
1: o gonne yone ebileke tla botsa o gonne wa
0: wena e ka re o kgonne go utlwisisa bothata ba ka ka tung ka mane monna ebele ne ona ka tlholwa ke wa tseba le nna mona ke kgonne go bua le ena mošao
1: lebele nate wena o leeaaaongwana
0: monnaena e fela fela mon ntho tsa gona di a
1: kopanasa kwano ga tšhelete ne ke bona ke
0: tsaofele
1: re city ka pelenyana mo empa jale o itse ke 25 ake
0: e ke 25
1: batla re kamana re batla reba seka ba motlongeoeisterelo bala
2: o fumana email ke go thwe re kolota sepetlele le dingaka kao fela tse neng di tlhatlhoba ngwana mo banyana mona
3: jale ka nnete ke eng e ka reng ya o makatsa mo
2: hela wena e ka o gantletse ga o makale
3: a kere ke wena neng a isitse ngwana sepetlele he
2: ee
3: ebile wa ba batla gore a etswe diteko tsena kao
2: ke a
3: tsebasebati
2: empa gobaneng ke tlameya go patala 90,000 kao fela ka nnete medical aid o le teng motlhomong go ja go ne o tswe ke patale 10,000 gobane mo na le maane re a tseba gore di-medical aid ka nnete go na le mo di sa finyeleleng teng jwale ena yona e se le 100% mos
3: ae ka wa tseyaeaa
2: e ketle pele ke lebetseng he nkgopotsege wena
3: nnagale ke ntshitse ngwanenwa le mmae medical aiding wa rona ba lelapa
2: what
3: ea ke ka ga o fumanang bile ya spetle e le godimo kaka
2: sepatisepatisepati o nka gantle wena ka tlhong ka
3: moo
2: ya gao enka gantle o etsa jwang ntho e jalo o etsa jwa keng e ka o motho a tlhokang boikarabelo tena ma how can mare o etsetsang tho e jwang

0: Butle jole ha o phamisa maikutlo ha kana kana o phamisetsa le lentse ke ntwe jwa nyeo. He? Hona ha o batla ho nkometsa ke le tala tse fani ho etsa la eng? A ja ke wena itse nkilo ntsha ngwana ye o le mmae ka ka ka o panya ha le ihlome dikaiti.
1: Ke ka ba ndi ka o batla ho ntlhantsa wena. Ke a tanya nna. He? Ho tlo re ke bo ke re ho wena o ntse ngwana mo ke mo tsekisang.
0: Hey fani. Ke wena neng are o batla ho ruta modie ho phela le batho
1: ke batla ho ruta nka tla ruta modie ho phela le batho ka bophelo ba ngwana ka kiatlanya hey wena hey si ke batla ho tshebe hantle o se ka ho nketsa ntho e tla weng wena mo ona man o bapala game e kotsi ya holo sipata o bapala ka bophelo ba ngwana ka mo ona wena man man go we yenteng ha se yona o batla hore ke jana si ena ya hao yena le modie ntwanyana tsena tsa lona tse that is why o ile wa nka qeto ya hore wena o ntse modie ntho o montsha le ngwana o nka han
0: butle wa tsa wa le bala o ke nana o thiba ka ga ntwe ka ofela ka dino o jana ka bohali ha se ka batla ho yetsa ntwe jwalo he Mbatho nka se ka tlotlwa mo na fela ka lontsha ngwana medical 18 o kisa laelwa ko wena ko wena itseng ke lontsha ngwana eno
1: ka tla bua ntho e jwalo jwang ntso puta wena man wa bona le hanga qabana le modie jwang ka pa jwang ha hona mohlang ke tlo baba lang ka nete diketo ka bophelo ba ngwana ka that one I will never do o mbolela nonsense so mo sipad ke o batla o mbolela ngwana o batla o bona ngwana eno wa ka shwile
0: o go jwalo
1: ke a botsa
0: o go jwalo Watsa kudula go khalmela ntwana ha ona kona ka ofela o be sa lontso ntlhekefetsa ho batla o thabisa modie e kana.
1: Oh, ibile o e bona le tlhekefetsa.
0: Ke ga di ntwana ho fa, ya o ka ba ntlhekefetsa ho batla o thabisa modie e kana. Ke go le batla o thabisa modie e kana.
1: Ke thabisa modie e ka bo bona hona jwale tsena hore nna ke tshwara hane le ntwe ka kana.
0: Ha o khwana le nna nna he.
1: Ho mona di jwale nna ke lo ntla di 90,000 for next because of your jealousy fela wena. O lo ntsha modie o montsha le ngwana medical 18. Sa batla hore ke tshole hore why ke ne ke o nyala wena. O yentse nonsense mo na teng o tlotla me a o dumele.
0: O khompuela mantsi o bohloko tse.
1: Ke re o yentse nonsense. No ona jwa le ke Peter, ke re o yentse nonsense. Damn it.
0: Tshwarele.
1: Damn it, tshwarele yai.
0: A baby ska ha le fa tjena.
1: Bye, suka. Damn you.
0: Ska tiri re bua.
1: Bye.

0: Yes. That ringamo. He banna. Hey. Wa dula ka le fifitse o sa khantsi. Mo lapeke.
1: A swa ba spa mekisi.
0: Utswa.
1: O kena ka nako e o letsa molodi ka tlo. E sa le kikokomala ke o emela.
2: Oh, wo wo wo wo wo pele ka mavhle.
0: He banna.
2: O nje mela ka mabaka a file gato. Ha ke ho pole nna lona re le ra dumellana ka hore ke tlo fitla ka nako e itseng a kire.
1: Oh. Re go tsebise he. Ke o emetse hore ke tlo utlwa hore na ke ntho ena hantle yo nketsang yona.
0: Ke o etsang a ke iphitlhela nnana wa letse hela mbanda.
1: O nketsa sephoko mokitsi. O nketsa setsheisa sa motsi ona wa surprise visit.
2: Sephoko. Oh, tonda da wi he ba thule rato. Ke jwa le o nkosang ka yona mosadi.
1: Mokitsi. Ke tswa tropo ka kena ka supermarket eng ka tlatsa trolley tse pedi.
0: Trolley tse pedi?
1: Ha ke fika tiling ke re ke a patala ka re tena ha o ira ha ona tjhelete o se ba ditlhontse o kebileng le tsona moketse ke emisitse lai he ke tlameha ho sia ntho engwe le ngwe gona moo ke tswe ka ga supermarket ke swabile ke sa tshwara le ha e le letswenyana fela la ranta moketse a sa wa gona ka jeno.
3: Okay, ano.
1: Ke botsa.
3: Le ratu. O ntshwarele ne. Ha ka o jwetsa hobane ha ke a tsebe roko ya toropong ka je.
1: Jwang because kgwedi ya hao e fedile ke tshwanetse ke ye toropong.
3: Ke gotse ha ke hane lerato. Empa he ke ile ka tlameha kore ke ilo patala mokitlane wane wa ka o tsebang hantle tjena.
1: Butle. Tlo staraga. Ke batla go utlwisisa ka pele. O nkile tšhelete kaofela ya lelapa wa lo e fa Silase. O rana go tlo o jang kgwedi kaofela ya le bana ka re tlong ka mo. Tlhalosa re tlo ja eng?
2: Se ka mpotsa potso e jalo tlhe lerato.
1: Ke ipotse mang? Ga ke re ke wena ntate wa ka tlong e.
2: Bela mme ga ke re lona le ja di-restauranteng
0: tsa maemo le gona le bana ba ba gago.
2: Nna ga ke na le phofo fela le lebese ke sharp ke lokile. Kgwedi ena ke tlaenka ka sefuba e beile o fela ka nqa.
1: Bana ba ba gao
2: se ka wara ka bana.
1: Moketsi
0: a ke re o tlaya le bona restaurante o ne o ja le bona.
1: Ntate wa tseba moo ke lelapa la sa mannete ga se mantlwane.
0: Wena o nketsa ka omphapapa ka lebese metlhae le metlhae.
1: Ke bua ka bana ba bararo.
0: O tlaya le bona restaurante mme.
4: Baby daddy, ha ke no sentse go hakana ka tlong yaka e le gore ka nnete ke o tena hakana.
5: Ha ke a tenwa ko wena modiei. Ha se ntho eo thweng ke mosadi yaka e. Ha e le motho a tla nkenya ka gare sekoloto o sa tlhokagale. Damn it!
4: Ai
5: kona.
4: Seo tsona ka nnete di se di mphametse haholo ke tsa lelapa ebile ga ke batle o di utlwa tle. Kore ga o qala o kena ka lemati laka bo se ntse o di kwenya.
5: All right, no, it's fine. Ntse ya jwang ngwana.
4: Ba isa isa a tseba ya kgonne go robala motsheare ka morago ke mo fe meriane yane ya gae.
5: Hei wa tseba ke ne ntse ke bua le abuti mo banyana mo abuti o ntse a ementlheng ya gore ka nnete ngwanenwa o kodiswa ke gobane fela ke soka ke mo sebeletsa ka sentse.
4: Ai ke kopa letswe ngwaneng wa ka tleng ka nthutso tsa lona.
5: O batla gore
4: ke kopa ke sekebe ka tlhola ke utlwa o ntse a mataba eo gape wa tseba ke bone ka re wena o batla ko o tshwarise.
5: Take it easy, young lady. Mamela mona my strawberry. Nna ke leka o pholosa bophelo ba ngwana mona wa nkutlwa ha se nako ya gore nna le wena jwale re tlo ngwapana mona mana. A ke re ngwana o tlameha gore a phele a fole.
4: Ya itseng nna ke ngwapana le wena ke mang? He?
5: No.
4: Ke bolelela nnete gore o tlo tsebe ke ikutlwa jwang. Ga o na mo ngwana ka a yang teng. Finish and clear.
5: Re ko jetse wa tsebo wa lebala gore ka nnete ke ile ka hula nna. Makweta aka ke ile ka ba le mogau o wena nkabe ke o amogile ngwane eno ka setlhogo empa ka tloela gobane fela ke tseba gore le wena o motswadi wa gae so se ka batla go qala ntwa le nna ka ona motsotso. You must at least appreciate my efforts.
4: Ga gona efforts tsa gao tse ke tlo di appreciate mona nna ga ke sa batla go dumelela go ba sesebediswa sa gao ntate utlwa. Ga o sampe se o ke o kopileng sona le wena forget ka ntho o ne ntse o e batla
5: ya no lona basadi ba di-rights he e le na le ditokelo gagolo ga ke tseebo go rena re tlo koupa jwang rona banna bana ba gotleng re tseba gore tlhogo ke monna ka
1: tlongeleatafetoladinna
5: let me tell you don't be a stupid mokeyi wa utlwa wa bona ngwana ke eno wa kula mone ke eng o batla ngwana ba ya re sie ka nnete ka baka la bo selfish bona ba gago
1: ga ke netaba le gore mpone ke le selfish kapa ke le stupid
5: nogaaaaa
1: re sie ga re sie ebile nnatlhe ke o jetse ga ya botiwe ga ke a re ke batla ngwana le wena nna ke le ka tena ke motswala gobane wena o nkopile basadi bana kao fela ba o neng o ba etsetsa everything ba o faitse akege jalo o batla o lokisa bophelo ba gago ka nne
5: no ke a e utlwa he ga e le mona ge o fila gore ngwanenwa ka nnete mo yentse o ne o sa batle ke kopa o motlise kwano nna ke mo tlhokomele
1: ke ngwanaka o salang
5: nna
6: modie le fane aiaiai sefeto ke kgaolo e latelang ka moso
7: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849228808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All letsholo lena le tshehetswa ke SABC
8: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swaipa ka extra savings. Ha o rekese sebaka tlhaso dilemo tse 18.

0: try something amazing.
1: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka ba bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang hona le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya o tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 15 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka R38 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang? Heidelberg, Dorobo Eka Borobo Chabela Ho Gauteng, Mo Hurenang Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kapakena Ho SABC Plus App, Kemulelwa.

0: tlase jolo ka dimathi tse di tse tsa le shomela metse medi di mathalele na mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kalanteng ka pa ka ka tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgwa bakeng sa menakwe bo ha ke tsa rona ka otlo wa SABC 2 le SABC Sport o tlo ka hora bo supa o seng holo tse Joburg 10 km le belo le kaile harmate o le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Soweto Mose wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sehlaba sa rona. Kaolang like le lekhumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
2: Right. 086-0803-084 086-0803-084 ke nomora mohala mo kante setsang teng ke kotle gona o na le gao letsatsi ebile le jwang ya go peke ebile e jwang fela he pele re ke na mono e nngwe dintlha tse gore o tshwaretseng tse na neng lena la re mmogo bosong bona ke ena ya boikarabelo ba rona jalo ka setšhaba ga o le jwang re shebile ditamene tseo re na le tsona metseng ya rona jalo-jalo ka o fapana mme re a tseba gore ditamene ke karolo ya ba bophelo ba batho ba bangata metseng e mengata e fapaneng mme go batho ba bang ke dibaka tsa boithabiso go kopana le metshwalle le go tshegetsa dikgwebo tsa legae je go ba bang le ga o le jalo di ama setšhaba ka tsela e e sa lokang gagolo-golo ga o sebediswa jwala ka tsela e e feteletseng ebile e tlhoka boikarabelo me re ke re utlo ka dintwa lerata dikotsi tsa mebileng mo leng hore mo tla bo phatlalatswa dipalopalo tsa dikotsi tsa mebileng boholo ba di percent tseno ke tsa batho ba tlabeng ba ganna ba tauwe re se bile tlhekefetso tsa ka malapeng dikamanong manyalong mathata a malapa le batho ba qetellang ba se ba sena tšhelete ka lebaka la tshebediso e se tla boikarabelo ya jwala. Empa potso ke hore na ebe wena o etsa eng o le moahi mme ha ke batle hore ke hle ke potso na ebe e akaretsang ke re na re etsa eng ke batla ebe taba ya hore a ke lona o ka rola bo a ya ba ahi moahi e mong le e mong ke dumela hore mametse ha jwale o etsa eng jolo ka moahi hore o netefatse hore metsi ya rona e bolokehile hore ditamene le tse teng tse molaong di molaong ebile di tsamaiswa le ka molao jele bosing bona he ke batla ka utlwa maikutlo a hao o le moahi hore na ha re sheba ditamene tseo re nang le tsona na ebe di na le ntshetsopele efe di na le seabo sefe se setle ntshetsopeleng ya setšhaba ntshetsopeleng ya baahi na go na le moo o bona ihle di baka mathata teng mme le beng ba tsona ditamene tsena bareki batswadi setšhaba ka kakaretso re tsa eng ha se re kopane tjena go netefatsa gore boithabiso ga bo fetoge bothata pele re tshwere tabe ena bosung bona etsa bonnete bang gore le wena o karolo ya puisano ena gantle ka morang gore ra e borobong ga e tlabe e fetile ka metsotso e metlhano ke ya omema weso bosung bona re shebile taba ya boikarabelo ba rona jalo ka setšhaba jalo ka baahi re shebile ditamene tseo re nang le tsona metseng ya rona jalo ka go fapana mme ke tshilo kare potso e tafoleng gana bale tjena ga se ya kobo anela tshe re tobile ka ofela empa ke lebisa go wena e mong le e mong ya mametseng gana bale tjena se bile ke batla go nonya maikutlo a gago gore na wena ga o so shebisisa dintho ka leitlho la gago bonngweng ba gago o bona e tlile ka dintho di ka etswa ka tsela e e fapaneng ga o entswe ka tsela efe na o etsa eng wena gore metsi ya rona e bolokegile le gore ditamene tse teng di molaong ebile di tsamaiswa ka molao mme mona ga ke buile wena o le moahi fela ke bua le mekgatlho ya baahi ke bua le sepolesa ke bua le baetapele ba baahi re bua le mekgatlho ya dikereke ga re bue le motho wa le mong kapa mokgatlho o le mong fela ke ka bona ke sentseng ko o nonya maikutlo gana bale jena he bosungo ba ka jeno gore ka mora gore ya borobong ga e fetlhe ka metsotso e metlhano o tlo atamele re tlabe re buisana le ntate Khosa le ena ke bongwe batho ba e leng gore o tla ba karolo ya puisano e nang bosung ba ka jeno jwale he ke tsona tsenetse go tshwaretseng tsona he ke o nonya maikutlo hana fa le tsena o lebele di go kgahanong tsa rona tsa X Facebook Instagram at Lesedi FM o hlo phehe se hore ha re kena ka mora hore e borobong re bentse re sa tshware mona le mona ke re ka nete re motshonoko ala batla mokotla tla he ha jole he ha re se re feta ho yeno a go nkuqele mo go tshona la ha o letsa se e bile le jwang o hlotse jwang ke eng e leng yo makatsa ka jeno ha ho lo sebile ha ho le motho ya bo handi taba o mamela ditaba ka ba bophelo ba hao fela o le montse na ya ho beke e bile jwang la ha o letsa se e bile le jwang tsubela mo letsa le ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 0797585066 ke nomoro ya WhatsApp mo ka tsubela mo letsa wa Gauteng ka taba tsa hore na wena la ha o letsa se e bile le jwang tsena tsona tsa ditamene se re tla qoqa ka tsona ka mora ho raya borobong ndatsetse he mogotsi nomoro ke 086 3003084 la ha o letsa se e bile le jwang mogotsi hle ero ngele pine bona tetlanka Oleta Adams are get here a tsebile se ke ratsenga ya lesedi me handle ka mara mona ke kana melaitseng ke ya unka mohaleng tsibila ha jwale la ho letsa tsibile le jwang la ka lebitso ke dikeledi magesene o mametse tsebeletswa lesedi re mmoho ke le bone bekeng dumela weso

Right, sebeletse ke ra tsongela sedi ena ke blind magnet are everything ke lebila ho lo gaise dia ka hle mo siwa tshuka taba tseno tsa hora ya borobong mabedise re tla tena lena he hore nyane ya ya le shume sa rene letsa sa o qetela sa le sa se fela ho pole ke tshilo ka re teng taba botlokwa re tshwereng ka jene ka mara hora ena ya borobong mo re tla be re se

0: boikarabelo ba rona jalo ka baagi ntlheng ya ditamene tseo re nang le tsona metseng ya rona e fapaneng, le gore jalo ka re tseba gore tšhea se ntho re ka e fetolang, empa gopaneng ga boithabiso bo lokelang go e ba bothata setšhabeng. Mme ga e se le bothata, re sebedisana jwang jalo ka setšhaba, jalo ka mekgatlo ya beetapele, jalo ka baagi, gore maemo a be bofale le gore a be betere bakeng sa setšhaba se re batlang go se bopa, golo jwang bokamoso ka gosane. Ka mora mona fela re kena puisanong ya rona SABC Education ha rate mona retla.
1: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna.
2: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala. Kajeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB sharp. Re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
3: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O se ke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
5: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng. Manish on a beach, shabang.
0: Mabodi shebe metso tsoke le shebe le botso le mong re furaletse hora ya borobong ena tsabele tsoke ya lesedi ke thatso hatsi ya hao ke la bone bekeng me la ka lebitso ke dikele di magesene ke sentse ko amohela hle ho hle mo mamesengo le hona teng ha jola re sentse re kana se khotlaneng sa rona sa di thuto tsa selahaye mo re se bileng bo ikarabelo ba rona ga le se tshaba ditamene se o re nang le tsona metsing ya rona nete ya sala ke tshilo hle ke ga ditamene ke ka go le ya bophelo metsing e mingata ho batho ba bang ke dibaka tsa boithabiso go kopana le metshwalle le go tshehetsa dikgwebo tsa lehae. Go ba bang di ama setšhaba ka tsela e e sa lokang gagologolo ga o sebediswa jwala ka tsela e e feteletseng. Mme re ke re utlwe lerata batho ba lela ka lerata gore jo bosubasa go ntse o lola dikupu fela, mme ka nako tse ding ebile le jwala bo lebisa dintweng tsa ka malapeng. Mme le ga o utlwa diphatlhalatso tsa dipalopalo tsa dikotsi tsa mebileng o tla tlhoutlwe se go se sosa se so holo di presente ntse tla be di phatlaleditswe tsa dikotsi tsa mebileng ke tshebediso e sa lokang ya jwala. Tlhekefetso, mathata malapa, batho ba qetellang ba se ba bile ba sena le tšhelete ka lebaka la tshebediso e bohlaswa mogotsi ya jwala. Empa potso ke gore na ebe re etsa eng go netefatsa gore metsi ya rona e bolokegile, gore ditamene le tse teng di molaong ebile di tsamaiswa ka molao. Go na le ka selemo se seng kae kae ka mona ka Eastern Cape mo go ileng ga kwalwa tamene go ne o tletse bana mono, mme bomadi babe ke gore ebile ba ile ba tlhokagala. Jwale he bosong bona re batla go utlwa maikutlo a gago jalo ka moagi. Nna ditamene ga o sheba ya ka shebo ya gago di na le seabo se setle ga re sheba ntshetso peleng. Na go na le mo ditamene di bakang mathata teng, mme le beng ba tsona beng ba ditamene tsena bareki, wena o le motswadi, wena o le moagi, o le setšhaba ka kakaretso, re etsa jwang go netefatsa gore boithabiso ga bo fetwe mathata jeka gona he bosimo bona re buisanang le ntate Khosa jalo ka e mongwe wa baagi se bile go mema le wena o le mamedi wa tshebeletso na lesedi ebile o le moagi wa motse o phelang go ona. Gopola he gore karolo ena ya thuto ya setšhaba o itlosetsa ka motlotlo ke SABC Education kona tsabeletsong ya lesedi SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives. Me ke re le sentse ke amohela moeto ya rona kona mohaleng ke ntate Khosa. Ntate Khosa dumela tlhaga o amohela kona tsabeletsong ya lesedi o SABC Education.
6: medumela le kae
0: ke phezi ntate bona o phezi handle
6: a tshe me ka nnete ha o le ke le ke phezi ka nnete
0: re ya le bo handate ntate khosa re phela dina kontse leng hore buithabiso ha isa le taba ya mafelo a beke fela gore o tla manta ha la mohlano moqebelo sonta ha gore ho dula di duma fela ha o sheba na ditamene ka ba di baka tsena tsa buithabiso dina le siabo ka pantsetso pele setshabeng seo re phelang ho sona
6: a tshimme wa tseba ntweng ka e buang fela ke hore ha dina siabo se se tlakalo o bana ha se re sheba dipalopalo tsa rona tse ka bang diporosente tse ka bang 90 o ka fumana hore o etsa le ketsalo tse bohloko e swabisang ba bang ba baratuwa ba rona ba lahlelwa ke maphelo gona ditameneng mono jwale ba lahlelwa ke maphelo a bona mono o ka fumana hore diporosente fatshe le shume fela tse ka bang 10 ke tsa batho ba fumana hore ba fumana mosebetsi mono ho fepa malapa a bona empa boholoholo ba diporosente tse hodimo ke tsa diketsahalo tse utlwisang bohloko haholo
0: jale ke nahana ebile ho na le motho ya mametseng hana bo le tjena a re a edikele jwale le kadile e nngwe se le bua ka ditamene jwale ho tshwore le batla ditamene dikwalo butle pele dikeledi fela a kore ke ne ka botibo ntate khosa hore na bothata bo boholo ke bofe bo amanang le ho ba le ditamene setshabeng ha ho le jwang dibakeng tsa botlhoka tse tshwanang le dikolo dibakeng tse haufinyana le dikereke dibakeng tse haufinyana le mo le bana ba bapallang teng
6: wa tseba mme ha o ka sheba ba kena marandrammo re bona ho na le ditlhekefetso tse ngata tsa bomme dintwa ka malapeng ba bana ba fetwa di hutsana a ke go jwala batho ba inoletse ha ho luka nnete ba le ba ithabisa ba tswa taolong ba ba hlaha jwali le bana ba rona ba hola banana hore ke yona fela tsela e ntle ya ho ithabisa ya bophelo eno ya ho ifumana ba ya ditameni
0: right a re tshebe metso tsheke le tshebe le metso tsela tseng re furaletse ho ra ya borobong ntate khosa o utlwa ke gotsitse tse ke ntse ke thuisa ntona o qetang ho etsho ya hore bana ba bangata ba dumelang hore ke tsela ya ho ithabisa ho bane ke yona fela e o ba e bonang ka ba ke sona fela se baka se ba se bonang ho emenya metsi e o ba phelang ho yona jale ya ba ke ntse ke kokona ntona e o itshonga fela ha o nahana hore ditamene di kenya letsoho ho le hokae ntlheng ya botokotsebe re shebile le dintwa mohlomong hetsa hona mebile mona metseng ya rona tsa ka malapeng bothata bo ka sehlohong ba tshebediso empe ya jwala ntate khosa ga ke re ke bofe
6: wa tseba mme wa ba bangwa kere banka monyetla o yema dibakeng tsa haufi di tavene mona ile banka batho poho le ho hlekefetsa batho ba seng ba inwelletse e nngwe ke ena ya ho nwa ho feta tekano e jwale ke tse ding tsa dintlha tse leng ho fumana hore di ka tlhohong tseno jwale ebe batho bana o tla fumana hore banka tjhelete batho bana batswadi bana ba ile tabeneng mona ho fumana le monyamela le labohlano re tla mmona sonta mantsibuya o ile ka mokotla ka ofela wa tjhelete o ise mane tamene mane jwale ke tsedin tsa dintho tse leng sa bohloko ka ofela tseno mme
0: right mabedihle a ko ntshe a ha o maikutlo ka ntlha re buang ka yona bosung bonano morong ya WhatsApp ya 079-758-5066 079-758-5066 o nahana ke eng e ka etswang ho lekane go netefatsa hore se tshaba ha ho lojwang e bile moloko o tla se dilemong ba se sireletsehile le mo ho nanga le ditamene teng le mo ho rekiswang jwala teng because hana vele tsena ha o fumana hore ha ke ho sa botho ke ha mme mamang he ke ha mamang ho rekiswa ha se le ditamene ke taba ya go fela ho a rekiswa mono empa he o nana ho lokela ho rotloetswe eng ka ho fitisisa khore benyaneng monoko wa ha jwa le ha holo wa bana ba ntseng ba hola ba bolokehile e bile ba hola ha holo taba ena ya tshebediso e bohlaswa ya jwala a go letsetse no mogamo hala ya 086 300 3084 086 300 3084. Tsebe metso tsikele tsebe metsi o robong furaletse hora ya borobong ntse ba metse tsebeletso ya lesedi me re ntse re buisana le bonghadi khosa re tsebile bikarabelo ba tshaba ka ditamene tse metseng ya rona le ditlamorao tse o re di bonang ha go lojwang ho ba tshaba rona ba tle ba phela metseng eno mo ba bonang ditamene fela ntse khosa ha dikopo go ntshwa le mohala wa hao jwa lo fela re rekise re ya khuka
7: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Ba medhi se ba metsotse ke masume a mabedi le motsole mong re furaletse hora ya borobong ntse ma metse tsebeletso ya gatwang ya lesedi ga se kutlwaneng sa thuto sa SABC education mo leng hore re ntse re buisana le motho wa rona bosimona ke mong hati khosa ga se bile bi karabelo ba setšhaba ka ditaminetse o re nang le tsona metseng ya rona e fapaneng jwale ke ntse ke bua le mohla he simona ga se bile taba ya hore ibile o hlaisa potso ya hore gona re etsa jwang ha o le setšhaba ka pa o le moahi hone difatsa hore e bile le ditamene tse teng metseng ya rona di molaong ha o gena mono o fitla hore ke kopa bona certificate se tlankana sa hore na ebe le boemong ba ho ka rekisa tai batho ba o sheba ka tsela itseng ba re he batho motho yo thowetse mo ka pabetsa jwale ke se dintse dintho tse leng hore lokela hore ka di fetola tlwae fela he ke sentse go mema le wena kwa no buisano ya rona ka tsheno ke thabilang ho le ha ile mona ebile mehala ya rona e panya e sa tshwapanya nomoro ena ya 086 300 3084 086 300 3084 se bula molaetsa wa hao ka tango X Facebook le ho Instagram le se DFM dibela ha
6: masaso
0: dumela ga itse diaka ke pete wes
6: le ntate mo
0: ntate
6: ana dikankane mo tse di mmela batho ba re tshwala e temela o ka e bua ngona motho ka me a re tshwala so ba ke na batho ba jwang ka pakana go itse a buile ka pa kwa le kana go itse
0: eh
6: e ya ke na ga no go ba thola ba ka itse dintho tse ke e yo go mola o teng o ba mo tse mo and then ba kula mola o bong ha ha ba thola ba tla mola o ne e lo go ba o fuwe stankane
0: ba tlo go batla ba gaetse deka ke taba ya hore e bile a ke re boholo o tla fumana hore le mo tla boileteng e tla be se tamene e mo laong fela ho tse mo laong di tamene se tlankana se o se a hlalosa hore wena license ya ha o tla mile hore ke se jwala ba ke nge sa dilemo batho ba dilemo tse itseng e bile di horeng tse itseng fela ha re ka fitla mona re le ba molao ga o fumana o ntse o busi re ya kwala e bile ga o kwala be re nke le thipa ya ha ho amohele license ena ke ka mo license e se betsang ka teng
6: inga ta di masoso di tamene tse tse molao hola ho le toropo mo ka ga ga se ga se bua ka ka ma kitchen ka ga ditoro ke go go le ka o hanga ga la ipitela ke go la go la go sa tamo ka fa itso se ke tlo go kwana e kwalwa bana ba sekolo go bana ka fela ba ba ke go mo ba kgone ba ba ta mamba ya mutu ma mo ba se ke
0: fela o nana gore ka etsa jwang ga itse diaka mona se ke bua ntlhenge ya boahi re bona ntwena utlwa re ya re nka mehato ho le ba dikantorong tsa molao ho bana ba fana ka di license re ya sepoliseng wena jolo ka moahi o nana re etsa jwang boemo ho mane ke ntho tse re di bonang wa tseba lwana le ha o feta monoka 5 moeketsi ntse botsi tamene ena e sa di bula maopane rona re etsa eng wena jolo ka moahi o nana re ka etsa jwang hore di ntho tse jolo di diskahlo tse di etsa hala ho bana re ya bona ona di tla morao tsa teng di jwang se tshabeng
6: ke
8: 22 years.
0: Oh, if it a gang, ne ho dilemo tse le se mele betse go bedi.
8: Eh, a mme wa ga e bona ka nnete a tsona. A di bana ke ba bona ka nnete ke ba tlhoka maka. Nna ke bona bana ba ba nyenyana haholo ka nnete. A bona ba ka re 22 years ya mme wa ga tsona. Ke nana hore mohlomo ga se ka fokotsa ntwana ya tayina ya etana kana ya bana ba ba nyenyana.
0: Mhm. Mhm. Ke utlwile ntate ke le bo ha utlwa. Le montse le shumele betse robedi re le ma Afrika borwa a motho eno santse le monyane haholo hore a ka dumellwa go ka reka tai na e be le wena ho ya ka tshebo ya hao o fumana eka ke taba ya dilemo ka pa ke taba boikarabelo
6: wa tsela me ntwenka ka losang ke taba ya boikarabelo o ba nkiwa la ke ho ya ka mala wa rona wa Afrika borwa motho ha na le dilemo tse le shumele betse robedi ke wana mo lorong o na le maka a hore a efe diqeto tse ntseng nkwa e se le an adult jwale mona ke tabeng ya dikarabelo dilemo di a eketswa kapa ga di eketswe a tshwanetse tshwana fela mme ke tabeng ya dikarabelo mona
0: ke tabeng ya boikarabelo o tsema o bua ntlhe eno go na le tamene e nngwe mo olang ga tlhokala bana ba bangata gagolo ka mane ka Eastern Cape mo e leng gore bogolo ba bona e ne le ba dilemong tse tlwang go se lesome le metso e mene dilemong tse lesome le metso e mene re ntse re ntse se dilemo tse e leng gore mongwana a tlamehile a sebedise tai tlame kapa a nwe jwala jwale ntlhwa o e tlhalosang ga re bua ka boikarabelo ke boikarabelo ba mang boikarabelo ba ngwana ya sebedisang tai kapa boikarabelo ba motswadi kapa motlhokomedi
6: ke boikarabelo ba wa tsela matsing ona jale ga re sana moya wa go kgathalela ka tsela ya gore ga o bona ngwana a etsa bobe o ipilela fela gore ga se ngwana a ka eo le ngwana strateng ga a etsa bobe a galemelwa ke motho e mongwe le goreng ga se motswadi wa e ka tlong ga a mamele ntho eno o ipilela gore ga se mme wa ka a ntswetseng kapa a se ntate wa ka ntswetseng ka tlong jwale ke dikarabelo ba ntate e mong le mong ka hara Afrika Borwa ke dikarabelo ba mme e mong le mong ke dikarabelo ba lebenkele ya rekisang tai ka mantswe a mang re lokela hore re tshwaraneng ka matsoho bakeng la ho lwantsha tsitsina e re bonang
0: Mhm. Senthe bisang ke hore o qeta ho qohollla taba ya ga lebenkele morekisi wa jwala hore le ena ke boikarabelo ba hae. Me le ke boikarabelo ba motswadi because le bona ba roma bana. O fumana hore ngwana ha se yena lona jwala bona. Fela hore nngwe ke motswadi. Hore a ko lo ntlela le ha ka ba ke khoto e lengwe kapa tse pedi mono. Ka pa o nta mo nthekela le ha ka ba ke case ngwana ka potla kahle jo jo jo jo jo jo. O roma ngwana. Bo jwala bona ha se bolo sebediswa ke ngwana fela go nngwe ke motswadi rata nene yena ha re kisetsa ngwana jwala bona bo nnete ba gore bolo sebediswa ke motswadi ka patse ngwana ha na bona ho bolalang gore ha ngwana a fitla mono se le boikarabelo ba he gona ba modumela kene ka baska kena e bile e gotlela le motswadi hape gona o go majwa ngwana tameneng ho ra lo rekela khoto Wa yuka hore e ngata jwang dad? Hore hana ba le tsena gere ke bo ikarabelo ba morekisi hore a ska dumella ngwana ho kena. Eh ha ka modumella gere ngwana ke yona o sa le mona. Ngwana ga fela ke go nngwe ke motswadi ke tlo morekela. Ho ba ne le motswadi le yena lokela o qale ho yena hore ho ba neng ho go mangwana tai. Motho mong le wena o so itheketse yona o le motswadi. A kontlele mpulele mono ngwana ka go ntshelle mono. Ha o nke ntho seng a tho go ngwana be le gahlo ya o ka ga go go tlola tso nthwena e thabisang me wa ka panta do ka pa moholwane ka pa a u sitjena. Ke ka hona o fumana le ba bang ba tle ba tunamisa le botlolotsi na ba sibile dithothitse ka mono. A ba tla utla nthwena e kana kana e leng hore batswadi ba hae ka pa ba holwane ba hae batho ba ha o fikena le bona. Ha ba tle ba ene le ba tle ba thabile o feta tikano ntate khosa. Wa tsiba siditse o kandidate. Fela ke di ntho tse re phelang ho tsona tse re di nkang hanyane tse lebisang ntlheng ya hore ngwana le na iphumana a wetse le rabella hore ke tsela ya ho phela ena. Nthwena ha ona letho le phoso le kiletseng hobane ke phela mo e etswang teng ke tswalela peng a hwa noa le mo ke holetseng teng hwa noa ha ona letho le phoso. Fela re ithiba kae ke ka mo re Samuedi teng tate ka pa re qala kae hore hle re itime re butle ya tsa mangwetsahala. Ha ho le jwang bile ko taketse setshwantsho sa maemo a amang a dintho tse etsahalang.
6: Ee wa tseba ke ka ke boletse boikarabelo ka matlong bo bapala karolo ya bohlokwa. Lelapa le lengwe le ba le hodisa ngwana ka tsela e lokileng ya morena. O ka fumana hore ngwana yona o hola hantle empa ha se ka seterateng a kopana le ba bang. A kere ngwana gago ka tlong ke le nyoloi empa ngwana gago ha a tswa ka tlong ha a se ka seterateng ha e sa le nyoilang le lotsebang lang. Tshwantshwane ke pheta gape ke re boga lebenkele ba na le seabo se segolo gagolo ntle le gore ba ifumane ba sheba gore a fumane fela meroposo e tswang mono e leng profit a e fumanang ka go rekisa. Le rona ke le batho ba golo iterateng mo ke rebe le mona wa tlhompho wa o tlhompha wa o naganela gore ngwaneno e ke mmonang e ke ngwana go nna ke ngwanaka ke lokela gore ke mo treat-e ke ole ka ngwanaka ke se ka mo treat-a ka tsela yane ya gore ke ngwana e le goreng nka ifumana ke tawa le yena kapa ke mo rekela jwala. A ke re bangwe ba sebedisa batho bana gore ba lo ba rekela jwala e le bana ebe batho bana ba bagolo banana ba fua tsotso ba tsamaya ba lo rekela bana jwala. Fela ke bua ke re ikarabelo ke ntho e bohlokwa-hlokwa go rutwa ka kotsi ya bona le go rutwa ka bobe go ka etsagalang gobane ha se ba imeleletse batho ehlile atshe haholo kelelelo ehlile e batla motho ga ya sa le seemong seo a tlamehang ga dingwe sona.
0: Jole ke tlabe ke nepagetseng date cosa ga ke tsho ke re go salang batswadi ke batswadi barekisi ke barekisi ebile e ntse le batho ba baholo ba o re lebeletseng gore be ba ithapele setšhabeng gagolo jang ebile e tlhakoreng la kgwebo. Ntlheng ya go ka fokotsa tshebediso e bohlaswa ya jwala go batšha le bana ba bannyane e lokela go qala go batswadi e fitlhe mane go barekisi ba jwala. Gobane ga morekisi a jwala ngwana ga a jena mono kapa a jena tameleng a re go hanga ga o tlo jena mono go bolela o ka ga a tlo jena ebile ga a tlo reka. Ha motswadi a kare ga ke tlo roma jwala ngwanaka ebile ga ke rate gore o mpone le nna ke le boemong bono. Mahlakore ka bobedi go ya ka bona ga o sheba sena o nana se ka etsa phapang ntlheng ya o ka fokotsa kapa o fedisa ka gotlhotlhe. Pono ena re e bonang e botlhoko le matlhomona ya sebediso e ya jwala gagolo jwang batšheng ba neng ba bannyane ebile ba sokang ba ba le dilemong tsa gore ba ka sebedisa jwala.
6: Eya mme batsa le melao e lokela gore ke tiise mmuso o tiise letsogo gagolo go ga lebenkele. Ha mmuso ka tiisa letsogo gagolo sa kong la license ena e le goreng ba mo fine yona ba mo femetšha ba tiise melao eno gagolo gore ga o ka fumana e le gore o entse ke tswa mofuta o tsena kapa tlolo e itseng license ya go tlotla eng ka kapa go tlotla ebe ya ka tlhoko fo nakwana e itseng gore ke nagana gore ke e nngwe ya dintho tseno tse le ka etsang gore a be le letswalo le eno la gore atshe ka nnete basebeletsi ba ka ba lokela gore le bona ba etse mo sentsong ya baetseng gobane ga ke batle go nkelwa license ya ka gobane ke latlhelwa ke kgwebo ya ka.
0: Right ha re nka le mong fela wa momamedi be re ikwela ntate cause le CDF FM dibile hai.
9: Eh, unjani ntombazana?
0: Re ya phila weso, wena o phetse handle?
9: Hi, my sister, repeat the mare. South Africa, Rokova, Kabuan Tiwana, right? Kukiman, South Africa, and all right, Taura Gavia Molao, Bibiana, our honor, our saying Lakaur. Molao, South Africa, our salute.
0: Okay.
9: Re le batho ba tshe ba re mba re tshe re ba puso ona mo tshwanang le molao ba batho ba South Africa e freebody wa gona
0: fela mpolelele he kgaitsedi ya kamphetise mona wena jalo ka motswadi jalo ka moahi ya bona dintho tsena ebile di etsagala ga o funyana le wena
9: original South Africa
0: ehe ga o di bona dintho tsena o nagana ke eng e ka etswang wena ebile o nana ke eng e ka etswang jalo ka moahi jalo ka motswadi ya bonang dintho tsena di etsagala o reng wena
9: hi my sister ka nnete true speaking wa bona la re ka bua raetsang rasape ga o sana ntho re tla etsa batho re padise moya re busa ke moya o mongwe o dangerous oba batho ba South Africa ba na le equipment e nngwe le nngwe etsang tšhelete ya gore ba nwe jwang le ga ora ngwana ka sekanwa jwang o tlo o ba le plan ya gore a kry-e tšhelete ha ona ntho re sa re etsa sa rumya se le o bua fela ga o sana next nognoitme ga re sa tlaetsa next my sister re paletse molao wa South Africa ga o ka gutlela mola moraorao mathomong re ka phela o right ga ntse re bua batho ba beyang molao ga ba otise ka gore le bone ba na le letsogo
0: fela mpolelelegaetsediakamamere
9: gane jale re ka lwana ra re ga mothelo a keta o etsa mthelo ngwana ka tlhabiwe ka thipa ko tronkong o lo boela gape o mofabedi a tswe ka gare o tronk a gutlele mola morago mola
0: utlwa he gana boletsena ke atametsa lapeng o na le bana ke bana ke atametsa gaufi ga ke sebe rena o na le bona kapa tshe empa ke etsa motlhale o
9: gaufiehe
0: o bua le bona ka tsela efe gore ga re bua ka tsena se re buang ka sona o a tseba gore ashe ka nnete bana besong nna baka ke a tseba ga se karolo ya sena se o buang ka sona mme ebile o ikotla sefuba ke eng e o etsang o netefatsha gore nna baka ga se karolo ena mme seo se buang gana fale tsena se ka tswela motswadi e mo molemo wena ke eng seo se buang le bana ba
9: gagothapelo le mokgwa ga o galemela ngwana ngwana o se ka moshapa ngwana bolela le ena bolela jala ka lesea ngwana o a kgona utlwa mare ga o tla go ngwana o tla o le makwebeta tlhale o tlo senya ngwana ore o a tswa ka lapengwana
0: mmeao
9: bolela lena sentle
0: ntho ya botlhokwa ke puisano kgaitsedi yaka e ke utlwang
9: ngwana o ka tlamela go yena ka maitshwaro ngwana wa kgona o kgona utlwa seriti sa o loka maare ga o ka tla ka moferefere ngwana o kgona o bona o tla lemo ipapa ga loka o a tswa pele ga maare ngwana o ka bolela le ena ka pele a o loka a ke a o bolelela bana ba ba tlo ba shape maare ga o mogatlhapetsame
0: o eqetile gaetsedi aka ntate ke eno qetelelong o tlile ka ntho ntate kgosa e tlileng re e batlang ya gore re etsa eng mme o re file yona ga ra tsotlhe tsa di buileng gore ga re bueng le bana ba rona re ba bontshe mabaka gore ba tseba ka diqeto tse e nepagetseng mme o tsebe mone ga re buile ka bana fela empa ke dumelang gore bane a kere re bopa letsopa le ebile re koba e sa le metsi re bopa batho ba bagolo bagosane ba e leng gore tlabe le batho setšhabeng ba nkang diqeto tse nepagetseng tse ba tswelelang molemo ebile di tswela molemo um mo ba phelang teng ke thabile ga gole go fanne ka ntlha ya gae gona ba gaeo ba koba jwang ntate kgosa molaetsa wa gago wa o qetela ko ofeng ga o setho ke ntho e le nngwe fela ne re ka e fetola ga se re qetela taba sa rona ntate gore dintho tsa rona di beka moo re batlhang ka teng kapa motlhomong di reng ke mogatong wa pele kapa wa bobedi go ka fitlhelela mo re batlang ka fitlhelela teng twantshong ena ya jwala le ditamene tseo re bonang re na le tsona ga go le jwang ebile tse e seng molaong tse heletsang sena seo batho ba batlang go ka se fitlhelela gana feletseng
10: batshwanetweng ka e buang mme ka kutlwang ya lesšhabeng ke go ikamaganya le melao and then le mmuso wa rona o tlisa letsotlha ka gone leno la molao gobane jala ke re batho bana go fumana gore ba bangwe ka motlhomong go tiisa melao ba bangwe ba e ka tshekelwa ka matlhong jale melao e tiisa gagolo e ka retlhile mmuso wa rona o batla o sa tiisa letsogo tlhatlhong leo jale le dibaka tse tswang tsena tsa ditamene ikebile ka thoko go motse gobane jale o fumana gore le re qabanya le baaisane le bana ba kgone gore ba ka bala ba tlhophisetse ditlhatlhobo tsa bona le o etsa bonnete ba gore polokego ya bareki e tlapile ya bona mme ke yona
0: e ya ntate Khosa a tla ke lo feta metsi a sedibang ntate ke le buile gagolo tlheka go bakarolo ya ena phisano mamedi le ona ke le buile gagolo tlheka phiso ya gago ka molaetsa ka mokgwa wa mohala ke a leboga mme re tlhoka dipuisano tse di tshwanang le tsena di se ka tsa felela fela dipuisanong re bone re nka le mehato gobane go bua ga o a lekana ntate Khosa re ka bua mona ga mara tshanta ga ba ga khiba ga le ba di kgokagano mmane go bua ha wa lekana empa ke eng se o re sietsang ke yona ntho ya bohlokwa ndate ke le buile ha o lo hleka nako ya ha o fela ga tena hape nako nyetlang
10: mme ke le bua tanki mme
0: ha se mo he right mabedi tshebe metso tso ke ma shume a mabedi pele re kana ho renga ya le shume o ntse ma metso tshebeletso ya le sedi ho pula he go nana le lena o no le tsetso ka motlotlo ke SABC education enriching minds enriching lives se kwa no tshebeletso ya le sedi mo hlophisi ke kana ne lo motlohi ha o rata ka fumana dintlha le gatiso lena ne o lena he le a manga fitileng ka letsetsa masegame meta mashao ho 0515 03 3224 5051 503 3224 ke mo re fellang teng he ka sekgona sa rona sa dithuto tsa selegae le ga le jalo he wena o ka nna tswela pele o romela molaetsa ga weso go ya ka moo wena o ka ratang go bona phapang e ba teng ga go le jang re itshitlhele setlhong sa rona bosimo bona go tswela pele o romela molaetsa wa gago dikgokaganong tsa rona tsa X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski romela le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 ga go bile re tena gape le tsena dintlha tsa SABC education le dithuto tsa selegae bekeng e tlang ka labone metsotsong e mehlano ka mora hora ya borobong
5: Heidelberg toropo e ka borobotlhabela go Gauteng moo go renang gutso Lesedi FM le fumaneya go 87.7 ka bakena go SABC Plus app ke molelwa
11: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dilo thewa jwale re leba paralysis hey ba utlwa etlele le Sedi FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwang ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo re ithuta ka botshaba bo iphetang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bana bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke se mensaba eto re ha re papa tabe re le boema fofaneng ba machaba ba OR Tambo re lebile go ithabiswa mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel
5: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso Lesedi le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.

0: Thembisa. Ho ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
1: Lepato, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mabedi na o tloka thuso ka ditaba tsa lekgetho ka ntoro ya Tax Ombud le ya SARS. Di qadile ho ba Mimosa Mall ka jeno ka la pele, mme di tla tswela pele ho ba mono ho isa ka la tharo kgweding ena ya Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang le SARS, mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba sa hao. SARS yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le hona ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet telefoshine ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela maitsiboya. Ha o kopano e hlokahalang, tlole ID le ditokomane tse hlokehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.

hard to say I'm sorry, I said Peter Cetra. But hard to say I'm sorry, Peter Cetra. Hard to say I'm sorry, Kankila Joe. I believe in you. Ladies night, love hates. Kona sabili sengera tuanga yale sedi, kalabune beking. Ong sasa kena dimela we sile, omamete sabili suyera tuanga tatu hasia hao. Meko kwa dingin chahere kwa dinga yam palat. Ay, ano din tabi sa ng zulu ka kwa di incha, deke incha, sinumosesi cha, leza zileli cha. Hawane, neti kung re, hon, ikisa zibi che uwe, na hon na sina sibule lang, hon na sitaka nto zincha, sitaka tibelo zincha, kama fulu ama cha. Hanga atakiri riboni hore, ha sinumosefe, la batu batla ikena sinumosesi cha. Ntotla tshwara a wa tsiba se ke leng ka sito ka se fitlhela selemong se fitileng ho lelang hore nka nna ka qala he selemong sena se se tsaka mafolofolo a matsha e tja thumela seno he ho nna ha se tsa le fela mafelong a selemo se tsa hala vekeng ntsha ho di ngolengwe ntsha ha e qala ho nna etla ka magolo o bongwe fitelletseng kore le ha ine ba ke ne ku tlwa e ka ba le mokoka ho ya o ntsoke ha ja di ka hanyane fela he taba ho re qala ho di ntsha ha e re phehla leqhapelele tsa tsona la re phehla qhapelele tsa ke o bulela ho nna mona jwale ke fumana ke le mafolofolo ga tsela e tsabile ha ngata batho ba tle ba tsho ba go jo ha hona ntwe bi ma jolo ka manta oh ha hona tabo go na o no tswile o no sa tswa o no le maparty o no sa maparty ho fela he ya ha le tsa tsile ke le mafolofolo ka lona ho bane ho nna le qala beke ho tso ke di etsang Chebe ke ho botho ba bang batla tsho ba re kala ka sonta fela ho nna ho se ho ke di etsang be ke kala ka manta me sa sila bonta ho nna a ho se ka ke phehlile khapelele cha tse fitile be ke nge fitile nge fitile ke ke ne be ke nge tsha jwale bo phela go tsela pele ka mafolofolo a matsha ka bohlale bo botsha bontsha fetseng wa yuga re a ke tsimo go na ho ena dintho tseno di fitla jwang fela he ke ne ke se ke tsho ke re ha e mogotsi jole ka ile la pele tse e le kgodi e ntsha ya mphalane ho nna ke phehlile qhapelele cha me kapela na la pele le cha ke lona hele tla supa tsela hore na ke tsola pele jwang kgodi ena ya mphalane me ke thabile ho lo go qadile kgodi na e ntsha le wena thabile ho lo qadile tsa tsela na le cha la kgodi ya mphalane le wena jo le khale la bone tsena fela he o tlotse be he wena ya ntseng a sebedisa bukana ya boitsebiso bukana ha ke ka smart card ID bukana ena e mmala o motala ho tloa selemong sa 2028 ka la pele kgweding ya mmesa ha o sa tla kgona ho go tlo e sebedisa hape ke a tseba ho rona le ba bang ba manganga ba tshwanang le rona ba re a butle nna ka nnete ke batla ba tlo ntshwara he tseba he hore ka la mashume mararo le motso le mong kgweding ya mmesa selemong se tlang sa 2028 ha o sa tla kgona ho sebedisa bukana ya hao ya boitsebiso ho bane ho tla be ho se ho sebediswa dikarete tsa boitsebiso mme ka jenu lena le tuna la ditaba tsa mahae lila la phatlhala sora tlhaiso ya dibuka tsena tse tala tsentseng ka di sebedisa o tla fitlha pheletsong selemong se tlang sa 2027 ka kgwedi ya tlhakubele jola ha o se o ka wena o fetela mogong o motšha wa tshebediso ya smart card ID o tlo iphumana o le mathateng o tlo iphumana o le mathateng go tswa ka ke o bolelela hana fa le tsena jwale he tlo qalelele hana fa le tsena le ha o ntse o sebedisa bukana ya hao e tala e tsa phetogo gore o se ka iphumana se o tsa taba tsa gago ka lepotlapotla gobane 2028 bukana ya hao ya boitsebiso e tlabe e sa sebetse ena e tala ga tlabe wa sa gana bole tsena go tla ka dikarete le baqheko le bonkgono o bontatemolo bo tla ka dikarete gana bole tsena jale se ka salla morago go tswaka se ka salla morago go bane fela e ntse e sebetsa le go fitlhelela ga kana le ga fela he ka kgweding ya 20 ya tlhakobele selemong se tla sa 2027

tlhaiso ya dibuka tsa boitsebiso tse tala e tla be e fitlha pheletsong. Sena se boleleng gore le wena go e sebedisang ga o tla fitlha pheletsong. Fela go tla fitlha pheletsong selemong sa 2028. Wa bona gore o na le nako e telele jang? Ga o nkile nako e telele mokgosi. Mme motho e monate ka go fetisa ke yang gore a ke go se na le yona bukana ya boitsebiso gana bo le tsena ena e tala go wena a sokang ba le smart card. Le dibanka tsa rona gana bo le tsena tse nkekeng ka dibitsa ka mabitso ga o ka batlisisa gantle ba ka go kgona le go go fumane karete ya gago. O ka ya mono head kantorong a sa ditaba tsa lehae o iphumane le karete ya gago ya boitsebiso. Deletsa ba le mogotsi wa ka. Potlaka ba merero sentse tsotse pele ebile ke ntse tshebetsong ya go netefatsa gore dikarete tsena ka paka dibuka tsena tse thala sa boitsebiso di hlaolwa ka hohle hohle. Jwale nna ke a o bolelela gana bole tsena gore o seka iphumana le tlasa gatelelo. Lokisa dintho tsa gago gana bole tsena tse dintse di kgathetse le ga o di bona tsena dibuka gore a mo selemo ke ngwagola fela o se o sa semanganga fela aotlhe emane e tsa bonete ba go lokisa taba tsa gao mogotsi yaka o setle o seka salela morago o tshabeletse ke ratanka lesedi babadisa ba motsotso go le mong re furaletse gora ya leshomelo motso le mong mme sena se bolela gore na le ona re sa re ntse re kene he mokgatlhelong wa bone ebile e lela wa o qetela wa lena la re mmogo ka labone bekeng mo re le bang gorenyane ya leshomelo motso mmedi maka taba ke o sia he matsogong a kgaetsedi yaka ke tsholo loka oke ga tla qhoba bosule na o fitlhela gorenyane ya bobedi. I can't even hang up in a minute. Yeah, Heather Headley, I wish I wasn't.

0: kanna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Heidelberg, toropo e ka borobotshabela go Gauteng, mo go renang khutso. Lesedi FM le fumaneya go 87.7 ka pakena go SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Hai, so ski. Ha o sa kenele nna selemong se se tlhala motsotsong o motšha le gore nyentšha. Ngwanana o phetse ke a utlwa le voice ya pef. Ya, motho ka moka. That's right.
3: Wa tseba ntho e nkgatsang ka bona mogotsi ke yang gore ke bua gangwe utlwa gabedi. Gore na ke hora e ntšha. Ke be ke e ntšha ke letsatsi le letšha. Mafolofolo ke a tshwanang. Ke a leboga kgaitsedi yaka.

wa dipina se bidwang ke Mary J. Blige e ane bitswang Miss the Blue. A bine eno Mary J. Blige o re hono hona le ntate e lenga etsa phapang bophelong ba hae. Tshe ha se motho wa lapeng fela he ke motho ya e lenga bona bogodi ba o anang le bona. A re motho eno a ke lokela mo tshehetsa ka moje gona go mo tshehetsa ka teng. Ntle le nka monyetla ka taba go ke motho wa monyane le go ke motho wa ngwanana ka nako eno. Me ke mabetse bina ena ya Gerald Levett le Ed Levett, Wind Beneath My Wings. Ba re, did you ever know that you are my hero? Wa tsiba hona le nako meleng hore hona le motho ya o sebileng a sa o bulele hore na o rata ho le ho kae kapa o rata kapa o qhazwa ke seo leng sona a sa o tsebe a kopana le wena fela kapa a bona seo di sang e be di ya mo qhaza na o motho eo mo phelang teng meleng hore le motho ya monyane ha o sebile ya so qetile sekolong le motho ya moholo ntse o tswa ka mokotla wa hao o go ya mosebetsing kapa mohlomong seo se etsang motseng wa heno ha o finyana ma o bonang teng a utlwe se mogatlhaga ke kgalla o ka ba tshwana le ausinwa ke kgalla o ka tshwana le abutinwa kapa ntatenwa kapa mmenwa fela ha o bolele wena ha o se tsebe seno. Mega ba vetse mantswe na pina ena ya Gerald Levett le Eddie Levett. Did you ever know that you are my hero? Hona le mo re sa tsebenteng hore na o shejwe ke bomang. Me ba o shebile, wena ha o tsebe. Ke ka bona le mbotlhoko go shebe gona ke eng so se etsang. Ho ba ne nnete ya sala metseng ya rona re hloka batho be leng hore motho le ha sa o tshwara ka letsoa re watsa ke qhazwa ke ka mo wetsa ding thoka ding fela o shebile fela a tla qoqela ba bang hore nona le motho ya itse motseng wa heso starting sa heso ya neng a etsa sena le sena ke yena ileng a etsa hore ke nke qeto ya hore a le nna ke rata ka mo wetsa ding thoka ding le di ya nqhaza mme ke mona ka lebaka la o bona motho yo fela. Did you ever know that you are my hero? Sebele sekele se di metse sekele jumele be se mehlano mo tsogaletse ho ga ya le shebele botsole mong.

0: once, twice, three times. How about David? Got to be listening to it. Yali City. Ele mo se bisanteng ke nahana mo tlhobong hona le batho ba etsang ding tshoka zila yo khazane. O so le motho mo holo le mokana. Thotsi o itse tu fela. Ndona wa nqhaza man. E ka le nanga se besa ka mole na se besang ka ding. Tshebe metso tsike ma shume a mabedi re fola letse ho ga ya le shebele motse le mong mabedi ha di tsimo na hle kone tshebele tsong a ya le sedi a re le me ba beng ke leng ga khutla
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le patho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotse ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o theo ajwale re le ba paradise ha ba o tswa etale le Seli FM ya baliantle ditifello tsa how di emejwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke rekeke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mavupong a matla a le watle sweet a neile le tsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ithetang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse mensaba etlo re ha re papa tla be re le boema fofaneng ba machaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087 292 7668 me o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel bakela
0: Tseke ya seba mkhotse ho ena yele ngoro se itikisetse le leto lena la Bali. Ah ntse ha mo khotse ka seledi tse thekeng la tshwene. Di dutse modadeng wa botshilela ho bane ai. Na kwena ha ke se bo rona ile re ke nna ke ifumana nge e otla e mathaka pele. Fela ka kona le motho a fuparisitseng ho homa ne ke ya sola. Hona le motho ya fuparisitseng ho. Ka mo khoe mathanga teng. Taba go bile se bile re ke ne kgoding ya mphalane ke le sa sila pele ka jeno. Ah le khale. Ke a le bulela le tla nqoqela. Hona le motho a fuparisitseng ga potla ke se selemo sena ho bane. Jole he lwana se ngore o le bakamani ka mali o sontso lo ke se di ntotsa ha mo khotsi wa ka o sontso o phaketse me senta bisa ka 50 se bile ha ke ntse ka batlisisa ka taba ena ya bali ka sebaka sena sa bali ke taba ya hore hangata motho go ipotsa gore kana ke puo mange ke tla meng ho e bua ka mo no bana be song he se tlhaka ntlhaka sena se fumane ha Indonesia he bua ya senyesi mane e le kana mo khotsi puya senyesimane e lekane le ha fela he ho ena le dipuo tse ding he tsa selehae tse sebediswang a metseng tse sebediswang dikolong tse tsona le bo balinese a jolo jwalo fela he puya ha ya senyesimane lekane ha ya lekana e lekane tsheka nnete fela ho mona tjwang ha o fitla sebakeng o dumedisa motho ka puo ya hae kapa motlomong o re wa leboga ka puo ya hae ha ona bona ntwe monate jwalo ka yeno kore le ga o fitlha mogotsi le ga o dumedisa fela motho ona ore he motho ona wa retseba jwale he a o tla senyega gagolo weso go wa bale tshebeletso ya lesedi ba seng ba itukiseditse ba entse ditukiso tsa bona ba se ba qaleletse go pakela mme sena he e bang e le gona o qalang o se utlwa ke ntho e tsagalang selemo le selemo e bang o fetiwe ke leeto la selemo sena he sa o ele ba kamane ka bale tamela pele mafelo ena a selemo sa 2026 o tlo gore na re ya kae selemo sa 2027 re le tshebeletso ya lesedi gobane gona re batho ba pakelang a kere go a pakelwa kono lapeng Shaba me tsitsi ke mashiba aba be dile be sibe da re fugale tso ga ya le shibo le botse le bong. Se ba tsike ga thoka le sedi. La ka le bitse ke dikhele di magazine.

0: a ha jwele seleng di yone ha tlaula ka mona ka France le tong la haile matsatsi a le shumele mesuwe tsheleseng o mora o refusa ka mora na kwetelele ka lebaka la o khula ne ke bo lwana hana vole tsena France ya ene bo itshwere ka maso wa itshukutla a se ba hanga ta haula dipina tse tsena ke qoqela moradi wa ka mona kwa tsane ke contest ka dipina tse vela ngone no ha bona magamaga mana ka na tletseng ya mama wena contest ke re ke laba ka e hapa wena
1: Liga o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata ba sebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke le fesa ntho e phelang. O bona se ke le ditsutsu. Wa tseba ka nako bana, bana na mohlomong re hlahile re le jene. Re shebidikane jene, bana ke ya mokotela ke re. Mana na na ke ne ke contest o se betla be di lla he dipina tsena ke re he batho o sa bina eng go botsa mohlanne ke contest ta ke o ka mana na ke le mamudu ke le mana na theka le sisae ke re bile ke la ba ka emela sekolo kae kae gore o gona ha ke se ke montsha dinepe ditshwantsho tsa gore e nthuna ile etsa ha fela ka molomo je ha ne ke mo bulela pele bona ditshwantsho e tsa bona tshutshutsena le magamana le phakatsena re le gale ya ba ha go le ka tlame ho ntsha album ke tlotlulege logwele ke re e a tabela ka no tlo bone a sa bona he ka mahlo ka ile hona kholwang Vale, o tsa botse botlhokoileng ya la thela ke efe. Ke re mama o sebeditse jwang? O ya tsetse.

0: a le shume selemong se se kgweditse pedi fela mamedi le mo se a fela se ya be se fela ke senka ke se lahlela kwana sena sa 2026 ke lata 2027 ye ke lata 2011 ya ho tla ba monnati haholo mamedi tsa ba ntse le yona ene hle ya dipolao tsa basadi le bana ke ona ntho e se monate e ntseng e aparetse naga ena ya Afrika Borwa. Taba ga di tsamaye ga monate hohang, nnete ya sala e etsa gore hohang batho ba seke ba phuthuloga. Ga ona taba gore na o monna kapa o mosadi kapa o ngwana kapa jwa ehle hohang batho ga ba phuthuloga, batho ga ba thaba. Ke ditaba tsena a tsentse di etsagala naheng ena ya Afrika Borwa ya dipolayano. Ha re tsepe mamedi hle hore ntho tsa rona di tla loka hle haufinyana, tharollo e tla ba teng. Ke bone kae kae mmuso ba babedi ba bararo ba se ba ile ba tshwarwa ba dipolayo tsena, ba dipolao tsena tse tlhahileng ka mona ka bo Ekurhuleni. Ha re tsepe re hle ho tshwere bona ka nnete taba ena e tletse bore e tla e fele, hobane nnete ya sala se sa feleng sona se a hlola. Ke kwetsa ntho e bele gore taba di feta fela ga o tshwarwe, ga o tshwariwa le ba tla tla le wena hanyane hanyane, maponisa a tle le wena a ba utlwise mo go batlang teng. Ba e ntseng molato tlhe ba bolaileng ga ba ke ba tshwarwe tlhe ba hlomphei ga ba ke ba tshwarwe dinyewo ga di bulwe re utlwe re na baatlhodi ba tlhola jwang ga ba le molato, ba le molato ba ke ba kwallwe. Bane nnete ya salata bena ha monate hohang hohang hohang hotu hotu hotu hotu. Motho matsatsing ana o sa tsamaya hetle morago, so o tsamaya o tshwa le difotle fela, o sa tseba o sheba ka mona o sheba ka mona. Le ha motho a tla wena a tlo o dumedisa so belabelaela o sheba sheba rona e ska mpaba e o thata thata mamedi o thata. Teng le ha motho a kopa thuso e ba mohlomong o lahlehile kapa o na le ntho a batlang o mpo thuse ka yena, o so mo sheba ka la moleka hohang o so batla o sutha mono o hlobalee pola motho eno banjela. Ga o tsebe gore na motho ena o batla jena o phuthetseng, ebe ntho a e batlang ke nnete kapa se nnete na. Go boima boima mo mamedi e batho ga re sa tshepana, o so go le thata ga o sa tshepa le moaisane ka mokgwa o seng go le boima ka teng. Le ya moaisane a ka re mohlomong koloi kena ne ke re ngwana ga wa tla kene ka mona ke tle ka mosie pelenyana mane sekolong, ai e o so le thato ga tsamaya ga ge sekolong empa ngwana a pere uniforma ya sekolong. Eo go boima mamedi ga re sa tshepana ka nnete, na ga ejile boya ga o sa le monate hohang hohang. Batho ba se ba fetuile diphiri, batho ba fetuile diphiri, batho ba fetuile madimo go thata ka ntle ka mona. Empa ya re sepetle gore Afrika Borwa go lala e tla lala, o lala e tla lala. Ha re tshepa gore Modimo wa rona o tla re thusa dintho di tle di loke, dintho di boele setlwaeding, go be monate hape haholo. Re tshepane re le setšhaba, re thusaneng, re phahamisaneng, re kgothatsaneng, re tsamayeng mmogo re ye pele, re hahamaleleng pele.
1: Tutorials. Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana hokae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwang?
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: A ke tsebe jwalo re na go baneng ga ntho ena ga e fitlha nakong ya yona e sa ithage yona ka bo yona. Ke a ipotsa, ke a ipotsa, re ke bone, re ke bone, re ke bone. E ke a ipotsa mamedi bane jale go utlwe ehlile e gana o ya mane monna ke e batlang teng. Re ke bone gore na ntho tsaka di ka ba jwang ka mona. Ke bone gore na ntho tsaka di ka ba jwang ka mona hemo mamedi. Ehlile ga ya ntsamaya ga monate

0: Bano. Sebe sebe za itaba. Biwala ya Afrik disut. Hao sheba nako mamedi kime tsozo e supile nga bote kenga ka mora hora ya apeli.
1: Mom mamedi. Kako mele hori tibi so e la telange e kana ya ho ama maikuto. Ho banna bofe, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

Harashebe rona sehlong sa rona re qoqa ditaba di fing he mo mamedi go di ena ke ya dipalangwang go di ya dipalangwang he mamedi ba tle re qoqa fela e bo pelo ba tla bolu binyana ntho di batla di fetuila tsa go tla ka bo 2019 man ha ile ofela e u la tla hwaetsa la ntho tse se monatinyana e na ha ya ema tse ya ema nta ya ema ntho tsa fetuwa ka pele fela ntho tsa sheba kwana tsa dula mo diratang teng wa ba go bi me a sale batho ba bangata go tloa mono 2019 ke e mong wa bona tla a sale ntho di lobokana ka nnete di lobokana ha bohloko a go re duetse mo mamedi hle gore ka kgwedi le kgwedi o sebedisa tšhelete kae ya dipalangwang fela o sebedisa tšhelete kae e ka ba koloi ya gago ga o ya mosebetsing ga o sheba fela petrole mo re bana o sebedisa petrole ya tšhelete kae bana ntsha tšhelete kae o reka petrole e ka ba ka taxi e ka ba o tsamaya le mamma mono le sebetsa mmogo kapa le sebetsang kae le nngwe tokopong e le nngwe o theola kae kae kgone segokwaneng se seng se itse mane ebe o nka ka loto o kena mosebetsing o ntsha tšhelete kae o sebedisa tšhelete kae ko re jetse fela bana o bo o jetse gore na o kgona jwang go boima o etsalawa a ko re letsetse re bua lona batswadi ke re utlwe ka nko ngwe o dutse gae motswadi jale ngwana ke ena o tlameya gore jale sepalangwang se motlo se mona mosebetsi gae se mo ise sekolong o ntsha bokae kokela o ntsha bokae kgwedi le goe ge batla go bona fela na dipetogo le bona na le sebesebetsa jwang tike e tsamaya jwang.

0: podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswampele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ke re utlwe mafureng mona hore na ntho di tsama jwang ka mafureng ka mona. Go go duetse fela ka kgwedi ba nna e be ntsha bokae ba nna. Se di dumela hle?
4: Le ga ne tsholo.
3: Re teng ngwane tsholo ga.
4: Ade. Ke nda dei sebelo a mashego.
3: Ndade.
4: Na le tsholo ke sebelisa 100 rand tsa di ntsatsi. Ene ke di haike, sim taxi di haike.
3: Re ban.
4: Ke tla mo la ja betle. O sho mo ka kgwedi di ba go ma 2100.
3: O sebetsa matsatsi a mokgwebela lo sondale ha ga beke.
4: A sebetsa ka lapsa go tshela nyo mata to Friday.
3: Eba re kwa ne ba 5 10 15 20 ga mantso ba go sebetsa 20 days
4: 20 days
3: e e zo nya o tabo
4: a ya ntabo le tsho ha i khola bukae ke re gela ga loeka
3: se pele nda di ke batla o bona mona o re ke le kgolo ka letsatsi
4: ke le kgolo ka letsatsi di haiki fintixi di haiki
3: bana ke ke disepedi transport ofela
4: transport ofela nda tsho
3: wa le se ya o kha ha
4: ndadi
3: tsola pele nda
4: ye la o go hira betleme o tlo spend of it
3: o
4: ha o tlo spend of it o tlo go mika bukae o ga ke liwa ba so ga ka liwa tsa ba lapa ma di
3: yo
4: hai ya ya ne ya bula transport jo so
3: nda twa
4: transport ke tswa ke sebele tsa ibe ke chat ke ba jeta nye se ya ile transport
3: Well, 100 tena ke 52 ya ke 52 rule.
4: Ke 52 ya ke 52 rule.
3: Yo, ndate go utlwile.
4: Se ke le buile tso.
3: Ke utlwile mogana. Dumela hle.
5: Amna ke le ka ntate tsholo.
3: Amna ati mmehle.
5: Amna ati.
3: Mm.
5: O nna ke re ka be ke di ka transport ke ka mona blomo manta ha le manta ke tla kwa no frita ke a hai. Ka kgwedi ntate tsholo ke sebedisa 928 rand ka kgwedi ke sebedisang
3: o tla ka manta o bogutlela bohlano
5: ee ntate tsholo
3: e jwang e mpe e jwang
5: ga e mpe Ai, ya mpulaya.
3: Mm.
5: Ai,
3: oro dulia kae?
5: Ke dula brantso, ke tsana go ene, me ba nana ba ba batla.
3: Oh, bana. Ba ba kae bana na ba ba ba ba batle ba. A tse ya mtha. Ba kae ka?
5: Ka tso.
3: Banana ba hao ba kae ba batle?
5: Ah, ba teng ntate tsholo.
3: Ntso dula le bona.
5: Ah, a le mongunyetse.
3: Ba utlwa he, ba le monga, o ntse a tswa mo.
5: Ah, wa se le ntate tsholo, e mong ke ngwana sekolo, ke grade 11.
3: O ne se ke re ke fete ka pantse ke re.
5: Ba le pali wa ofela.
3: E le nna ngwana o vela hisu ngwana se ke re. O ba dumedise.
5: E ya ke tawa dumedise.
3: Ba nne ba uthuse mo.
5: Ke ba founela ke ba jetse go tseba dumele.
3: E ba dumedise ba nne ba uthuse eno a sebetsa na gagele mo no for petrol nyi.
5: Ke memla le.
3: Ha mona tiwa.
5: O khona pele ho nna ke le ke ngwana ka tsena ka ba go mama mo le no a sebetsa ke re ne ko hudiso tsa hona.
3: Ha mona tiwa.
5: A ke muama.
3: Ke a le boa.
5: Ke na le bile ntate tsholo.
3: Ho tsomme wa ka le sedi dumela.
6: Eh mngabubu
3: ndade we
6: kimitsila mona ndade
3: ndade le tsila
6: marena kai ke ditsepedi ka go edi ndade ka makolo ndade
3: o bana
6: and ke se etsa mantas ka la bone ba ne ke tsa 66 grand.
3: Oh
6: ye ke tswa se buti mona ho fihla mona Devlin temo
3: o de ke bona Devlin
6: ye di na me timo
3: tue da ke tuta o ka khwe
6: ke tuta o da
3: ya la bona motho yana o tsa ba le bona bona ba ba wa utsa
6: e ba tbana ba sokodisa ntate man ba sokodisa ne tsa ntse no mjwe tsa patale man na patale
3: ha o bana ha o bana that dey gani bilo khawile ka nete re kutle ka mona re kutle ka mona re kutle ka mona
7: tsholo
3: dadi
7: huwa
3: urugi
7: sharp sharp mona
3: mm
7: ami o tse mona batho ba lwa na vela mona e le se sa mosha ga mona go se bitse na go etelele mona le lo tsa tsopo le fa ibo batho ba lwa vela mona ke o mametsa zu
3: dadi o bua se re sa di bui mona
8: dumela ntate tsholo
3: ntate
8: bua le ben lekgetho
3: ka bro ben
8: o tswa ka Freddy Foto
3: o Freddy Foto ao zimu
8: taba transporto ke tlhoba boroko
3: o bana
8: transporto ke tlhoba boroko ntate tsholo ene ya nyoloha hape petrolo ya nyoloha na ka bigi ke sebedisa 900 kosa ke sebetse everyday ni ke sebedisa 900 ka big ke dula Freddy Fort sebetsa Friena geng sa atewitsa ke tewitsa no tsena la re takena ka Monday ka paka Tuesday so tsheta ka e 900 times 4 weeks in that is all e buima that it's all buima
3: ke 3006
8: ka renta wa tswana tanga that it's all
3: ke 3006 that ke 3060 ke transporto fela 3006 3.6
9: that it's all khotso
3: that
9: ke mo happy ka motseng wa Pretoria Heilbron
3: happy
9: that it's all na ke sebetsa chelte ka lo ka 720
3: oh
9: ke thoela mantla ho fitlhela Saturday ka letsatsi ke spenta 30 ranta 15 ranta ho ya toropong 15 ranta ho kgutla ntate wa ka ka kgwedi etsa 720 ke a leboha ntate tsholo
3: o se utlwile mokanaka 720 ha mpe ntsele ka kwano msala ka kwano ka mo
10: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole le Sedi FM ba utlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Oli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng, ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket, Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082 365 6565